0: nakakita ni Robbie kaya, no?
1: 45 na recovery ka ito pang France, no?
0: Oo, do 45 niyo.
1: Oo, I don't know kung black niya, pero may armas ang amo niyo.
0: Pero doon sa amo, ito parwi ng mga bala, o. Oh.
1: Gani, ang iba na, reload na, bro?
0: May 9mm, may 45.
1: Oo.
0: Oo.
1: Ay?
0: Oo, tiyan mo niyo, damo ba lang nakuha, o? Oh, mga live amo?
1: Mm-hmm. Ay, tuod doon.
0: Kaya nga nilang budlay, kaya tiyan nga masukbit sa karmas.
1: Oo, ka masukbit karmas ni nga, ano?
0: Sila na nindahan sa insidente nga matabo nga may insidente dira sa mga ilimnan nga may nagkakapatay gid.
1: Ang ano da, ang ilimnan, way naga pang irekisada, way ga pang anong may shorts kada himo sa mga ilimnan, kang kung kisa mga ilimnan, blanga upod mo, mga araman sa kilid-kilid lang ba, hindi ka man kasiguro, bla mo?
0: Oo. Eh, ga nugid ba lang, no? Eh, basta may armas kasi ga
1: di isog ka?
0: Ng mga kakaahang bla.
1: Why ka nang ginapaminsar mo? Nga may armas ko, ah. Bala mo kung dala ka armas ang sa utok mo, paano mo panupok?
0: Di maprotektahan mo lang ako galingon mo, pro galil ka sa Corbin.
1: Oo.
0: Sa lain nga pamaaging circumstance, ang maprotektahan mo ko galingon mo, is perfect. Oo.
1: Mag-preening ko yung utok mo, pagwa mo na kay para dipinsahan mo ko galingon mo.
0: Oo.
1: Pero ina iya, ginimo pa sa lain nga pamaagi. Suspect ang suspect nakpani, why?
0: Narestog ni, nakpani ka ni nga armas siya.
1: Oo.
0: Amo na mga na-recover siya. So, tika to parwain da si kaso naman sa karoon ng kapulisan for the filing sa kaso.
1: Oo.
0: Batok sa suspect ni, no? Do kailan sa kaso ng murder, ka frustrated murder, kaya to parwain.
1: Oo. Oo.
0: So, pamakihan ka si Police Lieutenant Colonel Aldimar Flores, ang Chief of Police sa Gay City DMP.
2: A shooting incident today.
1: Automatic, oh.
2: Involving two group of people nga nag-inom sa isa ka newly opened na resto bar. And duwa ang atong biktima. Isa gindiktir nga dead on arrival and isa ka-injured na rin po sa pakaulot. Indala. And ang ating suspect, arrested man. And ang iyang firearm na-recovered na.
3: Okay, sir. Pero sir, ano ni ang kabangdanan gid niya naglabot sa punto nga may tineruhay gid sir?
2: Heated argument. Tungon siguro sa ang duha ka grupo na kainom na.
3: Okay. Pero sir, sino ginang nag-provoke sir na umugini kalala?
2: Grupo ng ang grupo sa suspect.
3: Grupo sa suspect. Okay.
2: Based sa mga witnesses naton, okay lagi ang una. Nag-provoke sa ato mga biktima.
3: Okay. Pero sir, nang ano ni, table by table, is line sa table, no?
2: Yes, sir, yes.
3: So, dobali, gidungan sila inom sa isa ka ilimnan?
2: Mas nauna ang grupo sa biktima. Tapos mga late night na ninag-abot ang
3: mga susong. Okay. Sir, klaro ko lang sir, ang mga biktima, may pilans na kabilog tanan sir?
2: More or less, five sila.
3: Lima. Tapos ang mga suspect, or ang grupo sa suspect sir?
2: Doon mo amo man lang.
3: Okay. Pero sir, ano ni, doon nagtapong ulay na sila grupo by grupo?
2: Yes. So, may ginamo. Mm-hmm. Ang tinamugay and kulpiyada at paniro ang aton niya suspect.
3: Okay. So bali sa lima sa mga sa grupo sa suspect, isang may armas dira?
2: Mm-hmm.
3: Okay. Pero sir, ano ning mga, by the way, ano ning na-recover, sir?
2: I-submit pa ni naton ang mga na-recover sa Soko kay nag-request kami ng Gina. Imbat initially, short firearm ang na-recover na mga suspect. Tapos, duha ka magasin and ng mga bala at sa crime scene may na-recovered mga basyo. So we will wait for the results from Soko
3: okay.
2: From crime lab para sa official results.
3: Okay, sir, magsiling kita issued firearm. Ano siya, sir, ng uniform personnel ng suspect?
2: Recovered firearm, sir.
3: Okay. Pero ano ni sir, ano ni kong trabaho yan?
2: Driver ni siya, sir. Kompleto man ang license niya.
3: Okay. So, dugan handler gid siya gali, sir, like an owner.
2: In fact, late na rin sa mga practical shooting.
3: Ano, sir?
2: Practical shooting. Mga competition pala.
3: Ah, okay. Road driver siya sa ano, sir?
2: Kaya naman, sa government office.
3: A government office. So,
0: Oh, katrabaho yun, no?
1: Kompleto sa...
0: Kompleto sa kanil, Police Lieutenant Colonel Almar Flores.
1: Oo. Kompleto sa mga papilis ka tropang France. Naging trapa sa mga kompetisyon.
0: Wagid na, ano? Wagid na, anong selfie?
1: Ay, na ano man. Mas naka-intindi sa sang... sang iyang role na? Kag ang purpose ng armas?
0: Gani man.
1: Nadalagid sa iya emosyon?
0: Ito ba siguro na nakatraparin na na-overcome na guro sa alcohol ang iyang panimuote?
1: Oo. Kompleto po. Tingnan ako naka-armas. Ano ni siya eh? Hindi ni... Kalabanan makita ito naka-armas na inablang 1911. Nga, tuktok ko na, daan na. Ariyo.
0: Pareha, bag-ugi na yan?
1: Bag-uni oh.
0: Bag-ugi ng suraya?
1: Oo.
0: Gamay lang ganilang taon?
1: Gani. Nag-interest sa mga kompetisyon ha. So, ano ni? May
0: tanda na?
1: Oh, tanda. Mag-tiro ni. That's why patay isa oh.
0: Gani. Sa pag-pilaton sa patay. Ikay
1: daw, ikaw na gano'n
0: sa ulo,
1: ginagano'n parvin. Gabi, no? Amo na yung budlay kung kisa kung may armas ka, kahit yun, bisan ano ka, insakto sa paminsaron mo, kung mag-abot na gani sa MP2, ate, ara na, guwa ng kinadman mo.
0: Correct. So, kaya rin, mga tubang ginis ng kaso, kata parvin, kasi nakapatay siya mo. At isa pa, may napilasan man siya.
1: Uh-huh.
0: Pero siguro, isa po kung may ito naka... Ba siguro doon nakalikalikaw? Ba siguro duwa magurong patay eh? Duwa magurong mapataya eh?
1: Yan eh. May igo itong isa? May igo ng isa katong pang France, no?
0: Sir, ano sa karoon? Pinabulong karoon sa hospital.
1: Abe. Terrible, terrible. Ahay. Galing ti, ari ni, may pulos-pulos ba tani kung ang paggamit mo sa armas, ara man sa insakto ba na, may nangawat, may, gindipinsahan mo ko gringon mo, no? May ginsalbar ka o nanong sitwasyon. Galing ti, Aryo. Hara ka sa baryo.
0: Gani ka nga, may dalas ya.
1: Oo, nga, gadala ka to armas. Pwede man na sa baka. Galing ti, mga barway kung kisa. Baligya mo na yung gusto ni Ilaya. Ang Ilaya
0: nga. Gani, maligusto naman na yung ila mo.
1: Oo. Huwag naman, bahala ko muna.
0: Pwede kong strict on man ang bar, kasi mawadami sila ni sa bar
1: lang. Gani man.
0: Wala man sa isang bar mo. Oo, si Amon Ablan Farwin. So, sa karon, gusto liyan siya sa recipienting suspect niya eh.
1: Uh-huh.
0: At magkapangatubang ang kaso para Farwin murder ka, frustrated murder. Para Farwin naman yung update sa patrol, yung isang trabang France Center Bordeaux, sa mga bukal-bukal sa lawas magtumaro sa Santo Plus Gold. Para sa nagkaubilan ng Pilipinas, Pilipinas, Extra News.
4: Bullseye XFM Live Reports.
1: Salamat kay Katropang France sa aton nga mga update sa mga balita, mga katropa. Ang armas ginagamit sa mga depensa, no? Kahit protection ito para sa aton, no? Pero kung hindi ta kabalun eh, mag-intindi kung nga may armas ka, kag nga nag-possess ka sa amuning hinganiban, katropa, gamiton mo sa mga kung ano pa. Imbis nga protection sa imo, nangin threat sa iban nga tao kung may armas ka. So that's why mga katropa, kung may mga armas mga might as well dito lang sa balay, din nyo napagdalaas guha, no? Galing ti muna blanco sa depensa, kabalo ka nga dito kasbar. Nga permi lang na gaya linaway di, what have you malimit masami sa masami, katropa, gamitin mo armas mo. Gamitin mo yung mga ano? Yung mga ginatago-tago na te kabuhi sa ibang nga tao. Ang maragaling kong isa, mga kanto ka malang to, dito ka mangita, kinaway, di ka naman ng dabi, mga katropa, painit man, basta lugar nga arat, tulugungan sa agwa di pataranta. Plus, kung kisa ang rason pa, mga babayi, ara man da, ang tintason, ara na taran mo. Eh, kung may armas ka, kung madula ka sa imo parimuot, gamitin mo eh. Ay, Karo, konsekwensya mga katropa, armas mo mismo.

0: Oras na ito, 8:13. Morning sa kay Ma'am Lentalde. Good morning, thank you. Greetings lang sa Mega Subungo. Pag-greet na lang sa Hingagaw kay First Mass Himamaylan. Salamat, Ma'am Victoria Estrella. Estella the second, thank you. Bisaya ni Bay, ari naman si Bisaya ni Bay ho. Nakapangapi ka na kay Pareng Rimel. Patamyaw da grupo, Manog Mama. Code name Boy Usap. Grabe nga pangalan, no? Makagahay sa Moises Padilla. Mayong aga. Thank you. Pag-greet lang si Ma'am Lentalde, malayas niya sa Ma'am Bato chapter, solid supporter sa Himamaylan chapter, Kunalum. Thank you. Salamat guys sa pagpamati dari sa programa. Sa mga taga Punta Taytay, nami man subong Lagolagos, Punta Taytay, no? Paliwaligwa, no? Sa mga mabisay lang may nadlaw mga katropa pagkatapos kinahanglan taman mag-unwind, no? Unload sa mga stress kag sa mga kunano pa nga mga bugat sa aton nga ano sa aton nga paminsaran. Pero anyway, kung may oras pa na, kung may time at to kina mga katropa sa mga lugar. Junior Alegria kagay Jeneline na mayong aga sa inyo. Si Rianna Destro nakatutok naman dira sa Himamaylan mga katropa. Thank you, greetings. Naka-greet na. Hingagaw lang First Mass. Oo, ma'am. Alas 8, no? Alas 8, supposedly yung First Mass, eh. No? King Kong alias Iget. Junior Alegria, nakapangapi ka na kay Ramel. Kapanghatag libre yung supong si Pareng Ramel, ho? Sama na si Boy Mama. Si... Bisaya ni Bay. Tamo na sa mga palayaw nyo ba? Improving ka muna. Oras na ito mga katropa, 8:15. Ihaboy ito mga commercial na ito. Pagkatapos balik kita mga katropa sa aton niya mga talakayan. Standby.
1: XFM 90.3 XFM 103.9
2: The Secrets of Health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
4: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The Secrets of Health.
5: Sample Plus Gold.
4: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
5: Sample Plus Gold.
2: The Secrets of Health.
4: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinanglanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sininga circulatory system, gusto naton sini mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, ang isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ito nina tungod siya sa ringa omega-3.
5: Sample Plus Gold.
2: The Secrets of Health.
3: Paano natin ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad natin nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
4: Hugasan lang natin kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
4: Yes, Sir Josil.
3: And then yung lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
4: Kung diba, kauno natin na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa ringa omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The Secrets of Health.
4: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, mariduhos ang yasa rin nga oxalate.

0: especially sa mga may concern, Sir Josiel, sa kidney stone.
1: The secrets of health.
2: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni sang source na ton, o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josiel, nga amount tida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
1: The secrets of health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Jose Amelia.

0: Secrets of Hell. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bumibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit na sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sunthorn Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthorn Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthorn Plus Gold.
0: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunthorn Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthorn kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sunthorn gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
7: Sa aking

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work amo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangustin, nagabalanse

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katropa, alas 8:30 na ining oras. Dala sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday mga katropa. Ang pagbaha diris na Pilipinas mga katropa, hindi na ni normal. Even though nagpayag man ang presidente naton mga katropa, ang ambalya, let's brace the new normal diri sa pungsod tungod sa climate change. No, probably yes. So, why sang bunggo dira mga katropa. Subong, may ara sang red rainfall warning ang pinakabaroga diri sa Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, no? Ang bilog ng Metro Manila way pa mapahayag kung nadala diri mga katropa, pero as of now amuni ang red rainfall warning nga gin-issue sa Pag-asa Subong, no? Ano ina? Ang pagbaha mga katropa nga nagrapot sa from 100 to 300 millimeters per hour, pwede mapuno ang isa ka pwede matunga ang isa ka ilog Ilabangan River lang mga katropa. So pero sa una pa na, no? Subong niya once ka magbundak ang ulan katropa sa ilog Ilabangan River, nagabilinda tag 5 steps, 2 steps bilin. Masami may ara pa nagaluntad nga naga zero in, no? Ang ato Metro Handra mga katropa. So amo na kabudlay, amo na kabugat kung magara sang punok sa ulan nga nagalapot from 100 to 300 millimeter per hour. Ang accumulated nga water halin sa mga tributaries sini, ang pinakamaiksimplo ta ang ilog Ilabangan River. Amo na ang catch basin mga katropa sa south Southern Negros halin sa Oriental, kag iban pa nga nagaangot-angot dira mga katropa, dira nagaagi. Manubduman ta during the time sang Odette, nag-awas na sa nagkadto sa poblasyon sa sentro sang Kabankalan. Now amo na sang medyo ginakulbaan kita, kay ba sibla maglalapagin ang inulan mga katropa. Magulan duwa kadlaw, nga bunok bala ang ulan mga katropa. Kaya naman ang Bacolod nga sentros Bacolod, like for example there is downtown area, bahaon niya, no? Ang gini kaya sitwasyon gina experience ni sang mga kulturan ta dito sa Rizal, dito sa Metro Manila, iban nga bahin sang Luzon, Pampanga mga katropa, no? Ipakita naman mga videos mga katropa. Aryo, dito sa Tarlac may nag-tiphag ang isa ka bridge, di ba? Ang Kino Bridge mga katropa, pasado ni sa alas 11, no? Aryo, tanaw ba sa video mga katropa. Na-establish sa 2001, matapos nga ang termino sang presidente Marcos, no? Na daw symbolic din sa mga katropa para sa pamilya Aquino as recognition sang ila legasiya, especially sa kay former senator Ninoy Aquino, no? Ang ining Aquino Bridge, no? So gin establish sa. Pero kahapon apit sa 28 sobra mo, no? Mga katropa, natibhag ni sa naguba ni sa tungod sang grabing current sang baha dito, okay? And the most nga agyan is Agana Bridge, mga byan. Mariroute ka, Agana Bridge, okay? Kagabi na tipag man, naguba man. So, ang aton pinak mga kuturan da, medyo stranded sila, hindi makagiho, mga byan. Aryo, amo na yung Agana Bridge man, no? Nga, na tipag, ang isa ka bridge dito, na guba man. Ang reported mga katropa, may isa ka SUV dito na nahulog katropa sa tubig. Ting rescue operation while pa sa mga latest updates na da. Okay, so amaring sitwasyon, ang ginapakita nato nini because nga ti mga katropa ang tubig yang ginabaton sa kalibutan ta subong sa aton lugar hindi basta-basta. Now, diri na nato na diri nato na dumduman ang mga flood control nato mga katropa nga tani mabulegs ni kay ti amuning mapugong mo no sang tuman nga taas ang tubig nga hindi mag kadto sa mga sentro kag mga residential area sa isa ka lugar. For example, there is sa Bacolod, mga katropa, there is sa Alihis, may mga flood control kita. Amo na mga siphon, no? Amo na ang mga baton katropa sa tubig, mga biyan, no? That's why may ara, pagin na sa pataas, bla, no? Luwas sa riprap, may ara, pagin na sa walling, ginapataas sa mga katropa para magpugong sa volume sa tubig nga posible magkadto sa mga residente kag tunaan sa baha, mga katropa, mga biyan. Amo na ang role sang mga flood control. Why nga naghimo kita sa mga flood control? These are natural waterways sang una katropa nga hindi pa ka amuna ka ano ka puno ang aton syudad. Tungod sa mga building, tungod sa mga balay, mga informal settlers nga araman sa kilid nga nagpakamaayo na lang natira sila matiner because sang wala sang insakto nga balay kukon wala sang nagakaigo nga parangitan-an. So ang ibanda diras kilid, no, kot-kot da wari da para baligya ang mga balas kini mga katropa, mga biyag, no? So amo na ang mga sitwasyon abi. Now ang gina-experience na ito dari mga katropa is just worse from the worst nga posible mag-iigo sa aton in the near future. Ginahambal nila there's a climate change, mga katropa, kag interrelated ni siya sa mga global phenomenon nga gina-experience sa kalibutan. Like for example, no, ang glacial collapse, no, dito sa Alaska, no, dito sa area sang isa sang ginahambal di ang Himalayan na plateau, no, nga amat-amat man to nga nagataas ang temperatura and eventually ang bila ka mga ice glacier to mga katropa nagakatibhag na, no, nagamelt na mga katropa, nagataas ang level of water samtang naganubo naman mga katropa ang land areas nato mga biyan. Nagataas ang tubig. Amo na ginahambal nato diri sa aton nga sa pinaka mga sa pinaka mga explanation sa mga ano naton sa mga eksperto nga hambal nila ang nagnubo kuno, no, medyo nagusdang ang duta mga katropa. Pero hindi amo nang paglantaw sa pinaka mga eksperto. So nga hindi, because nagtaas ang water level, nagnubo ang mga ang land areas, no, kag nagalapaw ang tubig gakadto na sa mga residente, no, gakadto na sa wala ginabahaan nga ginabahaan na subong mga biyan. Amo na ang role mga biyan sa flood control, no, nga is tungod sa nagataas kini nga mga tubig mga katropa ginapunggan niya nga hindi magkadto sa mga residente residential area kag sa mga lugar, no, mga katropa nga ginasabuyan or ginakadtoan sa tao. It saves lives, no? Sa una, okay pa na, kahit mayara kita sa mga kahoy, kaya niya i-absorb ng tubig, no? Kaya niya nga pungga ng tubig, no? Ti sa tunway na subong, kahit damo na tao, kagang ginahambal tanga development, mga biyan, ara na, padayo na mga katropa. So, tarang tao, upod man tas development, ha? Why man tayo ibunggo, mga katropa? Arang kanan taman na yung Metro Manila, Bacolod niya, tamnan sa lagko ng mga kahoy, di? Kay para makapugong na sa mga baha diri nga gina-experience nato mga katropa. Ang mga eksperto gambal mo sa nga ang kahoy, ang mga pananom, nagasuyop mo na sa tubig mo, nagakonsume sa tubig. So, mas maayo, mas ang tubig, ang volume sa tubig, ito tayo man sa, no, do mo rabi, ang pinaka mga explanation sa mga kauturan ta. Pero amo na, it is the reality nga gina-experience nato mga katropa, ang current sa tubig at taas, no? Ang current sa tubig kaya niya gupon ang mga ginakabig naton taytay nga na-construct naton decades and decades ago mga katropa. And that's why sa aton nga mga local mga LGUs naton mas i-anan naton i-expectaran ta ang worst in the next 25 years. Dire sa kalibutan, no, dire sa aton lugar and dapat may ara no sa mga planning mga byan, no? Amo ning aton ginambal kung ginambal sa mga officials ng gobyerno, sa nga ginapreparahan naman ha. May ara naman ta sa mga disaster preparedness ng mga study, research, mga katropa para ibuon ang master plan para sa mga lugar na to nga ginabahaan. Just like sa Kabakalan, no? May ara kita sa ginaprepararahan ng proyekto, no? Nga I think naprobahan naman to sa Sangguniang Palusod, no? Ang 2 billion pesos worth of loans sa DPP para sa flood control ng mga projects, mga katropa. Ang pamangkot na ang ano klaseng master plan diin ni nga mga pagtuon, no, nga basihan ta nga iplastar ini mga proyekto. Amo na pinaka siguro ang pinaka importante siguro mga katropa, ang hindi plan ini nga plano will withstand in the next 20 years mga byan. So dapat advance ka na mag-isip eh. Ha? Kay bisarano mo pa ka ano, bisarano mo ka hambal. As long may ara sa mga development dito sa Kabukiran, as long nga may ara sa mga illegal logging sa Kabukiran, as long nga mga bukid nga ni mga katropa gina-convert into subdivision, no? Expectaran mo ang pagdaludo sang tubig sa mga sentro, sa mga poblasyon, just like Kabangkalan, mga katropa. Ang Kabangkalan is catch basin sa tubig, mga katropa, mga byan, no? It's a natural structure nga ara da nga hindi mo mapunggan bisan ano paligid mo unless nga ti kutkutan mo ang ilog Hilabangan River kay ti silted na sa mo, no? For the longest time mga katropa, ang ilog Hilabangan River madugay na siya, no? Nga wala matinuan kag nagnabaw na di modo gambal sila nga ti minyara makamina sa mga nag-aquarry sa ano kag ginapanugutan mo na lalom siya only portion, no? Kay hindi man tanan sa ilog Hilabangan River mga katropa ma-quarry mo unless kamayara ka mga equipments da nga ibutang para padaluman mo. O, kagimuon mo na during the summertime. Because ang tubig, ganubo. Kaya na ikot-kuton sa mga equipments nga ibutang mo da. So, experience siya natin ini mga katropa subong the responsible Pilipinas. Kaya dapat mag-nuto na ta nga ang development somehow katropa it doesn't go with the safety sang tao sa kalamidad nga posible mga luntad mga byan. Ang aton pinaka mga officials gobyerno once ambal ka investment ni mahimo kita sang mga pakturya welcome tas laki dako ni mga taxes kay makuha naton mabuhi kita nga kung kisa ka kadto man corruption di amo na ang sitwasyon. Now, ang aton paglantaw dari mga katropa, siguro ang mga land use naton balikan ta to before it's too late because from marking today, marking the date of 2026 mga byan, the start of something grabe, worse yung mga senaryo when it comes to calamities mga byan, yung destruyan nato dari sa aton mga lugar, no? So, ang Tarlac ari pagid, no? May isa pagid ka ipakita natin sa inyo mga katropa kay do para ma ano na nato na maangot-angot nato ni nagakalatabo na sa panahon ini sang habagat mga katropa. Wala sang ginakabig naton mga bagyo pero na experience naton ang pagkatipag mga katropa ariyo, no? Footage naman mga byan sang tipo high-tech park dito sa Subic Bay Freeport Zone mga katropa, no? Aray pakita to mga katropang Chris at to lang natipag na forward ko na sa'yo na ang natipag to aray nan mga katropa mo na yun, ho? Ang ginapakita naman sa inyo is high-tech park pag gani ginabutang para ginambal para high-tech park mga katropa kahapon tungod sa grabe nga pag buo sa ulan. Grabe nga ulan mga katropa, no? Ang duta do tubig, no? Nagatipag man sa. Makita niyo sa Facebook na to mga katropa subong, no? Tungod na sa ano, tungod na sa pagdaro-do sa ulan, natipagsa. Amo na itsura sa mga katropao. Ang duta daw, ano mo, daw tubig, bansa mo, no? Nga nagdaro-do, gulpi. Sa siling incidente, mga katropa, dira sa Tipo High-Tech Park, mga abyan sa Subic Bay, duwa kabilog patay, kag may duwa pa nga ginabulong. Sa karon, okay? Ang Tipo High-Tech Park, mga katropa, na tigayon ini, na establisher ini.
0: Franca, diretso, Bullseye.
3: Way back sa 2019, mga katropa, it's a 200-hectare industrial and technological hub sa Subic Bay, Freeport, naging development sa Taiwanese firm nga Zating Subic International Corporation. And yet, no, by 2026, natipag, mga katropa. No? Ti siyempre, ang integrity man sa mga structures, mga katropa, isipon mo man sa in the next 20 years, 25 years, kung ano na sa kabakod pa, no? Or either may mo ka renovation support, mga katropa, para pa mapuron pag ini ang mga proyekto. So duwa kabilog patay na. All right? So sitwasyon ini nga ginahambal naton mga abyan nga kung tani matutukan man sa gobyerno, mga katropa, mga abyan, no? Question of kwarta, no? Kwarta, wala problema kwarta. Ginasulod lang gani isang bulsa sa mga opisyal natin sa gobyerno sa ilang sa mga proyekto nila. So this is funded sa isa ka international firm nga Zanting Subic International Corporation, no? Na tipagsa, na wasag sa mga katropa. So medyo masubok-subok nga mga sitwasyon, medyo masubok-subok nga nagkakartabo, mga katropa. And kinahanglan aktuhan. Ang climate change ka istorya, hindi basta-basta. Hindi lang istorya nga okay, bayda. Kay mag-ulan, kay mag-init, hindi naman ang problema. Pero, experience nyo, ang init naman subong, mga katropa, simple lang mo. Sa unang way, takalabot sa 43, 45. Galabot na tayo subong 50. Ang kainiton, mga katropa. Meaning to say, there's a gradual change of climate nga gina-experience siya sa Pilipinas. Kabilog nga siya. Bilog kalibutan. Okay. Kanto naman kita sa Nepal. No? Kahit ti amo na yung pinaka gina-istoryahan subong mga katropa ang Nepal. Nga damo na, nag-rapot na sa hambal to sa report, mga katropa, glabot na Noy Vicentos ang nagkaramatay dito, no? And there's more than 2,000 ang missing as of this broadcast time, no? Natabo ini, mga katropa, ligat yung may nadal, mga abyan, matapos nga nag-igo ang 5.2 linog dito sa Himalayan Plateau, no? Baldila, dito nag-igo, pagkatapos, gulpi lang, natipag ang mga ice glacier dito, no? Ang ice glacier ngayon, mga katropa, nagdalo-do, padalong. Alright? Na-confirm to, ha, mga abyan, ha? 5.2 ang seismic event nga nag-igo dito, mga katropa. There's landslide, no? Natabo. All right. And ang mga ice glacier nagkalatipag. These are continents of ice, mga katropa, nga ara na plastar sa Himalayas mountain, mga abyan. Ano ang role sa mga abyan, katropa, sa ining bukid? All right. Ginahambal nga ti isa ini ka mataas o kun na isa ka plateau or bukid, mga abyan. Pinakataas sa pinakataas, ara na makita ang Mount Everest, mga abyan. Ginakantuan ni sa mga mountaineers wanted to explore the highest peak mountain so far, ang Mount Everest. All right. So diri kita ta ang isa ka sitwasyon. Nag 5.2 linog, natipag ang mga ice dito, nag-tiphagman ang mga duta pagkatapos nabuwang naabrito ang mga mini dam, no, ang temporary ang mga tubig nga ara da na napunungan nga mga tubig, mga katropa, no, kun sa aton nga mga termino bla, isa diri mga katropa nagdalo-do, no, sa dalom, no, dito sa Gayrong border, mga byan, no, ini makit-an diri ang China-Nepal border, mga byan. So dira nag-igo, mga byan, nakita to katon sa pinaka mga videos, there's ice hitting the valley and there's landslide and there's water nga nag-dalo-do, mga katropa. Tingin mo sa mga painuino, sa mga kuturan, tas nga di kun ice lang, tani ice lang gini kag tubig eh. Wa isang duta, grabe, no? So karon istoryahan na kay tihambal nila 5.2 earthquake nag-igo sa Himalayas. Amo na sang rason, okay? Nagdulo-do ang tubig, no? Nagkadto dito sa Treasury River ang pinaka premier nga mga destination sa pinakamakauturan naton, ginakatuan sa mga ano ta, sa mga kauturan ta, wanted to explore sang ini nga mga sang Himalayas, mga katropa. All right, dira na nila ginakatuan nga picture, there were hotels na ara na sa mga lugar, no. Pagkatapos nagdalo-do pagitdalom, no, ara da ang Shapro Besi, no, gamay ni sa kabukid, mga katropa, ang makitaan dito sa isa ka barangay o kun village dito sa Nepal, no, nga ara man da ang mga hydro power plant kag ang mga power hydro power source, mga din. Oh, ang Central Nepal naman, mga katropa, dira sa Treasury Bazaar na igo man, ha, dira na sa dampi sa Nuwakot District, probinsya sa Bagmati. Nga amuni ang makita nyo ang taytay nga na igo sang naagyan mismo sang ining taas-taas nga tubig, mud flow kag tubig, mga katropa, kag igo dira. All right. Nagdalo-do pagiti sa dito sa Gajuri District, no? Dira sa amuman nga province, sa probinsya man sang Bagmati, no, ang Dangbi Bridge nga kita naton amo man gina masamihan, ginakadtuan sa mga turista naton dira, mga katropa, na igo man kag naguba gid. Oh, so ang reported, mga katropa, primero to is that 1,400 ang death, nagkalamatay, 332 sa una. Pero ang pinaka-latest numbers, mga katropa, we're looking at 900 ang nagkalamatay sa lugar, mga katropa. And there were more than thousands, 2,000s ang na-missing pasubong kinapangitama. Amuni ang sitwasyon dito sa Nepal, mga katropa. Ano ang mga pagbasa sa mga eksperto, no? Dito ang may ara nagluntad nga glacial collapse dito sa Himalayas. And eventually tabo dito sa Langtang National Park, and there's a seismic activity, that's 5.2 earthquake ang kada segundo sa mud flow kag ang rock, ang hulog sang mga bato, mga katropa, grabot kuno 193 kilometer per hour, no, 120 to 193 kilometer per hour. Dasig na kayo, no, kung maglagan kag sin gado ma kung naga wig ka, makakasa na wig mo. So ano ang nag-contribute sa mga katropa, mga byan? Ang eksperto, ang pinaka mga kauturan ta, ang ibang mga officials, gobyerno, they said it's climate change, man sa Japon, no? Climate change. Maybe it is, no?
1: Oh.
3: All right. So, amo na yung mga sitwasyon mga katropa maibyan. No, pero here it is. Ang Tibetan Plateau mga katropa, it's part of China nga na annex mga katropa sa China way back 1950. No, nakuha na sa ang occupation begins at 1951. Kagang control ara na sa China sa mga katropa. Let's look at sang sitwasyon dito sa Tibet mga katropa, which part of China ang control sa China. Kaya balik-balik natin nila mga katropa maabiyat, because direkta makita kung ano gid ang real scenario sa babaw. Kaya may mga aktivista, mga environment activist ginagahambal niya, this is not just sa climate change, no? Ang reported sang China, there were 3 napatay kuno mo, no? Dito sa incidente, and there were 900 missing. Suli na sa report sang Nepali government nga naghambal nga there were 2,000 plus, mga 2,500 ang missing pa sa Japan, and there were thousands of deaths mga byan due to incident. Okay. Ang Tibetan Plateau mga katropa is one of the source of hydrological source sa parte sa Asia, India, Nepal, China, damo pa nada. Okay, so ang water source dira naghalin, ang tubig mga katropa dira naghalin. Prior to that, there were activities mga byan hambal sa mga eksperto, ang linog ya nagakatabo na dira sa una pa. Pero ang ining Himalayan plateau mga katropa nagatindog sa Gyapon despite sa mga activities kana, mga seismic activities dito. And nagakreate ni sa mga small dams, no? Kita nyo na sa kalog mga katropa. Once may manahulog bis babaw, nagatabon gulpi sa lagyan sa tubig, nagakreate na sa isang small dam dito, no? Nagakapture ang tubig dito mga katropa. And eventually, sang nagdaludo na ang mga bato kag ang ice dito mga katropa, nawasak na sa. That's why nabuhang to sa kag nagdaludo dugang tubig. That's why kilang lang taon nyo sa video mga katropa, grabe ang tubig. Ang tubig nga hindi lang tubig, no, may ara sa mga lutak nga dala, no. Now ang ining ang Tibetan Plateau mga katropa mga byan, isa man ka source nga ara ko control sang China when it comes to energy, no? Ara da naga-explore ang China International Waters and Electric Corporation, no? Nga tubtub sa mga katropa, ang infrastructure and excavation is ongoing, no? May ara da sa ginhimo nga mga headway tunnel nga naga-excavate mga katropa, kadug kalabaon sini is 4185 kilometers, no? So meaning gakot-kot sila dira sa dalom sa tubig, dira sa Tibetan Plateau mga katropa mga byan, no? Ang Tibetan Plateau composed of several mountains dito sa babaw mga katropa, kag ginabuhuan sa dalom, ginahimuan sa tunnel, no? Para sa purpose lang nga maka-explore more energies, no? Ginabutangan da sa mga hydro power plant source of energies mga abyan, nagakutkot na, and there's development ongoing. Ang China man ang nagakontrol kag naghimo da sa isa ka dako nga isa ka dam, no, water reservoir para sa hydropower source nila dugang. So this is not just isa damo mga katropa, ang excavation is ongoing, no? Isa sa ginambal nila mga katropa nga kinakontrol man sa China dira ang Raswagdi hydropower company company nga nagakutkot dira mga katropa mag-excavate, no, with 700 workers para sa construction sang pinaka mga hydropower plant sa lugar mga katropa. And this is not isa, duwa, tatlo, hindi lang. Okay. So naka-develop man dira mga katropa, no, sa area sang Lendhi, sa Gairong, amo ning ginahambal tob lang Nepal and China border, no, nga naiko man siling pagbaha mga katropa. Not just hydrothermal, there's mining happening around. Oh, tunneling is ongoing, no? Kag drilling para sa ilang planong pag-establisar sa mga tunnels sa loob. Okay? So just imagine. Ang mga eksperto, kag mga environmentalist, mga biya, naghahambal siya, if may mining, there's blasting, nagkakalatabo, dira, no? So, ang question is, ang integrity karon sa Himalayan rock? Sa lugar? And also the soil itself? No, kay basi, la, kunong, hindi na mo nakabakod, tungod sang every now and then, dito sa babaw, nagalinupok to, may kotkotana ito, no? So, nag-aepekto sa integrity sang duta, nag-aepekto sa integrity mismo sang bukid, mga katropa, kaya dapat gina-preserbar. And there are several families, communities displaced. Dara, mga katropa, naging kuha na, kaging pang-relocate dito sa China. No? So, mas madalom siya nga gina-istoryahan, mga katropa, not just sa climate change. Because sa mga eksperto nag-ambal, sinya, ang climate change ara na. No? Nagakalatabo na da. Mm. Sa Rambal Daton, ang Tibetan plateau, mga katropa, one of the consumers, ang gabinipisyos ni isang water source, mga bian, ha? Una, Nepal. Ikadawa, ang Bhutan. Ha? Pakistan. India. Bangladesh. Kag Myanmar. Siyempre, China man eh. So, arinis control sa China's boom. No? Arinis control sa China's boom. Ang panawagan sa mga environmentalist, kaya dapat magpatigayo na sa investigasyon ang international community dira sa lugar. Because it happened in Pakistan. It happened part of Taiwan. It happened part of Malaysia. It happened part of Philippines, no? Ang West Philippine Sea. May ara sa mga gina-claim ang China nga mga lugar, mga katropa, nga hindi man ang totally occupied, but there's dispute of territory. Gina-convert ang issue sa dispute sa teritoryo, mga katropa. So, we have now the scenario, if we talk about West Philippine Sea, hindi lang ni isa, no? Damo, gali, ang ginihimo sa China, mga katropa. So, ginahambal, nga ti dapat tunan sa aton nga mga eksperto sa international community and pa-explica ron ang China nga nagamunis na. No? Let's look the fact, mga katropa, nga ang China is fully industrialized and they need more energy, no, to sustain sang ilang advanced industrialization. Nagkakadto na kita, gasulod na kuno China sa sixth generation nga innovation nila. Sila teknolohiya while ang Estados Unidos happens to be one of the biggest and advancement nga pungsod. Mga katropa, ara pa lang sa fifth generation and they're catching up. Amo na pag plastar sa mga AI hubs, no, pag silika kagiban pa para makalaot sa teknolohiya nga ginahimo sa China, mga katropa. Ah, in China ya maghambal sila nga amo na iya. Butangan nila dayon niya sa mga facilities mo just like nagtabo dito sa Spratly Island, no, hambal nila kuno dito sa isa ka lugar, mga bian. Sige, butangan na amo da para sa fishing purposes ang atong amo nga mga no. Di okay man sa inyo? Nga mga isda, tiyan Pilipinas, okay man eh. No? Great kay mo, yeah. Airport, may airstrip na. Kag fully militarized nga infrastructure nga ra sa Spratly Island, dampi mga katropa. Nga aton pa ta, aton pa. So the formula happens, mga abyan, not just there is a Spratly Island, also happened dito sa Tibet Plateau. Budlay ni kayo kanugar, mga kauturan. Imagine, Dira sa Himalayas, maabyan, ang sa babaw da Mount Everest, pinakadako na da sa pinakataas ng nga bukid nga sakaon mo in case gid man, no? Ti ara da na penetrate pa na sa China, maabyan. So amo ning pinakamang sitwasyon nga gusto nila, gusto sang tao nga maimbestigaran, nga gusto mabalaan because thousands of lives taken, no? There were thousands and thousands of families nagkalapitwan. And ang ining 2004 still counting. Ang kadamuon sa kalamatay guro mga katropa, no? Anyway, so amo na, no? Ang pinakamang update naton. Dugangan ta pa ni Buas, no? Juniver Fajardo, morning. Junior Alegria, thank you. Salamat gid. Sa kay Janeline may aga. Paring Vincent, sinya may isa pa gani ka Pilipino doktor nga namising dito sa Nepal. Yes, sir. Oh. Kagina pangitapan subong. Okay. Jovi Amudente, morning, watching live with you at home. Thank you, ma'am. Salamat, kid. Kwaito oras, mga katropa, sa pagpangalagad, tabos naman ta, no? Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, mga katropa, happy birthday, anay. Sa kay Brandon Gamboa Panunciano, happy birthday! Wish you good health and more birthdays to come. Enjoy your special day. May your day be filled with laughter and joy. God bless you. Happy birthday. That's from all the members of families. Gamboa, Napalinga, Bacharo, Sarabia, Caro, Panunciano families. Again, sa kay Brandon Gamboa Panunciano, happy birthday. To all the birthday celebrators, mga katropa, happy birthday. Ha? Kabay pa ma-enjoy nyo ang adlaw subong sa inyong kabunagan. Okay? Thank you so much. Ako naman sa katropa, Huy Salinas, nagpaalam. Tumtubuas. Happy weekend, mga kabyan.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
4: Sample Plus Gold.
5: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
7: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Pain.
17: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Tagkap

It's now 9:24, and that time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Rico J. Puno right there with the Kapalaran. Ano ay hanang kapalaran natin sa karon? Si Diyang Sunday. Well, kung weather ang pag-aistoryahan, let's try to check that later on. Pero kung gusto niyo naman yang may baluan ang kapalaran ninyo, no, in the past, oh, may kapalaran ba lang in the past? Oh, kang ang ninyo ba lang past life kung baga, ano? Basi pa lang ma-remember ninyo. Through the songs that we play, only the best from the 70s, 80s, and 90s, original Filipino music, kaupod si Mommy G. And this is your Sunday Pinoy Classics. We're in ang ato niya nga mga ambahanon, ang tuyo kid, ano, nga mabalik ang mga memories in the past. Whatever happened in the past, it will mold you para sa present as well as mahanda man para sa future. So just take every memory, I mean every lessons in the past, ano? Na maging guide ninyo para ya sa inyong future or sa inyong kapalaran. And if you want, no, nga mabalikan ang inyong mga memories, my line is open at 0950-522-2818. Also, you can message me sa ato niya nga Facebook page. Arayan, dagi na niya ha, nga magbukad si Mommy G para sa inyo yung mga messages dara or your request even. Ah, basta OPM lang ha, wala daanay sa mga foreign music nga ma-include. Okay man ang mga OPM in English, okay, as in written, no? And sang by Filipinos man sa Gapon. Basta importante, OPM, mga ito niya nga i-play sa karon, okay? So again, message me at the XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaga si Mommy G na ang bahala, ano? Kaya man, gusto ko nga manabigid ang aton nga Sunday sa karon. Especially nga sa siniyang Domingo nga adlaw, amo na ang katapusan nga Domingo para sa Ghost Month, bulan sang Agosto. One more day and masuguran na, no? The longest holiday celebration right here in the Philippines. Kay man pagpatakya Burr Month, no, sugod pa lang September, ara na ang tanan ngayuhum nga sa pagkanami-nami. Makita na gid sa ilay yang mga itsura, ano, nga butsilingon. Gabi ang hope, no, sa nga ara sa ila or ara sa aton, no, nga sa ila lang dapat sa aton gidya tanan. Sige ha, so hultan ko ang inyo nga mga messages. I'll check, no, kay daw may mga messages na sa aton subong yang Facebook page, and then later on lawagon ko na or hindi gani imuunta, no, ang inyo yang ano nga mga messages. Basahan and then amo pag-play sa inyo ya nga mga requested track. Once again, this is your Sunday Pinoy Classics, kaupod si Mommy G, and this program is brought to you by Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C ang nagpa-boost ang atin nga immune system. It means mas protektado kita batok sa mga viruses and bacteria sa atin yung palibot. Gamo ang ginatunaan gid laban-laban, no, sa mga trangkaso, ubo and sipon. So drink or take Suntone Vitamin C every day. This is for the whole protection sa bugos man nga pamilya. Himo sa Yeso Health Incorporated, and you can buy this sa tanan nga mga butika because it's available nationwide. Pareha sa Mercury, you can buy that one. Watson's Pharmacy, South Star Drug, TGP, Generica, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, and Sincere Drugstore. This time, kung in love ka, why not listen to Kulidesma?
Sabayan mo na, nanay. Kabalo ko, kabalo ka sa lyrics. Samtang nagakuso ka dira, feel the love. Sing along. With I Think I'm in Love. Annex FM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
1: Marami na akong narinig na testimonya
2: tungkol sa Supple Plus Gold.
1: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
7: Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagpinto sa bragit kisak. Pero sa nag-ilang ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid.
14: Ay, nami ang music, ah.
13: Nga, XFM, kid.
14: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, sun, nami, bigay sa mga DJs, nila, kag, bla,
15: wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
13: may how, kita, pag,
15: enjoy lang.
13: Nga, XFM, kid, how?
16: Di mo!
15: XFM 103.9.

Cream cheese right there with basang-basa sa ulan. Mabasa kaayhan sa ulan, subong. Let's check agad nata nga weather, no? Para sa Siniang Adlaw, the 30th of August 2026. Well, sunod sa pag-asa, as of 3 a.m. kaina, mayara sa low pressure area, no? Nga yara ya, base sa datos sa ilang gipagwa sa 1340 kilometer east of extreme northern Luzon. Samtang ang southwest monsoon ukon ang habagat amo naman na nagaapekto sa Luzon kagpati diri sa aton sa Visayas. Well, amo ina subong ano ang aton ngayong weather. So it means nga diri sa aton sa Negros Island region, southwest monsoon ang nagaapekto. So may ara kita sa nga pulupanganot ano o cloudy skies nga may malaka-laka nga pag-ulan na kag thunderstorms. So there might be some places right now nga ginabasa-basa gid sa ulan. Sa Siniya nga Domingo ko nang igis pabasa ang basa gid sa ulan. Pero hopefully ano nga bilog gid yung Negros Island region makatilaw sa nga pagpatak-patak man ano sa ulan. Hindi man tuman gid ya kadamol. Kundi nang saktuhan lang mabasa-basa ang aton yung kadutaan kag mabulubunyakan ang aton yung mga tanom. But it seems that the wind is blowing ano sa sagwa. Hindi man siya sang summer breeze pero mabulubog now na no kay tiga pa dulong na gid man sa Burr month. So enjoy natin ina. So that's our latest nga weather update base man sa ginpagwa nga datos sang pag-asa para sa Siniang Adlaw. Sa nasiling na it's already the 30th of August 2026. Tomorrow it's gonna be a holiday. So some are enjoying their long weekend. Diin ay hanang ilang mga destinations sa karon. As long as na-enjoy ninyo dira ang inyong time, kung single ka man, that's good for you. Kahit wala na sang bit-bit nga bagahe. Sa paglagaw-lagaw, you can enjoy no on your own. Menos gastos pa na. Imo gastuhan yan, imo lang gidya kakaugalingon. But for some, nga nagalagaw kidya, no? Kag hindi ya pwede nga ibilin ang pamilya. Well, that's good man sa inyo. I guess you need that one para ma-relax ang inyo nga mind. Manami gid man, ano? Nga maka-relax-relax kita. Kaya para pag abot yaya sang Martes nga adlaw for those who are coming back to work on Tuesday, no? The first day para sa bulan sa Setyembre and the first day for our Burr months, no? Recharge na recharge kika modera iya. So, amo nang pinaka manami nga himuon sa karon, ano man ang mga worries ninyo dera, just pray for it and enjoy lang, ano? Take one step at a time para nga hindi pala bugat, ano? Ang inyo dera iya nga pagbalik liwat sa inyong obra as well as sa inyo iya nga pag-eskwela. By the way, kung gusto ninyo nga makabalik kamuyayang handang-handa no sa inyo dara iya nga pag-atubang sa panibag-o na naman no nga task especially on Tuesday kinahanglan gid ninyo nga mangin mabakod ini lamang ang inyo iya nga bug-o sa kalawasan kundi pati ang inyo nga mga bones. Remember no paggabok na ang aton nga bones kabudlay na maglakat, kabudlay magtindog, no kabudlay maghikot sang tanan. So support your bones and may plus pa as well as your gut health if you are going to take the premium D3 softgel capsule para sa isa ka-aktibo nga lifestyle. It makes your bones strong and also no a healthy gut para nga mag-angit ang inyong pamatsyaga. Amoy na ang himo sa Yes to Health Incorporated for our overall wellness. Once again, kung gusto niyo natural ang mga ingredients, choose ang atin nga mga Santone products from Yes to Health Incorporated and also ang atin nga premium D3 softgel capsule. So ina mabakal git ano
paagi sa inyo dira nga pag-order online via your Shopee or your TikTok account. Or hindi gani, subong, hapit ka dira sa may door number 46 sa may Vico Building, dira sa may Lizares Street bala, no? Sa Atubang sa Marayo Bank and sa kilid sa isa ka gasoline station sa Lizares. Para ka ma-enjoy mo na ang mga long weekend. Tomorrow, wala ganyan nga daan niya sa ubra, wala man sa klase. Oras natin, it's now 9:49 sa mga nag padala na sa ilay ang request as well as dedication, just like Jelwen. Si Jelwen sa karoon ang may request is a song from the Isha Songbird, Ms. Regine Velasquez with nga ano gid ang gusto mo nga ibalik, Jelwen. Thank you gid kay nagapamati ka mo, ha? Especially diri sa may barangay Takuling.

0: XFM.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
4: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
5: Permigil ako nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho.
4: Iba gina-epekto siya kung sa assist the pain.
5: Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
3: Assist pain, tanggal ang pain, fast and safe. Assist pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel, amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kag pangapi man lang ko. Kape nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Hala, ka exciting.
9: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: Visayas,
11: XFM Bacolod,
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Maghihintay pa rin si Mommy G para sa inyong mga request, ano? Well, kainan na play na natin ang song ni Jelwyn. Madamang higit nga salamat. By the way, boyfriends right there with Bumalik Ka Lamang. It was Gary Arriola and Bob Guzman, no, of the boyfriends. Ang
1: makikita ko may bakas na aking pagluma.
0: Ang of course, no, ang nagpakabangtanan, kumbaga ang reason kung ang naging sikat na sikat. Ang iniiyang song. Pupamatian nato na, no, sa mga naka or those who were born sa siniyang nga tuig in the 70s. Sigurado gi ko nga ma-reminis gid nila, no, ang iniyang nga hit. Kaupod, of course, sa mga hit songs man sa The Boyfriends, sa nga First Love Never Dies, Sumayaw Sumunod, Dahil Mahal Kita, Nais Kong Malaman Mo, and Bakit Labis Kitang Mahal. Still, ano, mabatian in the airwaves, on the airwaves, ang mga songs sa The Boyfriends. And this 30th of August, ga-celebrate kali subong sang iyang birthday, si Miss Sophia. Okay, si Miss Sophia, no, sang MOR sang una, no, nag-celebrate sa sang iyang birthday today. Happy, happy birthday to you. Again, for those who want to request, ang Facebook page naton, pwede gid, no, ma-message kami para sa inyo iyang gusto nga mabatian ng mga original Filipino music. Dari lamang, every Sunday, sa atin yung Sunday Pinoy Classics, kaupod si Mommy G. Sa mga nagapamangkot, ha, kamo ang nagapamati sa 103.9 XFM Bacolod.

0: lang mga katropa sa tanya nga weather, no? Ang ginabantayan nga low pressure area sa Pag-asa ang sa karon ara na sa Philippine Area of Responsibility and ginpangadlan na ini nga Tropical Depression Pilandok, okay? So bagyong Pilandok. Meanwhile, ang tropical depression ni si Saudel, formerly si Obet, no? Ang naghinay na gid man into a low pressure area and may medium lang ini nga chance ang mag-redevelop into a tropical depression. But still ara iniya sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. So mindful lang kita, no, sa aton subong yang weather because mas gin pabasko na naman liwata ang habagat. So there might be some cases nga kung sa diin na buludamol gid ano, maduludamol ang pagtupa sang ulan sa karon because of tropical depression Pilandok. You're still listening to Sunday Pinoy Classics and kaupod si Mommy G until 11. A few more minutes. We still have a chance, or you still have a chance nga makamabatian ang inyong mga song as long as you message me sa ating Facebook page XFM Bacolod News and Public Service Authority. Keep it right here at 103.9 XFM Bacolod.
1: Mas gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas.

0: mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bili sa mga butika.
8: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bulls.

Doon ka namin sabayan ng ulan. Sa atin yung Santon Gold Coffee Mix. Katropa, ginapagita mo na ni Ay. Ang pinakamanami pa kay ang Santon Gold Coffee Mix. Ang hindi lamang yan makahatag sa atin sa enough energy para sa isa kedlaw, kundi makahatag pa sa atin sa glowing aura. May ara iniabi sa glutathione and collagen. So, dapat nga-enjoy gid sa karon, no? Kakanta-kanta ka, hindi gani, gatulok-tulok ka lang dira iya sa imong ceiling. Tapos, higup-higup sa atin yung Santon Gold Coffee Mix. Nadumduman mo na gid, no? Ang nagliligad na kung sa diin may ara ka sa mga pinakamanamig ng mga memories. Sa gihapon, this is your Sunday Pinoy Classics.

0: FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Kani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang glutathione ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, natakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Sanson Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Naa, XFM, kid, how?
7: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
6: Naa, XFM, kid.
8: Ay, nami ang music, ah.
9: Wala sang konkretong asal. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Naa XFM gid how.
10: XFM 103.9.

0: FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision X! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
7: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
8: Turbo!
6: Oh, yes!
7: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
7: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin at atake ng akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
10: Nga, XFM, kid, how?
11: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay,
12: wala ka lang music. Magkatapos bugtaw ko. Mayarap kayo sa mga balita. Blabos yung amin. Bigit sa mga DJs. Nalakad.
13: Wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Simply,
10: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, gid how?
14: Timo!
13: XFM 103.9.

makisama, mag-enjoy ka. Sumayaw, sumunod lang, mga katropa. It's another entertaining two-hour program with you. Para sa atin nga Sunday Pinoy Classics. Be back later on, pa chill-chill lang ta. Ah. Basi gani makapiyong pang-imong mata, kung mamati ka. 12:30 until 2 para sa atin nga Classic Rewind. There you will hear ang atin niya nga mga mellow love songs from the past, of course. Year 70s, 80s, and 90s. Amoy na ang offer na ako na later on para sa aton niya nga Classic Rewind. Don't forget the time. It's 12:30 until 2 o'clock in the afternoon. Stand by because up next, it's gonna be ang atin niya nga Secrets of Health. There, may dra ninyo mahibaluan ano, ang mga sekreto kung sa diin para nga mas manami pagyeda ang atin nga pamatsyagan as well as how we can take good care of our health. Because it's yes to health. Ang atin nga mga produkto ang saranggit nga mabakal sa mga butika nationwide na so there's no reason that you can find one. Bakal na, labi na ang ato niya na pampakalma sa ato niya nga lahawas, especially on a Sunday. Soothe mild muscle tension, paagi sa pag-panyos ang ato niya nga Santo Plus Herbal Oil. Nag-promote pa inisang relaxation and comfort as well as sa mga suporta sa active daily routine. It's another Yes to Health product. Padayon lang mga katropa nga magpamati sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Vision X Plus? Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud, basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Galang Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga bukika. Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Sangtapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
3: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM.
3: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: XFM, libo-libong papel. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samphone and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samphone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samphone Gold Coffee Mix. Samphone and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.

Ιαρίνα, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaing maras. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung siya din, ano, pinagi sa aton sarika pagpangalagad, padayon kita siyempre nga maghahatag sa inyo sa pila sini ka mga detalye. Pagtalakay sini sa pila ka mga tupiko nga nagatuto kaya sa padayon na pagdiskubre na aton sa mga sikreto sa likod, sa mga tanong, mga pagkaon, mga sangkap nga makita sa aton sa niya kusina, nga makabulig pabakod sa aton sa niya lawas. E kung may kinabatsag kita sa aton kalawasan, makabulig man din eh, para kita mabuligan niya badasig sa niya maumpawan. Kago kita sa niya maginabulong ang baratian sa aton sa niya lawas, nagahatag man din isang dugang suporta pag-abutihan sa nutrisyon. Lamang kung makahibalo kita, kag aton matukib, kag madiskubre pa dayon ang mga sikreto sa mga pagpreparar sa ni, ano nga bahin sa mga tanong mga aton sa nga preparahon, ano kadamo, ano nga timing, o kung ano oras ang timing sa ni sa paggamit na aton, aton bala aton ni bala tumaron, aton bala idapat sa aton sa nga panit, aton bala ini hakloon, kag iban pagid niya mga pamaagi, ano? Para nga kita siniyang mabuligan nga amat-amat naton ano matun-an ang natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton siring lawas. Pero syempre kung may ginabatsag na kita sa aton siring lawas, ari man ang aton siring pagpangalagad sa paghatag sa inyo kung mahimo ka kinahanglanon sa pila ka mga food supplement nga makabulig yan no dugang sa mga kakulangan sa aton siring lawasan. Pagabot sa ni sa aton siring ginatawag nutrisyon. That's why kadamo sa mga naka-appreciate gani no nagakadto dira sa Yes to Health Wellness Center kina kasiling sila nga daw kapinasahi yasang mga protokol o kung mga giya ginahatag diri nga nagatutok pag-abot iya sa pagkaon mga ilimnon nga dapat kaunon mga pagkaon mga kung mga kalanon mga ilimnon nga dapat likawan para madasig bumpawan sa baratian kay hindi gid naton manigar sa aton sini mga suki nga mga tagpadamati nga dako katama ang porsyento o kung kahilabtanon sa pagkaon para sa perwisyo ukon para sa benepisyo sa aton sa nga lawas. Gani, thank you sa mga feedback sa mga nagkakadto bradra sa Yes to Health Wellness Center kag nagapakonsulta kagang masami mabatian sa ila. Malipayon gid sila kag na-appreciate nila kay ti libre ang konsultasyon ang i-preparar nila o kung ginaprepararan sa ibang dira para sa ila sa nga consultation. Ibakal na lang nila sa mga natilawan na nila nga daan kag nauyunan ang mga products kag ti proven and tested na gid nga magluwas sa sabor, like sa mga coffee, abi no? Especially ni aton yung Santhon Gold Coffee Mix sa kadamo gidsang mga nakasaho, kadamo sa nanamian, kadamo sa mga nabinipisyuhan. Kagang iban sini, doon kadamo sa nabinipisyuhan, pero iban sini

ang ginatawag kaayuhan sa aton sininga lawas. Sambal si kilala ta, gasto ganita sa pula kabayo. Dripias kape nga. Manami pa sa aton sininga lawas. Sa kinandan, naging certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sininga edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Tag-live kita mabatian sa mga XFM stations sa Bugo sininga Isla sang Panay 96.5 XFM Caribo 106.5 XFM Rojas City 93.3 XFM Antique kag dira sa XFM Bacolod 96.7 kag sa tanan nga mga XFM stations sa Bugos nga Negros sa Island Region kag syempre dari sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome gid sa aton sir nga pagpangalagad. Basi may mga concern ka mo ha, sa ikaing lawas, gusto niyo palabot dari sa aton sir nga pagpangalagad, may mo nalang isend sa aton sir nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kag live ba kita nga makitaan? Kag mabatian sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo kag sa mga XFM station pages nga kung sa rin ka mo nagapamati o kung nagatanaw sa aton sininga pag pangalagad. Kung nag-upload ka mo sa aton through Facebook, pwede nyo man mapadalang inyo sa mga concern dira sa ikaing lawas sa aton sininga comment section. Well, sige rin, dan isa na naman ka topico ang aton sininga pag-istoryahan, sininga edisyon sang aton sininga pag pangalagad. Kumusta no sa aton sini mga tagbalamatoy dira nakakaon na bala ang kalabanan ang iban sini ang ilang pamahaw dala na panyaga para kuno makatipid. Pero ang iban man nagasiling na dilan tanay mamahaw temprano. Bawion talang karon sa lapit talang panyaga. May pamahaw na, may panyaga pagid ba duhagid ka serving. Kagang iban man, nasaling daw ito chimpo sa ni magkuhanaw, mag-preparar ukon no katalama di prepare sa isang aton sa nga pagkaon abe mapa-deliver na lang kita ha? Di na aton sa nga cellphone ng aton sa nga app kay ma-order na lang kita kag magpa deliver. Sa kahapos ano sa aton sering pangabuhi sa subong. Habal sang kilala ko sa tama kahapos dok ang aton sering pangabuhi subong. Sa tuntun lang, kwarta na lang kulang mo. Gusto ka nga maghulat ka na lang tanan, pa-deliver ka. Even sa imo sining groceries, pwede ka makapa-deliver. Even sa imo sining mga kinanglan ng susulod ka sa sulod sang balay, pwede ka ka-shop sa ni online. Ha? May mga nangaslangas pag niya gusto pag gusto mapadeliver Hello Blocks. Ang bot ko may ara ka deliver. Border ka online Hello Blocks sa deliver sa imo. Ang pinakapunto na ito andariya mo na no? Sa aton sa mga tagpanabati. Sa kahapos ng aton sa nga kabuhi o kung pagpanghabuhi subong tungod sa teknolohiya kung hindi kita kabalo sa nga magamit gali may hindi man ni paborable sa aton nga efekto kado kadasig bala sa aton sa nga pagpanghabuhi subong ano kadasig sa nga informasyon kag kadali sa una magganto ka lang sa ibang nga lugar kung dali ka sa probinsya dali ka halin sa probinsya magganto ka sa Manila sa una kinanglano pa mag sulat pero pila panakadlaw or simana antes mag-abot imo sininga sulat kung gusto kang magdali sa unang information nga gusto mahibalaan sa una dayon sa imo mga himata kung dito ka abi sa Manila diri sila sa probinsya ma telegrama ka at kagdati limitado pa katamang imo sininga ginatawag mga tinaga sinadara nga ibutang ano? Pero sa panahon na ton subong ang kalibutan daw kagamay na lang ha? Pwede kita maka live direct sa iban nga pungsod makaistorya naton ang diri sa pungsod na ginhalinan naton kadali lang magpadala sa mga mensahe sinigundos na lang ano sa aton sini mga tagpanabati kag sa subong kadali na lang especially pag abot sa aton sini nga ikaayong lawas kadali na lang kita maka
order man o kon makapatigayon man sa pagkuha sa mga gusto naton sa kung ano makapaayo sa aton sininga lawa suplemento mga bulong din ang kinang lanon naton kag madali man makakuha sang mga butang lakip na sa mga kalanon o mga ilimnon nga makaperwisyo sa aton sininga lawas. Istoryahan naton subong ang masami nga pag

0: sini sang mga kalanon nga masiling naton nga manamit kag makasiling bala kita nga pagtapos naton kaon do nagahandom naman kita nga buwas guro mo naman liwatong orderon ko. Fast life, fast food. Aton pag-istoryahan subong sa kadasig sa aton sininga kabuhi. Sa kadasig sa aton sining mga ginatawag inoras. Siyempre, why man niya nagdasig ang oras? Literally. Pero kundi tungod sa mga sa advancements ng teknolohiya, bala subong, nga ang iban sini, tungod sa kasako, ang ila sini kusina nakadepende na lang sa ginatawag kung ano ang gusto nila orderon online. May iba nga nagaluto para sa ila. Mabakal na lang sila hagi-deliver sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga panimalay, tagsa-tagsa ka mga opisina o kundi man nga lugar na gusto nila ini ipag-deliver. Ano ba lang efekto sang fast food sa aton sininga lawas? Amo ni nga aton sining pagatunana sa aton sining mga tagparmati para at least may ara kita sang basihan man kung ano bala ang aton sining dapat kay hindi dapat himuon pag-abot sa punto nga gusto kita sini maghalong sa aton sininga ikaayong lawas. Number one, nga question aton, Dre. Nga ang amo na lang inika-popular sa nga ginatawag fast food. Pero siyempre, tagon ko lang, why kita iya nagapugong sa inyo nga magkaon ka mo sa mga pagkaon nga ma-order na ton, ano? Sa restaurant, sa mga eateries, sa mga order na ton, nga ginapadeliver na ton. Nasa sa inyo, ina, ang aton malandre, matag kita sa komparasyon, yung aton tarawa ng mga bintaha, kag-desbentaha. Kamu na mag-decide sa inyo, sari, tagsa-tagsa, kamakagulingon. Ba may nag-message sa ton na, ba't sakto ginadok? Ang iba ng pamahaw, isalig sa pa-deliver ang panyaga, pati ang panyapon. Ayoko na doon kay way na hulugasan. Sa bagay, no? Way na kuno hulugasan. Gidman, ano? Kapiyan pang iban. Blabo kata. Pagkatapos ka, o, ng iban, instead nga maghulag-hulag, kag magpanghimos ang ilas na kinanaan, tsakto lang magpungko-pungko, kag mag-idag-idag kay gali, nagapatyag na nagaluyang lawas, kag daw ginatuyo, gali kay may, kuana, blood sugar spikes na gali, may insulin resistance na gali. Sa ginatuyo pagkatapos ang kaon. Tuman na kaginatawag popular ining fast food tungod nga sa kadasig lamang. Convenient. Kag di masaling naton nga mahapos kag accessible ini ka tama. Pindot mo lang sa imo sining gadget, sa imo sining ginatawag laptop, makapadeliver ka na sa pagkaon nga imo sininga na gustuhan. Pero amo ni punto naton, kun may ginatawag mga ginakaon kita nga manamit man sa aton sa nga panabor, makasiling kita nga daw nabulong ang aton sa nga kaila, pero tukibo naton. Ano bala mga sangkap dira sa aton sa nga ginakaon? Ano balang maidulot sa aton sa nga lawas? Kadamo sa mga pagkaon nga masiling naton na convenient, even affordable, mga instant nga mga pagkaon, mga ultra processed sa nga mga kalanon, easily accessible. Makita mo sa mga malls, makita mo sa grocery, dira sa mga shelves nila, or sa shelves dira nga dira gina sa pronte. Kag dira gina sa mahapos sa labuton. Kapin pa ko nag-shopping ka bala. Ari tip gali sa inyo, ha? Kung nag-shopping ka mo, hindi ka mo mag-shop, ha? Kung mag-grocery bala, hindi ka mo mag-grocery nga ginagutom ka mo, ha? Kaya laban-laban sina kung ano na lang malabot ninyo dira kag baklon, especially yung mga ultra-processed sining mga kalanon. Ini mga fast food bala, mga highly processed sining mga pagkaon, kadamo sini sa ila ang may sobrang asin kaysa sa kinilano na itong nadlaw-adlaw. Amo man, may added sugar man siya. Kung may mga unhealthy fats man niya ginabutang, diri, kag syempre calories. Kung i-combine mo ining mga sangkap, kanamit gid sini sa aton sini nga panabor. Namit sa aton sini nga panabor, namit sa aton sini nga panamil, namit sa aton sini nga baba, bauti lipay ang aton sini nga kaugalingon. Pero abin niyo kung nano, kalabanan sini sa ila, kulang sini sa nutrients, kulang sa fiber, kulang sini sa kinanglanon yung mga vitamina, ka mga mineral sa aton sini nga lawas para mapabilin sini nga, ginatawag healthy. Ano ba lang himuon na ton, ha, sa aton sini mga tagparamati? Para nga, mabuligan nga, mangin healthy ang aton sini pagpili sa mga pagkaon. Pero bagoy na, ano ang mangin epekto sini sa sigi-sigi naton sini kun halos ginasalig naton ng aton pagkaon karon sa pagpa-deliver o kun kadamo sa mga instant perming nga ginakaon naton nga mga kalanon nakastack dira sa aton sa nga pantry dira sa aton sa nga kusina madali lang naton sini i-prepare pero ano bala ang ginatawag epekto sini sa aton sa nga lawas diri kita sa primerong epekto sini kung nagasigisigi kita kaon sa mga kalanon nga kulang sa fiber, kulang sa sustansya, kulang sa bitamina, kulang sa minerals, kagiban pagid sa mga nutrients, lakip sa ni antioxidant, lakip sa ni ang iban pagid ng mga benepiso nga makuha kung tani na ton sa pagkaon sa mga utanon kag healthy nga mga pagkaon. Number one sa ni, diri kita sa ginatawag subtle negative health effect. Pagambal kita nga subtle, di sa primero, duway pa malang na halos. Makasiling kita nga doon normal lang siguro ni. Number one sa ni, among ginatawag, permi kita kapoy. Kulang kita permi sa enerhiya. Kay kung kargado sa kaloriya o kung calories ang aton sini nga mga ginakaon na permi, pero kulang sini sa kinahanglanon nga nutrients, amo na, instead nga mapagsik kita, doon nagaluya pang aton sini nga lawas. Amo na itandaan na ito na sa aton sini mga tagparamati. Madumduman ito ganyan, hambal sa kilala na ito. So, doon nga ang nagakaon man ako. Damo man ako magkaon. Doon kaluya para may isang lawas ko. Pamangkuton yung iya sa nga nakaon. Bati, laban-laban gid. Kwan gid, igo gid, bulsay. Salig sa permisa, restaurant, pa-deliver o kon order sini online. Pero, ari ang maayo nga balita. Pero sugod si niya nga, sige ako inom sang premium D3 coffee mix. Nanotaran ko dok nga, nagpagsik akon sa nga lawas. Siya sang una, mag alas tres palang sang hapon. Dawain ako sinasing energy. Labi naging pakadto sa hapon, pakadto sa nisa gabi. Pero sugod nga, ang iya sa nga coffee, gintilawan niya kung ginilisan niya sang premium D3 coffee mix singya kapag six ng akon sa nga pamatsyag do sa do gusto ko pa mag overtime mo problema mo abay mo kung anong kwan ano ang lawglahog niya pero sige lang do ka do gamay mo lang overtime pa de langas-langas yung malang ito ah. Ang pinakapunto si Nidari, nabuligyan siya pag inumay sa premium D3 coffee mix na nagpagsik iya sa nga lawas, kaya iya sa nga masamigin na kaon, kulang sini sa nutrients, kulang sini sa fiber, kulang sini sa sustansya. Samantalang ato sa nga premium D3 coffee mix, sabihin niyo kung nano, may kombinasyon sa utan, may kombinasyon sini sa prutas. Nga amo ang kinahanglan nun gid sang aton sa nga lawas. Kagang manami pagidira ang kombinasyon pagid sang sansaon sa din sa panit sa isang mangustin kag vitamin D3 nga kun i-combine na ng duha magluwas na gahatag sa aton sang kapagsik nagahatag sa aton sang kaabtik nagabulig pagidilino para ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity nga makalikaw kita sini sa full blown type 2 diabetes kun aton mapabayaan nga sigisiging aton pangginawi ang aton nakandan karon naanad lang kita nga do halos highly processed, ultra-processed ng aton sa mga ginakaon. Why na sang halos lutong bahay? Why na kita sa mga vegetable salad sa ginakaon? Sini, ikinanglanong di kong tani sa aton sa mga lawas. Ganun sa ibang dira, kung gusto ka mo mag-try sa cafe nga nagabulig pa pagsik, nagabulig pa bakod sa aton sa mga lawas, nga panayanaya, bisan pa sa aton sa mga pinsar, try na ton. Premium D3 coffee mix, kombinasyon sa isang sansaon sa sa panit sa mangustin, vitamin D3 plus fruit and vegetables sa combo nga dira nagabulig na rin siya atan sa nga lawas. Total, hindi baka mong papugong sini sa pag-untat sang cafe or punggan. Magani ka mo mag-inom sa cafe. Iban, makawat-kawat pa. Diri na lang kita, no? Try na to ng premium D3 coffee mix. Ang malami pag-in sini, kaya ang pampatamis ang ginagamit sini halin sa stevia. Number two sini nga mahimo matabo kung hindi masustansya ang aton ginakaon. Puro lang kita nakabasi sini sa mga manamit nga mga pagkaon o kung mga sabor bala sa pagkaon. Pero kulang sini sa nutrients, fiber, kulang sini sa ginatawag vitamins and minerals. Sunod sini nga efekto mapatsagan aton is poor concentration. Ang hindi balansa sini nga pagkaon nag-efekto sa aton sini abilidad para mag-focus. Kag siyempre, aton sa nipamensaron ang afektado. Kati ang brain na ton kulang sa nourishment eh. Kulang sila sa kinahanglanon niya para siya ang mag-function. Di isa pa kadaan dira, ang tubig, kinahanglanon gin na ton. Ang good fat, kinahanglanon man na ton. Para nga, mag-function maayong aton sa nga brain. Lakip nga ang pila sa nga mga nutrients. Alin sa mga utanon, alin sa nga prutas. Para malikawan na ton ang pagamalipaton. Malikawan na ton ang ginatawag kabudlay sa aton sa nga magpanumdom o kung magpinsar sa mga nabasa naton, mga nabatian naton, o kung bisan pa sa mga nakita naton. Pero kadamo sa mga parents, ano, madumduman ko, nga lipay gid sila. Hindi sila mismo ko galingon, ha? Kundi sila sini mga kabataan, syempre, mga ginikanan, gani, no? Nga nabuligan, bisan pa ano, nga ila sini kabataan, nag-improve. Bisan pa ano, ha? Ila sini nga memorya. Kapinpas niya, may isa kita sa rika ginatawag caller, nga ang iya siya na-appreciate gid nga ang bata niya, pulo katuig ang edad, plainom kafe. Hindi na tani kung gusto paimnon sang kafe, pero ti sanglit nga makakita si Bermesa nagiinom sang kafe, nagiinom man siya sang coffee. Okay naman, so ay man lang. Pero sugod na nabatian niya sa aton sini program, nga may aragali sang Sunthone Plus Coffee Mix, nga pwede iya sa lima katuig nga bata pataas, gintilawan niya pa inom ini sa iya sini nga bata. Sa doktor, nagnami mo ang yasin nga performance sa kabulan nga inom-inom niya. Ang score niya nga daw gakabit-kabit kung mag-kwan, mag-exam. Sana na daw gangandok sang 1 point. Ay, bisan paano, 1 point ako, nalambot ang balon, may improvement, ano? Ginatawag memorya sa bata. Kay balon mo, bisan gatuon ka, kung kulang sa sustansyang kinanglanon ni mo sa nga utok, why ka focus? Tamaray ka magtuon, nagamaripaton ka. Pero binyo kong nano, ang isa ka manami, sini ko na nga itong ginainom sini, lakip na sa makabataan, Sunthone Plus Coffee Mix, may lecithin. Ang lecithin nagabuli gini, para nga magnami pag ng pag-function sa ato sa nga brain, kiti food for the brain ni mo. Ang nami pagin sini, especially sa mga bata, kay caffeine-free ini. Why sing caffeine? Iri nga ito nga Sunthone Plus Coffee Mix. That's why damo sila naka-appreciate nga bisan imnon nila sa gabi, walang problema ang ila sa nga pagtulog. Kag naganami ang imo sa nga mabuligan na magnami imo sa nga concentration. Hindi ka pa dali-dali sa nga magutom. Kaya naman, may ara sang fiber, may ara sang protein nga makabulig sa aton para makabadyag kita sa nga kabusog. Magluwas ang nagabalansi sang hormone, nagabulig pa namin sang blood circulation. Ganin ang sa aton sa mga tagpalamatidra, kabataan man, mapahamtong man, mga may edad-edad man, pwede ka mo sa nga makainom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Of course, upod pagid sa aton sa nga iban nga healthy lifestyle. Kag kun may mo pagid nami pagid ko ng mga masami na tong ginakaon yung mga instant yung mga kalanon, masami kita nagakaon sa ni fast food. Ibusla na binaton sang healthy nga version nabi. Luto kita sa aton sa ni panimalay. Damo nga mga utanon, ara ang balunggay, ara ang kamote, ara sa ni ang gratuag kulitis, alugbate. Iban pagid sa ni nga mga madahon kag berde sa ni nga utanon. Ang iban ganin sa ni nagareport na sa aton nga nagapractice na kaon sa isang hilaw nga ang palaya, which is very good gid. May nag-message ni sa aton nga taga Antique nga sa akin takandok nga nakain ko lang ang bunga sang native sa niya ang palaya. Primero ko na daw mapait man gadigwa-digwa pag ini, pero sa nakasaho siya nami man ko no, o kun nami na siya sa niya panabor nami sa aton sa niya lawas gid iya sa niya efekto. And then sunod sini digestive problems kag masami nagabutod o kun hindi man makabatsyag kita sa pagbutod gid no sang aton sa niya diyan bisan panalagsabot ang balon sa niya, may labot ang aton sa niya ginkaon. Kay kung kulang gani sa fiber, highly processed ang aton sa niya ginakaon, masamay kita sa niya sa fast food. Ang ambalsang kilala ta, ang kusina, yung kusina, yung restaurant mo. Ang kusina niya dito kay Karen. Susan Karen man, sa Karen Deria. Kulang sa fiber ang aton sa niya ginakaon. May labot rin sa ginatawag constipation, kag digestive discomfort. Pagkatapos no, sa aton sa mga tagparabati, di ba sila makabatyag sa pagbutod sa ila sa niya Dyan, kapin pa, kung medyo why mo manotice ba tungkol nga nami ang sabor sini, pero na mas gali sang mantika, na mas gali sang iban sa nga mga sangkap, ang sodium o kung ng asin, asin, dira sa imo sinigin kaon, nagresulta man na nino sa ginatawag increased thirst and bloating, which is isa sang ginatawag mga discomfort yung mabatsagan sang tao, siri, nga kulang sini sa sustansya kung nutrients ang ginakaon. Mayroon na kung pala inom, kasi isang Sanson Gold Herbal Tea, kaya nga man, ang Sanson Gold Herbal Tea, nagabuli ka na yung kondisyon sa aton sa nga tiyan. Nami, pag yun ang kombinasyon sa isang turmeric, kagaya sa nga cinnamon bark, kapin pa kung pala kaon na carbohydrates, tapos kaon, maginom ka sang isa katasa sa nga mainit-init o kung maalaba ang Sanson Plus o kung Sanson Gold Herbal Tea, nagabulig pa, para ni basta magtimbuo kayo mo sa nga blood sugar. Kaya may cinnamon bark mo, pagkatapos nagabulig, pag yun siya, panami man sa tulog, kaya na kondisyon man ang aton sa nga tiyan sa gabi. Kaya nagabulig man panami sa aton sa nga bowel movement, pagkaaga. Kagang manami pagid, kaya makapanabor ka sa isang matamis sa sining aton nga Sanson Gold Herbal Tea, pero ang ginagamit sa nga pampatamis, kasubong sang Sanson o kon sang premium D3 coffee mix, stevia man ang iya sining pampatamis nga gingamit. Zero calorie. Di pwede ganiya sa mga health conscious na aton sining mga tagparamati. Nga nagainoman niya no sang tea kaya nagapangita sang healthier version o kung healthy version sini sang tea nga ila sini nga imnon kagdi siyempre kung padayon kita sini nga nagakaon sa mga paggaon nga manami lang sa aton sini nga panabor sa aton sini nga panamil ti baldagid ang lawas na aton pag-abot sini sang panahon muna siling na bata pang edad pero ang balatian ba ti pangkwana pang senior citizen na amo na lang ang balsang kilala ta nga story mo lang din nga to na pero daw may punto man eh sa dok balaan ko ang edad ko tiba taon ba di madinabla 35 pa lang edad sila lawas ko dok daba taon pa man pero ang diriya sa ubos-ubos daw nag-retire now. Sa dungan mo lang kami sa nidok na tao pero daw mauna niya patay. Isa sang dapat na ton na halungan sa aton sa nga lawas amo ang ginatawag aton sa mga sistema kag mga cellular dito sa sulod kag mga organs na ton sa sulod pinagi sa pag-provide sa nagkakaigaw sa nga sustansya nga makuha na ton sa aton sa nga ginakaon o kung makuha na ton pinagi sa usto sa nga nutrisyon utanon prutas sini kag iban pagid nga nutrient rich nga mga pagkaon kung gusto makamamagkaon sini sang ginatawag mga matamis pwede makamamakakuha sa inyo sa nga source sa matamis sini nga mga prutas nga kauno nyo gid nga bilog adalang iya sini nga unod para may fiber kamo sini that's why bisan pagali sa mga nakaanda naton inom-inom kita sini sang ginatawag soft drinks inom-inom kita sini sang tea o kung mga sweetened ang namin na konsuni or even sa sweetened coffee na tonsuni nga nagakadula kita sa balanse o kung nagakadula sa balanse sa niya mga sistema na itong susulod sa lawas why not nga tunaan na ton kag aton adyason na aton togalingon nga mag-adapt kita sini diri kita sini sa makapa healthy sa aton sa niya lawas like for example bala muning lahog-lahog langas-langas tabla diri nga pala pangapim lang pero actually ang agenda sinadra is kutso-kutso mo. Pero at least, hindi kaya magreklamo nga naglain imo dyan, nga nagsulabi mo sa nga sulok-sulok. Hindi kaya magreklamo karon nga doon di bayo imo sa nga pamatsyagan. Kaya nga man, kung haliba, Sanson Gold Coffee Mix ang imo sa nga ginom, abin niyo kong nano, manami sa nga Sanson Gold Coffee Mix ang imo sa nga, kung amuning imo sa nga ginom, kombinasyon man din sa prutas, kombinasyon man din sa mga utanon plus, may glutathione at collagen kapag ginapasulod sa imo sa nga lawas. Ano bala ining glutathione at collagen? Specifically, makabulig din sila para nga mapahinay sini ang pag-edad sang isa sini ka tao mga anti-aging sila sini nga mga sangkap nga dira man actually no sa aton ina sa sulod sang aton sini nga lawas pero amo na nagali samtang nagaedad kita naga mataamat ini sila jutay sa aton sini nga lawas that's why naga korino ta aton panit naga batyag aton sini mga joints either nga naga sakit o kung naga luya iban sini nagalinagatok naga inigot nang ila sini nga mga luta-lutahan samtang nagaedad mga sinyales sina nga kulang na kita sini sang ginatawag mga anti-oxidant, kulang kita sa ginatawag glutathione, kulang kita sa collagen, Kun nga ang naga-experiensya na kita sina. Kagang iban sa na nagasiling nati normal na malanidok sa pag-edad sa isa ka tao. Yes, of course, partly. Gakumporme kita sina dira. Pero, may mga mahimo man gali kita nga mapadelay na to ng aging o kung mapahuben kita, ini mapadasig nga to sa nga pagtigulang, pinagi sa pagdugang sa kinang lanon sa nga mga suplemento, papasulod na to sa ton sa nga lawas, like collagen sa and glutathione. Nga ako nagapangapiman lang kita, why not piliin na ton ang Sunthone Gold Coffee Mix kami aras sa glutathione and collagen. Nga samtang nagainom ka, nagapasulod kasi na ng mga sangkap sa imo sa nga lawas. Tutal, mga pinagin man lang ka mo. At try nyo ang Sunthone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kagkasubong sinisang Premium D3 Coffee Mix. Kasubong sinisang Sunthone Gold Herbal Tea. Ang Sunthone Gold Coffee Mix Stevia man ang isa sa pampatamis nga gingamit sini. Gani duway kita sini rason nga hindi kita maging healthy sini kung kabalo lang kita sini magpamati, magsunod kaga magpili sang husto sini nga mga ilimnon kag mga kalanoon nga nagakadapat sa aton sini nga lawas. Pero kung padayon gyapon nga bisan pa may ginabatsag kita nga ako nagabatsag na kita sa primero nga mga signs nga daw kaluya permi sa aton dami mga digestive problems kita daw poor concentration magamatama kita maripaton padayon gyapon nga nakadepende kita sini sa pagkaon sa mga manamit lang nga mga pagkaon order gyapon nakadto sa restaurant ang mga gina liwat-liwat lang na ito. Hindi nga, kanto tabla sa restaurant. Kaya ma, itrip tabla ang kagulingon. Takay deserve ito niyo. Wagin siyang malain man siya na, no? Kung panalagsa lang kung tani, occasional lang kung tani. Pero kung halos kagmasami, hindi makapaayo. Kaya nga man, kung masami kita nagkakaon sa hindi masustansya ng mga pagkaon, kargado sinis ang ginatawag ang mga added sugar, asin, unhealthy fats, kag calories, dili na sini ang mataamat kita sini nga nagabugat, weight gain, ang pila sini ka mga resulta. Overweight and obesity, kung hindi pagid ni ma-manage, dira na masunod sa niyang pagtaas ng aton sa niyang blood pressure, hypertension, hindi na ma-balance sa niyang aton sa niyang cholesterol levels, kaga timaridu sa niyang aton sa niyang physical well-being. Damo na mga mahimo tas ang una. Hindi tana, kung damo ang mga mahimo tas ang una, hindi tana mahimo sa subong. Kaya nga man, nagamataamat na damo na aton bilbil, nagamataamat na dako aton sa niyang buyon, nagamataamat na damo lang aton sa niyang tanggugo, kaga iban pagid sa niyang mga resulta, sinsigisigi na aton depende sa niya sa ginatawag pagkaon sa gwa, fast food, o kung kulang kita sa pagkaon sa niya sa mga pagkaon nga kargado sa nutrients like madahon, kagberdi sa niyang mga tanon, kagmasustansya sa niyang mga prutas and then spices. Sa aton sa nga kusina nga tikong kasi hindi na naton sini masapakan tungod nga posible sa mga rason masako order na lang ang mapaliwansan sini sang iban okay lang suliton ko kung panalagsa pero kung sige-sige gani dira nagasugod sini ang nagkalain-lain nga balatian sa lawas kag ariya tandaan na kag kung sang una ang mabatian mga balatian sini para lang sa mga nagaedad 50 pataas subong pwede na sa 20 anyos pataas dira na nagasugod ang pila sini ka mga sintomas nga sang una sa mga senior citizen lang gali naton sini batian kadamo na sa mga bataon subong hypertensive kadamo na sa mga pamatanon subong kag mga nabalaan do gid mismo ha, nga nagpalahuway na no tungod na stroke, mga bataon pa na silang ibang ganyan, may pakalabot 30. At imagine na bala, tama ka na ko sa nga factor. O kung may labot sa nga aton, sa nga lifestyle, lakip ng aton sa nga mga ginakaon. Tiyo sa aton sa mga tagparamatino, hindi na maghulat sila nga magkadto pagkita sa amusin na nga sitwasyon o kung mga kondisyon sa aton sa nga kagalingon, sa aton sa nga ikang lawas. Kaya nga man, kung hindi na ito nabantayan ng aton sa ginakaon, nagabase lang kita parami sa mga manamit, highly processed sa nga mga pagkaon, dira na, resulta o kung magresulta kita sini sa seryoso sa nga long-term health effects. Aran dirang heart disease, aran dirang type 2 diabetes, aran dirang stroke, aran dirang obesity-related disease. Kagiban pagin sa nga problema sa aton sa nga lawas. Pero tandaan, why ini sila mag-develop overnight? But over time, kasigisigi na aton sa nga pagdepende sa aton sa nga maginakaon sa mga pagkaon nga manamit sa aton panabor pero kulang sa sustansya. substansya, kulang sa nutrients, fiber, mga vitamins, mga minerals, antioxidant, phytochemicals, mga bioactive compounds nga may benepisyo kontani sa aton sa nga lawas. That's why recommendation na ton, kaon ka mo permisa mga utanon, kaon ka mo permisa ang prutas. Dapat i-balance lang na ton, ha? Kaglikawan, ang tuman niya pagkaon, sini, kung himuon niya occasional, kung hindi gimamalikawan, ang pagkaon sa isang ginatawag mga kalanon nga kargado sa asin, kargado sa sa kalamay, kagamon mga ilimnon na, no? Nga tinghambal sa ibang sini, pampatigab, tapos kaon. May mga unhealthy fats, kagargado sa sa calorie, nga makalanon, nga eventually, hindi makapaayo sa aton sa nga lawas. Diri sini nagasulod ang aton sa nga ultimate trio. O kung aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Ngaman, ang rason sa iban kung nga hindi sila makaluto sa healthy, busy. Ah, pagbugtaw kinang landasig ka maghimos kay makadto ka sa opisina, especially kung mag-commute ka pa. Makuan pa, ma-spend ka pa sa isang pila ka time kahit may traffic jam or bisan may salakyan ka, kun maipit na gyapon sa traffic, problema gyapon kun madlawan ka. That's why ang iban siniti, kun ano na lang malabot dira, mainit dira, o kun mapabukalan ka dali dira, kag makaon, mahigop, kag go na dayon. Tandaan naton, ang ginakaon naton sa aga, una naton niya kaon sa aga, makahatag sa aton sang either binipisyo o kun perwisyo hasta na sa hapon. Amo ni tandaan naton, ha? Kung hindi healthy ang aton ginakaon sa aga pa lang, bilog nga adlaw na halos perwisyo na ang aton sa nga lawas sa aton sa kaugalingon. O dapat alandaman ni gali ang ginatawag pamahaw nga ginatawag nga dapat healthy gid ang aton pamahaw kung nagapamahaw kita. Kasi may mga tao man yung iban niya why na nagapamahaw uko nang ilas na yung kaon is either alas 10 o kung alas 11 na sa aga. Kung may iban man yung mga tao nga twice daily na lang sila ya naga kaon o kung kaduhan na lang sa isa kadlaw. Kung may ara pa gani ko na nga one meal a day o kung OMAD ba lang ginatawag. Tidepende na lang sa inyo kung anong inyo sa nga preference sa pinakapuntulan nato andre kung magkaon ganman kita piliin tang masustansya sa nga mga pagkaon may fiber, may vitamins, may minerals, nutrients sa kargado para nga ma-feed na to ng aton sa organs, aton sa system, aton sa nga cellula. Karon, tayo rason kay hindi naman gani makaluto, kay busy gani. Kagbisan pa sa iba niya makaluto, hindi man nila makumpleto ang mga sangkap sini. May mga nagreklamo po kanyang sa aton, hindi man guro reklamo, pabalo lang, baudok. Kamahal subong, ultimo gamay nga putok sang balungga ay pulok pisos. may kan ba ito gani mo? May, actually, kabalo ko expression mo lang niya. Siya maisip po na ganito ang pinanid sang balungga ay kamahal mo. So practical sa aton sa mga tagparamati para sa aton sa kahapusan, sa aton sa convenience. Kag para man nga hindi kita madula sini sa balanse nga padayon gyapon naton mahatagan sa nagakaigo sini o kung kinahanglanon niya mga sustansya. Fiber, vitamina, minerals, mga antioxidant ang aton sa nga lawas, may mga anti-inflammatory benefit nga halin sa mga sangkap sini, ang pagtumar sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C. Ngaman, diri pa lang adan sa balungay, nga sangkap sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule, diri ang dahil nag-support ni sa nagratuag micronutrient deficiency or micronutrient intake support. Kati kadamo sa mga vitamina, kadamo sa mga minerals sa sini. Dugangan pa may fiber pagid. Kagadugangan pagid, may ara pagid sa sangginatawag. Iba niya mga binipiso sa lawas, may antioxidant pagid, may anti-inflammatory property pagid ini. Nga makabulig gino sa aton. Kag masiling naton nga makafit sa aton sa nga fast-paced life style. Manisiling ba lang kung madasig ang madasig naton sa nga pangabuhi, kinanglan sang dasigay sa nga pagprepara sa pagkaon, nga iban sa nga pressure na lang hindi healthy, ila sa nga mga ginakaon, may ara manggali isang pangontra sa na dira, o kung pang neutralize, o kung pang balance, kaya dira, pinagi sa pagpili man naton, sang ginatawag na kaigo iya, kagdikalidad niya mga food supplement. Kasubong sa Sunthorn Plus Gold Capsule, nga makabulig man, kung nagadinali kita, Kasubong lang nga, nagpasulod gabong kita sa Balungay, sa Ampalaya, sa Spirulina, sa San Thon, sa nisa Panit, sa Mangustin. Kasubong lang nga, nagpasulod kita sa natural antibiotic, pinagi sa nisa Ahos, nga mo mga sangkap sa natin sa nga San Thon Plus Gold Capsule. Kag sa kasako sa pangabuhi, o kung kabuhi sa mga tao, subong, ang iban sa ni Indi na, kag halos wain na time sa nisa pagpabulad sa adlaw. Ultimo magwa lang ganis sa makadali, nagapamayong, nagakalo, nagabutang sa sunscreen, makadok no sa dagat, kay para nga, magpabulad sini sa adlaw. Siyempre maligo mismo sa adlaga, pero perte man ang pangbanyo sini sang madamol nga sunblock. Para kung hindi ma-sunburn. Kaya para kung hindi mag-itom. Nagkanto ko pas dagat. Ano ka tropang Alex? Pamuyong ka nalang sunod balay, ano? Pero pinakapunto na ito, Andre, bisan ha, sa atan sa mga tagparamati, gustuhon pa sang iban nga magpasilak sa adlaw, hindi na nila mahimo. Tungkol sa kadamo sang rason, kadamo sang gidadalian, kadamo sang hilinga gawon. Dari naman sila nagkasunod ang atan sa ringa, premium D3 soft gel capsule. Kaya nga man, hindi lamang siling nas silak sang adlaw, vitamin D, amon ang aton sa kinang lanon, ukon na pabakod sang aton sa nga lawas. Abi nyo kung nano, lakip sa pagpabakod sang aton sa nga tulan, pagpabakod sa aton sa nga ngipon, pabakod sa aton sa nga maskulo, pabakod sa nga sang aton sa nga hormones para magbalanse ini. Buligan kita nga parang aton sa nga immune system, hindi sa nga mag-overreact. Kung mapabilin sa nga balance, lang yung sa nga pag-function, makuha galing natin ang nga beneficyo kung may ara kita sa nga sang nagakaigo nga vitamin D sa aton sa nga lawas. Kasi dito sa nga nagasunod eh, sa fast-paced lifestyle natin. Dasigay per me. Ha? Diba na chimpo? Titumar kita sa nga sang premium D3 soft gel capsule. Kasi manami pagit sa nga, kay kinanglan gin natin ang ginatawag good fat adlaw-adlaw kung mahimo. Para nga, hindi madula sa balanse ang mga fat soluble vitamin. Magluwa sa vitamin D, ara man ng vitamin A, vitamin E, vitamin K, na kinanglanon sa isang good fat para nga ma-absorb sa aton sa nga lawas. Ang manami, kay kung nagatumar kita sa ni, sang premium D3 soft gel capsule, waay uyang. Inang mga fat soluble vitamin kay kaupod sa vitamin D mabuligan na maproseso sa aton sa nga lawas para ma-absorb kang magamit sa aton sa nga lawas. Kibalan mo, isa man ka problema na ito, yung nga dali kita galuya, kulang kita sa good fat eh. Di man namin isa ni, kaya nga itong premium D3 soft gel capsule, ginupdan din isang duha ka good fats. May ara sang moringa oil, kag may ara sini sang VCO, ukon virgin coconut oil. Naman nga bintahan no, sa aton sa mga tagparamati, kung ang kombinasyon sa aton sa mga ginainom, nagkakaigo kag nagakabagay para nga way uyang sa aton sa nga lawas. Kag isa pagid, kinanglanon gid naton kapin pa kun busy kita adlaw-adlaw, stress kita, kulang kita sa tulog, mas kinanglanon gid naton sini ang pagkaon sa mga pagkaon nga kargado sini sa vitamin C. Balsang kilala ko siya, balaan ko man adok nga damo vitamin D, vitamin C sang ginatawag biabas. Tigalingway na ko yang ipon. Di por nada gid. Diri naman dyan yung masunod ang aton sa rin nga San Thon Vitamin C. Ang aton sa rin nga San Thon Vitamin C, manami sini kaya sa nireklamo sa iban ba lang ako mag-inom sila sa vitamin C, nagkahila bila sulok-sulok, abitrayin nyo ang San Thon Vitamin C. Kaya alkaline vitamin C ini, why basta nagkapahilab sa aton sa rin nga ginatawag sulok-sulok, parang makuha gyapon na to ng kinanglanon nga vitamin C nga mapasulod sa aton sa rin nga lawas. Kiti why nagahimo sa vitamin C ang aton sa rin nga lawas, kinanglagin naton kuhaon nini sa mga ginakaon naton o kung pinagi sa pagtumar sini sa nikalidad sini nga mga food supplement kasubong sa San Thon Vitamin C para ang aton sini nga tissue health, ang aton sini nga immunity, masuportahan yung mapabilin sini nga mabakod. Magluwas pa nga ang vitamin C kinanglanon nisa para maghimo sini sa ginatawag collagen. Importante para sa aton sini nga connective tissue, importante sa aton sini mga joints, importante sa aton sini nga panit, kagiban pagid sini nga ginatawag parte sa aton sini nga lawas. Gani, highly recommended gid naton ano sa aton sa mga tagparamati. Kung nagiinom ka mo sa ni sang San Thon Vitamin C, hindi niya pagkalimtan ni upod ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule. Labi na ang aton sa nga San Thon Plus Gold capsule para kumpleto ang aton sa nga benepisyo. May nagpamangkot sa aton, "Tidok, pwede nga San Thon Plus Gold ng akon or pwede nga premium D3 softgel capsule lang ang akon tumaron? Or pwedeng Sanson Vitamin C lang ang akon? Kumbaga, individual na lang. Ah, hindi niya pag-updon ng tatlo. Actually, pwede lang gyapon. Waay gid sing problema sina. Pero, kung gusto ka mo iasang bugo sininga binipisyo, para nga ang binipisyo sang Sanson Plus Gold Capsule, hindi mauyang ang iban sini, maupdan sini sang ato sininga Sanson Vitamin C para maproseso sa aton sininga lawas. Para nga binipisyo sa ato sininga Premium D3 Softgel Capsule, hindi mauyang ang iban tungod nga araman ng aton sininga Sanson Plus Gold mga sangkapsyo ni para magbulig para sa ila sininga processing and absorption amo ng buot na aton ng balon nga mas manami kag mas bintahan gid sa aton ika yung lawas kung ginaupod gid nato naton sa ultimate trio sa pagtumar like Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sanson Vitamin C para nga way gani uyang ang mga nutrients nga rin dari sa sining mga food supplement nga aton sinigina tumar. Gaprobado ini sila sa aton nga Food and Drug Administration. Sa nagapinabangkot gani, diin kami sarang makabakal sining Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sanson Vitamin C. Doc, especially sa mga nagkaka-stress dira. Kanto na ka mas butika, kaya available na nga ito sa nga Sanson Gold Coffee Mix. Hindi ka mo magkabalaka. Kaya ganating huwagin na ni Yes to Health, sa management. Nga kung tayo sumimo, hindi mautod ang aton sa nga supply o kung sang stock bala dira. Parang hindi ma-stress ang ibang dira. Nga kung nagahawat-hawat na galing ila sa nga kulon sumuhon dira, kagwai sa may mabakal sa butika, pwede mo kumuha ka-order sa nga actually, no? Online. Pero para siguradong, ibang sa nito nag-stock na lang sa pilagid ka box sa nga reserve. Diin bala ka mo sa nang makabakal sa nga. Actually, sa mga butika, sa mga parmasya, sarang ka mo makabakal sa nga mga produkto nga na-mention na ton para sa inyo sa nga ikaayong lawas. Like sa isa na itong texter, Trace, niya, Doc, correct good. Ako, namigid sa ako ng Sanson Gold Herbal Tea. Kanami, sang tulog ko kung ginainom ko. Kag, why man ko yung problem, Doc? Sa pag pupo, that's why nga okay lang gid sa ako na. Okay gila. Kung tulog mo lang imo siya concern, makabulig yung Sanson Gold Herbal Tea. Pero kung ibandira nga magluwas sa budlayan sila magtulog, hindi sila komportable, sila siringat yan, tapos constipated pa, mas labing nga makabulig ang Sanson Gold Herbal Tea. Kanto ka mo sa mga butika, parmasya, no? Malapit sa inyo sa nga mga lugar available na niyo. Kung hindi gani, makalagaw, makamo sa mga lagko ng mga butika man sa ni, pwede makamugyapon makabakal sa nila. For example, kung makasulod ka mo dira, makabakal ka mo dira sa ginatawag Mercury Drug Store. Kung may ginabakal ka mo dira ng inyo sa nga mga prescription medicine, gusto ka mo mag-ulayhon sa ni sa mga food supplement like Sanson Plus Gold Capsule o iban pagin sa nga mga suplemento na ton, pwede ka mo makabakal sa ni sa Mercury Drug Store. Dira man sa Rose Pharmacy sa mga branches sa ni, sarang man, kag-available na ni mga product na ton sa The Generics Pharmacy or T GP, South Star Drugstore, sarang man din mabakal sa Generica, All Green Pharmacy, mabakal nyo man din yung mga product. Ang nga na-mention naton na diri, hindi lamang diri ha, sa isla sang Panay, kundi sa bilog nga Pilipinas. Para sa inyo sa nga kahapusan, para nga hindi kamo sa nga maubusan sang supply sa mga nagagamit ng adaan, mga nakatilaw ng adaan, natilawa ng adaan nila, nga manamigin sila sa nga lawas. Kasi sa mga gusto, magtilaw pa. Pero kung gusto ka mo, pwede makamamakakadto. Especially kung darima lang ka mo sa Panay, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center na hamtang sa sa Ahiyang Building, Barangay Arroyo, Iloilo City, atubang lang yun sa Iloilo Midtown Hotel. Kamu makabakal, kung pwede ka mo makabakal dira sa tanan yung mga product ni Yes to Health, kagaman namin pag-indira kami libre nga konsultasyon. Maginabatsyag sa lawas nyo, nga nakadamo naman sa inyo sila nga natestingan, natilawan, mga home remedies, even mga ginatumar nyo nga bulong nga daw kadugay na sa inyo sila nga tagabalik-balik, mag-iapan ninyo sila nga ginabatsyag. Kasi makabulig ang nutritional therapy. Abikanto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center. Open sila actually no, Domingo, halin Domingo, to Biyernes, alas 9 taknes aga, 12 to 5 ang takna sa hapon. Dira gali sa Bacolod City, may store man dira, CS to Health, dira nahamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at tubang langgid sa Marayo Bank, Yes to Health Store. Pwede ka mo dira makabakal sa tanan ng mga produkto, ano, nga makabulig sa inyo sa nga ikaing lawas, mga na-mention na tondri sa aton sa nga pag pangalagad. Yes, Doc, sugod nyo nag, inom ko sang Santhon Gold Coffee, amo na gid ni ang akon permi gina kafe. Maka ah, hindi na ko niya mag kwan. Hindi ko siya mag committer sa imo, ha. Hindi niya makabaylo sa itsura. Makapabaylo ako na sa itsura, ala iba na. Ah, basta may iban kaya nga iba na ginatumod. Makabulig, ha? Pahamis-amis sa aton sa nga kutis. Pabuhin-buhin sa mga kurinot dira sa aton sa nga guya. O kung napahinay sa nga pagkurinot sa guya tungod sa collagen and glutathione, ano? Para pagbabaylo sa nga tsura, hindi ta kasiguro siya. pero at least, no? Pinakapunto na ton, dira ang balsang kilala na ton. At least, ang ginainom na ton, Dok. May ginatawag binipisyo sa aton sa nga lawas tungkol ang Santhon Gold Coffee Mix. Magluwas nga nakakafe ka na, may mga prutas at utanon ka pa nga ginapasulod sa imo sa nga lawas. Sa nagpamangkot dili sa aton, ano kuno ang maayo? Kaya nagaburo ng iya sininga panulok. Nanotice ko, Dok, na 1 week doon nagsigisigi ang pag-blur sa akon sininga panulok. Sign na bala ni Dok sang hindi ko maka-confirm na kung sign na isang cataract o kung nanuman nga problema sa mata, no? Unless nga makapakonsulta ikaw iya sa aton iya mga doktor sa mata. Pero sige na pabangkot, no? Kung ano nga food supplement ang pwede mo tilawan, pwede ka makatilaw sa isang Visenex Plus Soft Gel Capsule. Actually, ang pagburon sa aton panulok, ano paghina sa aton sini panulukan, ano hindi na kita makamurot sini, amat-amat na labo aton panulukan, ang isa sang posible kulang sini beta-carotene. Kulang kita sa antioxidant sa aton sini nga lawas. Tungod pida kita pakaunon sa isang utanon, pida kita pakaunon sa isang ginatawag prutas. Magluwas bastante pa kita sa pulaw o kung basi nagabisyo pang ibang sini bastante makita sa tutok sa aton sini nga computer, aton sini nga cellphone, di baltagid ang aton sini nga mata eventually. Abitraya na itumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule para nga masuplayan na ito na bisang dugang sini kung kinanglanon nga lutein, siasanthin, beta-carotene, kag vitamin E ang imo sini nga lawas nga makabinipiso sa imo sini nga mata. Bisan try mo na siya 2 times a day lang. Straight bala. Good for 2 weeks and then after that, try mo follow-up check-up or follow-up message dari sa aton or gusto ka kadto dira sa Yes to Health Wellness Center for further sending agratawag paghinun-anon pagid, no? Sa aton dira nga alternative medicine consultant. Kadamo na sa nabuligan sini nagaburo na panulukan, naga ginatawag hindi komportable ang mata, do ka malas ang mata, naga kisap-kisap ang mata nga do ay man gani ginahumod gid, may ibang gani sini nga daw naga double vision na sila kung naga dulubli ng panulok sini. Nga nabuligan yun ang pawan sa paggamit sini sang Visenex Plus Soft Gel Capsule twice daily ang pagtumar sini. Kag sendok ako nalipay gid ko nga naka-discover ko sang Santhon Plus Herbal Oil. Nalesen ko nung yasin nga worry sa dengue. Actually, yasin nga ginagamitan sang Santhon Plus Herbal Oil sa texture na ton para lang gid sa lamok. Amo lang gid na. Why na sang iban pa? Kati mosquito repellent ni, no? Ang ginatawag nag-serve as mosquito repellent ang aton sa nga Santhon Plus Herbal Oil. Kaya nga man, isa ka sangkap sini, o kung isa siya sa sangkap, amo ang peppermint oil. Kontrage din eh, kung nagtabog din sa mga lamok, especially sa nagadala sini sa dengue nga kagaw. Hindi kita mapalapitan sini, therefore, hindi kita magka-dengue infection sini. Balikaw kita sa dako nga huol sini, no? At syempre, kagastuhanan din, no? Kung nalimbawa, ma-contaminate kita sini, o kung ma-tublukan kita sini nga kagaw, dala sini sa sini nga lamok. But at the same time, nagabulig ni kondisyon sa aton sa nga panit. Kaya ang Santhon Plus Herbal Oil, may VCO, virgin coconut oil, kag may moringa oil, nga manamigid sa aton sa nga panit. Magluwas pa ang ating mga palang-alay sa lawas, mga palamuypoy, pati ang mga palamaol sa lawas, dira, mabuligan man nga maramedyohan, kag ma-solusyonan. At kung may mga, kuwan, hambal sa kilala ko, siya, Doktor, yung may mga lusa-lusa ka, pwede man niya siya, tilawan mo, makabulig man niya sa may mga kuto. Dati budlay na kuno siya, budlay na kuno dok magdamo kuto basi lupad tas kawayan. Banyo siya nang dano kon gamitin nang dan sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung nalimbawa ang purpose sa isa pagpamanyo sang Santhon Plus Herbal Oil, kanaga pala nakit inyo sining lawas, pero ako nang pala nakit daw hindi na madalas ni sa buluban nyos, kati may ara, manggid yung mga sitwasyon nga amusin na, pwede kita yung makatumar sang Cess the Pain. Kaya Cess the Pain ngayon eh, tingin himo gidani para sa mga palanakit sang aton sininga kalawasan. Available na ni sa mga butika para mas siya marapit sa inyo sininga mga lugar. Sakit inyo likod, sakit hawak, sakit abaga, sakit ulo. May ibang ganis sininga may mga menstrual cramps, dysmenorrhea nga nabuligan sa paggamit sa nisang Cess the Pain. Gidani malipat sa aton sininga mga tagpanamati. Isa sang gina, remind sa aton sininga Department of Health, especially naga kan subong nagadata subong ang pagbinaha sa mga manubo sini nga mga area ta ang risgo sina dira sa gidatawag paglaton-laton paglaptas ang kagaw halin sa ihi sini sang baboy, ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sini sang ilaga data asa ton risk sini sa leptospirosis. Isa sa pinakamanami naton sini nga mabuhat likaw gi kita nga magubog sa ba kutob sa mahimo naton. Pero kung nalimbawa, why man gid kita mahimo sini, why kita choice sini magubog kita, kag kung kaya man lang may butas kita sini, pwede kita makagamit sini sang butas. Pero kung nalimbawa, la dalom gid, ambal sang kilala ko ate kung taga hawak niya dok, nina madalas butas na. Ang himo niya sina, pagkataka sa tubig, kung nakaubog gid man kamo, panglimpyo kamo dayon gamit ang matinlo nga tubig, kag gamitan gid sang Santhon Plus Herbal Soap. Nga man, ginarecommend gid nato paggamit sa Santhon Plus Herbal Soap para malimpyuhan ang aton sa nga panit, malimpyuhan ang aton sa nga lawas, batok sa sa mga kagaw nga mahimo magdala sa aton sa ang balatian. Kati may antibacterial property ni mo ang Santhon Plus Herbal Soap. Pati pagani sa aton sa nga ilok kung nagapangalisngaw, gamitan aton sa Santhon Plus Herbal Soap. Recommended ko, kung alam ba may body odor ka mo, banyusan yung inyo sa nga, kung gamitan nyo sa Santhon Plus Herbal Soap, inyo sa nga kilikili, habunan nyo mga hasta mga 20 seconds nga paghabon dira, no? Pagkatapos ipabilin nyo ang bukal dira hasta mga 1 minute. From 20 seconds, dugan lang kamo sinis sa mga 40 seconds, sarado isa ka minuto, and test nyo siya bunlawan. Para yung mga kagaw-kagaw, gada bala, mapapas. Amom lang ng problema, dira mo. Kung balhason kita tungod sa kagaw ngayon na, nagapangalisngaw ang aton sa nga balhas. Pero sa aton sa nga guya, pwede kita iya makagamit sa Clear Skin Herbal Soap. Ang bintaha iya sa Clear Skin Herbal Soap, kati hungod inigin himo para gid sa aton sa nga guya. May kojic, may glutathione nga mabuligan niya mapaputi ang aton sa nga panit sa amat-amat. Hindi man siling nagulpi, gida, kundi amat-amat lang. Balan mong problema sinis ang kalabanan. Gusto nila magdali sininga magputi ila sininga guya. Ano na, magikaw? That's why, iba nagapalang upak ang muna yung problema. Sinin pagkatapos pa sila kapag sa adlaw, nagduga pagigaron, ha? Kay nagpalang gitom pagito karon ang imo sininga panit. Samantala, ang Clear Skin Herbal Soap, amat-amat niya na nagapaputi sa aton sininga panit mga dark spots dira, mga pinalian sa punggo dira, mabuligan na no sa Clear Skin Herbal Soap. Pero kung gusto ka lang niya sa normal nga, kung kabahin sa emotion ng normal routine sa pagpanglimpyo sa emotion ng panit, especially sa emotion ng guya, pwede gamiton sa ni ang Clear Skin Herbal Soap. May vitamin C pagdating nga nagabulig man pa kondisyon sa aton sa nga panit. May VCO man na ni, paano mabuligan hindi tuman mag-dry ang aton sa nga panit. Kag sa aton sa mga tagparamati, especially sa mga nagareklamo sa aton na no, dumduman ko ni blang istorya ta nga dinasigay nga kan dinasigay sini nga pangabuhi fast paced life pero ambal sang kilala ko siya may ara dok madasig nga kun dasigon mo ni kigang sang sawa mo skono na siya bala mo na nando ko sa bagay bala na niya sang mga may sa mga may asawa no sa bala gani sa may asawa pero may nakapunto sini nga concern bala nga nagahina na ang gidatawag sexual performance. Actually ang ginatawag isa sang ginapatimaan sining ang isa ka tao sini healthy pa kun healthy ang iya sini nga sex life. It means nami ang kondisyon sini sa heart, nami ang kondisyon sini sa kaugatan, nami sini ang blood circulation. Ha, gani sa mga tagbaramati na tundira, kun gani kun gitawag may medyo may hutay pa gani kag no medyo agresibo pa gani isa na sa pasalamatan nato ni kay butang balon na may condition sa nato sa cardiovascular system pero hindi man balikawan no kay sa tungod sa kakapoy sa ibansa ni nagaluya ang lawas damo sini sang mga nagaagaw sa aton sa ning attention kulang kita sini sa focus nagakadulaan kita sini sang gana especially sa patag iya sa gitawag ukon sa mag-asawa iya nga kinanglanon gid obligasyon sang bana sa asawa, obligasyon sa isang ginatawag asawa sa bana parang mangin kabahin, makun kabahin ng isang aton sa nga healthy lifestyle. Di ko nalimbawa nagabatsak na kamudurang medyo naghihina ninyo sa nga performance do medyo hindi na makapahutay tungod sa kakapoy, kagti generally do ay nagiyagana eh. Ah, kung kaysa ang balsang kilala tapos ni siya madudahan pa dok mo siguro doon may ginarimitan ng iba na parang totoo siya na kakapoy ka-stress sa pensar abin nyo kung nano masi sa pagtuon ang kombinasyon gali sang maka kag clavo waska nami gali hindi lamang sa physical ang iya sining epekto kundi lakip na sa aton sa pamensaron nagabulig sang nagapanayanaya sa aton sining pensar nagabulig man sa para naganami ang aton sining blood circulation nagabulig sa para gani increase sini ang aton sining gana ang aton sining libido para nga ang aton sining sexual performance maalalayan nga kun indi gid man mabalik sang una no sa aton sining mga tagpanamati ambal sang kilala ta senior citizen na siya mo sa kun indi gid man mabalik do sang una nga daw ginatawag 20 hon pa lang edad ko. Siya, kung tinto na kuya dok, bisan makaisa lang sa saksimana. At least man lang, ano, makaisa sa saksimana kaysa siya makaisa sa katuig, mati problema, ganay na sa aton sa mga tagparamati. Makabulig sa aton ang pagtumar sa isang turbo dietary food supplement sa makalalakin handira. Nga medyo nagahina na ang inyo sininga, sexual performance. Manami sini kay bisan kaduha lang siya sa kasimana mo tumaron, pwede na. Kag tumaron mo siya, 30 minutes antes sini ang sexual activity. Available din sa butika, available man ni online na sa iban lang nga gusto lang magpa-deliver. As inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay, pwede ka mo sini maka-order sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ay, may nagtugon galing sa akon. Sige, latulat lang. Duha gito ko nung katurbong iya. May nag-message, pwede rin palagas pa. Latulaton nyo lang ha. Kaya i-deliver o kung dalaan ta ka mo sang ulay hunanta sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero hindi man butong balon nga nagagamit ka sang Turbo Dietary Food Supplement. Hina ni mo sexual performance ha. May iban nga ginagamit nila. Kapin pa kung may ginapulawan sila, may ginasakuan sila, kinagabulig ni pahutay. Dugay kita kapuyon sini, nagabulig dugang sa aton sining energy, kinagabulig sa panami sa aton sining blood circulation. Bisan every 3 days lang ang pagtumar sini sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, sa aton sini mga tagbanamati do kalang-alang na naman sa aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagad pero kabay pangabisan paano nakabulig-bulig sa liwat ang aton sini nga program sa inyo sini mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaing lawas pagdugang sa inyo sini mga ihibalo kung paano naton tatapon ang aton sini kalawasan but most especially kung paano bala naton malikawan nga hindi kita sini magkabalatian kutob sa mahimo. Gani sa baybayan sa liwat ang masunod naton sini nga mga pagpangalagad para sa dugang pagid sini pagdugang sa aton sini nga mga nahibalaan ng adaan o kung dugang pagid na pagtukib sini sa mga sekreto sa likod sini sa mga tanom natural nga mga sangkap. Natural sa ninyo mga metodo nga makabulig pa bakod sa aton sini kadawasan, makabulig pa ayo sa aton sini mga banatian. Sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay sunupa sa ginasiling, health is wealth. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kayo pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, SFM Kid.
3: Ay, kung nakalang music magkatapos mag-talk up lang, mayarap kayo sa mga balita. Blabs, yung amin, bigit yung mga DJs nila.
4: Wala sang konkreto nga sa bat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
4: Simply,
2: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
2: Nga, SFM Kid how.
6: Tingin mo!
7: XFM 103.9 XFM 103.9
8: Supple Plus Gold.
9: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Visio Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Once you start using it,

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga buti ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na
0: world. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: X FM 103.9.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Naa, XFM kid how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Naa, XFM kid?
3: Inanyang music ah.
1: Naa, XFM kid?
2: Ay,
3: pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap ka sa mga balita, bla, so nabibigit sa mga DJs nila, kag,
4: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa?
4: Enjoy lang.
1: Naa, XFM kid how?
5: Di mo!
4: XFM 103.9.

0: FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang order yung kape, gadu kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga budina. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Naa, XFM, kid how?
10: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
9: Naa, XFM, kid?
11: Ay, namiang music, ah.
9: XFM, kid.
11: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ko. Mayarap kayo sa mga balita. Blabas yung namin, bigit sa mga DJs na lakad.
12: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
9: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, gid how?
13: Timo!
14: XFM 103.9. Let's pause for a while.
15: And when I hold you in my arms, I promise you.
14: And think of that one beautiful memory.
16: I used to think that love was just a fairy tale.
14: Where these moments once lived.
15: Today I

0: that right there with her own version of the 1977 song Blue Bayou. Pero originally, katropa, hindi ang ginsulat ni Roy Orbison and Joe Melson, and was recorded by Orbison year 1963. That was the first international hit. But then, later on, Linda Ronstadt ginhimo niya ni as her signature song na nag-score gets a top 5 hit sa iyaya nga cover sa 1977. And ever since, no? Madamo na ang nag-cover sa siniya nga kanta. Okay? So, Blue Bayou! Ang nag-top man, ano? Sa pila ka mga charts sa nagkalain-lain ng mga pungsa. Just like in Australia. So, Australian singles chart naging number 1 sa 1963, followed by the Irish single chart, still number 1. Though, number 3 sa Belgium, and number 3 also sa UK singles chart, and number 4 sa New Zealand. So, grabing a hit ini sa 1963. Pero ang kay Linda Ronstadt, do mas nag-ring sang inyong yung bell, ano? Because 1977, the late 70s, so mas damo na ang naka-remember sa mga amo niya nga song. And in fact, ang version naman niya ni Linda, no? Medyo may kind of sexiness nga mabatian naton. So, see? Kadamo sang pwede naton maibaluan, ano? Even the songs themselves, may ara yaya sang story behind. And knowing that naging hit ina sila, I'm sure you're going to add that in your playlist, especially sa mga songs nga makapachill lang sang imo yung feeling. You know, having a cup of coffee along with the music nga gina play natin sa karon, it's a perfect combination. Just like when you have a cup right now and drink ang ato niya nga Santon Gold coffee mix. Good news pa ha, sa ato nyo nga Santon Gold Coffee Mix, kaya nga officially halal certified na ini. So enjoy every cup of this coffee. Mayara pa sa dugang yaya nga confidence and peace of mind para sa inyo. So savor the rich taste of your favorite coffee mix, now made even more reassuring para sa imo yung daily routine. Imagine, mayara pa sa glutathione at collagen para sa ato nyo yung glow. And while you sing this song, Blue Bayou, sigurado giko, you will look attractive. There's still a lot of music that I'm going to offer to you. It's all lined up here in my playlist. So all you have to do is to listen. Add a little volume sa inyo derayang radio. Or inigani if you're just listening, ano, through your earphones. Sigurado giko nga madugang-dugangan ginatuod ang imong volume dira. So stay right here. Only on 103.9 XFM Bacolod. Classic Rewind with Mommy G.
1: Exciting!
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo bala. Kampiyon kid yung Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Yes. Lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako Valisilis and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga buki ka.
14: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
14: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
17: I used to think that love was just a fairy tale.
14: Where these moments once lived.

0: Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung pusang una. Kaya daw per me lang maluya ako lawas. Daw per me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala kay batyag kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
5: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
0: Call the doctor. Sa mga butika.
10: Let's pause for a while.
11: And when I hold you in my arms, I promise you.
10: And think of that one beautiful memory.
12: I used to think that love was just a fairy tale.
10: Where these moments once lived.

0: XFM time, it's 1:36. Mga katropa nato, nag-post na si Mommy G sa atin niyang Facebook page. And let's try to see, you know, kung masabat ninyo ang pamangkot nga. Is it really the lover or is it the love that broke your heart? Kag nga, sa inyo nga mga sabat, ano, ato ni nabasahon. And then, syempre, may plus pa nga, may isa ka masubo nga ambahanon. Imuunta niya yung question and answer portion, ano, later on sa atin niya yung pag-proceed sa atin nga classic rewind. For those na gusto mag-request, ano, sana siling na ang atin niya nga mga songs, ang playlist naton sa ranggit naton niya nga madugangan with the songs that you have in mind. Pamati lang, dali sa 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, nami ang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, wala ka lang music. Magkatapos bugtaw ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs nila.
11: Wala isang konkreto nga sabat.
12: Kagwala isang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
13: Timo!
14: XFM 103.9. Let's pause for a while.
15: And when I hold you in my arms, I promise you.
14: And think of that one beautiful memory.
16: I used to think that love was just a fairy tale.
14: Where these moments once lived.
15: Yeah.

0: 1:49 na ang aton nga oras. Wa ka tropa. As for Mommy G, this is the end of the line for me. But don't you worry, padayon sa gihapon ng aton niya ng mga songs na ginhanda gid para sa inyo. And later on at 2:30 in the afternoon, ninyo naman niya mabatian, makitaan sa aton niya Facebook page ang Avance ni Grense, kaupod si Miss Christine Denglasan. Updates from the province, ang inyo gid nga makitaan, no? Basta tutukla ka mo sa atin nga Facebook page. And for those who kept me company para sa sulod sang sa sulod sang duha ko oras sa atin niya nga pag-play sa inyong mga favorite classic rewinds. Madamo gyud nga salamat till next Sunday naman ang atin nga updanay. I'll make sure I'm gonna ask a question, no? Nga related man sa ato niya yung programa para nga mag-communicate kita. Basta ha, hindi gid mag-halin-halin. Bawang hindi gid mag-halin-halin. I mean, tutukla ka mo always, ano? Always, kung naka-open ka mo sa inyong mga Facebook, try nga mag-kantugidayan sa atin yung Facebook. Or di gani, i-follow ninyo, no? Like and follow our page para updated ka mo ya. No? Ma-pop up lang sa inyo, dira yung news feed, ang mga updates man nga gina-post naton para nga para man sa inyo, no? Para nga may ihibalo kita sa adlaw-adlaw. Don't forget tomorrow, the last day para sa bulan sa Agosto, will be a regular holiday para sa National Heroes Day. So sinuayhan nga mga bagani, ano, ang inyo nga nadumduman. Nadumduman man ang pangalan, pero kabalubala ka mo sa ilang nga ginubra, no? Ang ilang inubrahan para ato niya yung nga makamit ang ginatawag yang kalayaan. That will be tomorrow, so I'll give you information on that also. Pamati man kamuha, alas 4, tubtub alas 6 na, or alas 4 sang hapon, tubtub alas 6 sang gabi, para sa atin yung extra drive. There, you can also enjoy the songs as you drive along your way. And syempre, may mga info man kita nga i-share sa inyo para sa dugang nga mga ihibalo. Just asking for a few minutes para sa pagtakop sa atin yung programa. But moving on also with more songs from the Slow Rock. On Slow Rock Sunday, alas dos hasta alas dos y media sang hapon. I'm just here, Mommy G, sa XFM 103.9.
1: The Classic Rewind on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sister Pain.
6: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
0: SFM Exciting!
1: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako kakap adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Hello, Negros Occidental! Good afternoon, mga kaabanse! Kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ini ang programa sa pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas. Welcome sa Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Today is the last Sunday of August and one day to go before the start of bear months. Pero halin kagapon, I am starting to hear Christmas jingles sa mga online platforms. Kag, nagasugod na ang holiday feel sa katugnawon sang panahon. And speaking of the weather, yari ang kaimtangan sang panahon sa probinsya suno sa DOST Pag-asa kag Negros Occidental Operations Center. Ang habagat o kon southwest monsoon gihapon ang padayon nga nagaapekto sa bahin sang Luzon kag Visayas. Apang ginamonitor man sang Pag-asa ang LPA 08J low pressure area nga yara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sa bahin sang east of extreme northern Luzon. Kag sa Negros Occidental, ginapaabot ang partly cloudy tubtob sa mas magalumod nga kalangitan kag may posibilidad sang pag-ulan, rain showers kag thunderstorms nga mas posible nga matabo sa aga kag sa hapon. Samtang, sunod naman sa FIVOC, sa kaimtangan sang Bulkan Canlaon, nagapabilin gihapon sa alert level 2 ang bulkan kag ginadumilian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sini. Padayon nga pahanom-dom halin sa opisina ni Governor Bong Lacson nga maghalong, mangin handa, mangin alerto kag mag-monitor sa DOST Pag-asa, FIVOX kag sa mga local nga disaster risk reduction and management offices para sa mga dugang nga impormasyon sa kahimtangan sang panahon sa probinsya. Kag sa tion sang emerhensya, hindi makalipat nga mag-dial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response. Para sa kontra RSSI updates, biocontrol materials nagapakita sa maayo nga resulta batok sa RSSI. Suno sa feedback sa mga sugarcane farmers nga naapektuhan ang ila tubuhan sa RSSI, nagapakita sang positibo nga resulta ang paggamit sang biocontrol materials sa mga umasang tubo sa mga banwa sang Pontevedra kag La Carlota. Inibangod sa pagsunod sa mga ginarekomendar nga protocol kontra RSSI. Sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson, padayon ang provincial government sa paghatag sa meteorizium kag pag-train sa mga mangunguma sa husto nga paggamit kag aplikasyon sini bilang isa sa mga pamaagi sa pagkontra sa RSSI. Apang sa syudad sang Cadiz kag boundary sang Sagay, nagpatigayon sang biocontrol roadside spraying activity ang mga miyembro sang PGNO Task Force kontra RSSI. Sa kabug-usan, may 80 ka ektarya ang natabunan sang biocontrol spraying. Samtang sa Barangay DNI, Escalante City, kapinubenta ka mangunguma ang nagtambong sa biocontrol orientation kag mayara 20 ka small farmers ang gin-identify na recipients ng biocontrol. Sa dong Agosto 28, ginpatigayon ang pagpanagtag sang 40 ka litro sang PSR premix sa Suwarba o konsalamang kay Unity Agrarian Reform Beneficiaries Association kag sa Suwarba o konsalamang ka farmers ARBs. May 39 ka mangunguma ang nakabaton sang biocontrol materials. Personal nga nagkagtuo kag nag-supervise sa paghatag kag training ang PGNO Task Force kontra RSSI Monitoring Team upod ang mga district para veterinarian kag mga representante sa city agriculturist offices. Para sa Provincial Government of Negros Occidental, ang positibo nga resulta nga ginapakita sa mga umasang aton mga manguma, isa ka inspirasyon nga padayunon ang kampanya batok RSSI. Kag para sa dugang nga mga impormasyon kontra RSSI, bisitahi ang official Facebook page sa PGNO Task Force kontra RSSI kag bukas ang ilang Facebook Messenger para batunon ang mga reports sa RSSI infestation sa mga tubuhan sa probinsya.

Ang activity gin-host sa province of Negros Occidental nga ginpangunahan sa Department of Labor and Employment Negros Island Region o kondole NIR sa pagpanguna ni Regional Director Attorney Randolph C. Pensoy nga may tema Peso, Stronger Together in Public Service. Kagtuyo sini nga mapabakod pa ang ihibalo, abilidad kag eksperyensya sa mga peso managers kag job placement officers, ilabi na sa job facilitation, career development support, kag epektibo nga pagdumala sang employment services. Nagatambong man sa amo na nga regional gathering ang mga peso managers kag job placement officers halin sa tatlo ka probinsya sang Negros Island Region, ang Negros Occidental, Negros Oriental, kag Sikihor. Kag subong padayon kita sa letra sang E, Enhancement of Access to Quality Education, Cultural Sports and ICT Development, kag subong sa bahin sang sports. Saksihan naton ang pagbisita sang World Softball Champs sa opisina ni Governor Bong Lacson.

0: pero subo wala sila nag defend bagos
1: na wala pa
0: bagos sila na champion
2: sa 2024 kita defending champion sa 16
0: na pero ang sa inning tuig lang wala taga defend pero na daw nato ng duwa sinong under 12 no? Okay, under 12. Then ang under 14? Yeah. Sino sa inyo nakahampang last year? Wala. Ano pala ka mo to? 13 years old?
1: Yeah.
0: Under 14 gapon ka mo last year?
2: 14 sila ko. Galing sulod ang edad nila sa kapo.
0: Ah, sulod. Fair po ko. Ang sa under 12, may PMD ka mo this
2: inning wala. Tournament? Wala. Straight.
0: Straight? Ang 14 niya?
2: Isa. May PMD sila isa. 14 win, 1 loss.
1: Okay. 33
2: teams ang nag-intra sa under
0: 14. Oh, kada mo.
2: Wala mo kayo.
0: Ang team na, kung team na PMD ka mo, ano na team na siya?
2: Mexico.
0: Sa finals, twice to beat sila.
1: Oo, oh, na. Ilan?
0: Anong mga scores ang first game sa twice to beat?
2: Dito sila, Porto.
0: Oh. Anong turf nila? Ano, natural?
2: Oo, oh, natural.
0: Natural. Yeah. Kasi nung sa under 12, sinong spokes woman?
2: Ara to, pitcher daw.
0: Pitcher?
2: Sa 7 games, nakatipon sa 39 strikeout.
0: 39 in 7 games.
2: Oh.
0: Kailan ka hampang ang sa under 12?
2: 7.
0: 7 lang. Due tayo ng intra. Ang damo, 14. Oh, sige. Sino din pwede sa 12? Sino din pwede nila sa championship?
2: USA Redlands.
0: USA? Tagas?
2: Dako.
0: Anong score?
2: Pwede nila 9-2.
0: Ulko dako, man. 9-2. Siguro sa tungkol sa pitcher, no?
1: Oh.
0: Ah,
1: picture
0: talaga
1: barangay
0: point
1: isa sa
2: barangay
1: pala.
0: Oh, barangay
2: point. Ari ko, ari ko tuga man apla.
0: Ah, okay.
2: Picture man ni.
0: Kasi manuota.
2: Oh.
0: Kabalo ko dikto ko na tao. Sa Purisima. Barangay Purisima. Oh. Ah, pero maabot din ang panahon na ano labi na kung gampang kamo sa palaro. Palaro softball man.
2: Oo.
0: Kung gampang ka mo sa palaro, dira ng mga scout, no? Ng mga coaches sa Manila, pangita players para sa school nila. Diba? Gusto nyo man mag-skwila sa Manila? Gusto? Pagi sa hampang sa softball? Okay. So, depende na sa inyo, gindaragi na sa inyo kamot, no? Kung may ambisyon ka mo magampang sa mga eskwelahan sa Manila, aral na sa inyo kamot kung paano ka mo mag-condition, kung paano nyo i-improve ang inyo skills, no? Kay kadamo mag-ambisyon, no? Hindi lang Negros, hindi ka Negros ang ambisyon, hindi tibok Pilipinas, mga estudyante, ambisyon mo magampang sa eskwelahan sa Manila, no? Pero medyo nakilala ng Negros sa mga maayo na mga players, no? Ini-emplo lang, imagine, under 12, under 14.
1: World champion.
0: World champion. Hindi lang Philippine champion, hindi world champion, no? So, siyempre, ang softball community, nakabati natin, nakabalunan sila na amunay ang nadaugan sa mga tiga Negros. So, gabantay na sila, no? Siguro subong temprano pa, pero maabot din ang panahon na makalage na kamo. So, muna, mayara agad sa inyo mapili yan, no? Na mag-ampang dito. Mapamangkot ko, yun ang mga sinyas-sinyas nyo. Sino ang ga-decider kung anong ihaboys ang pitcher? Ang catcher o ang pitcher? Ikaw, catcher ka?
3: Ang coach.
0: Ay, so ka na ako magkakaw? Ano mga sinyas, be? Curveball, ano? Anong senya sa curveball?
3: Anong senya sa curveball? Ang outside, inside, and right side lang kung sinunod.
0: Ah, mo nang ino.
1: Wala yung habol nyo.
0: Anong outside? Paano?
3: Isa lang.
0: Wala lang? Ano pang isa? Outside?
3: Outside, inside.
0: Oh, anong inside? Anong senya sa inside?
1: Right, sir.
0: Wala lang?
3: Outside,
0: inside. Inside, outside. Riser, yeah.
3: Riser.
0: Dua? Ano, muna lang?
3: Kung there is outside, taas, then naman.
0: Kailanan, ano, maanad ka mo magtuon sa inyo assignment sa eskwela, ano. Ang sa sports yun, tibala na si coach na kung paano ka mo i-improve ang inyong skills, no. Pero ang pagtuon, aragin na sa inyo. No? So, tagahan nyo gid oras, no, sa pagtuon. Okay? So, sa liwat, sa ngalan, sa probinsya, sa Negros Occidental, gina-congratulate ko kamo. And ang future sa inyo, para sa inyo, takugin, no? So, pero aral na sa inyo kamot, sa inyo dedikasyon, and siyempre mga ayaw man kamo blessing sa Lord, no? Okay? Kasi ano kamo narili yun, narayaw din kamo blessing sa Lord na aral din siya para igiyahan kamo. Okay? So, again, congratulations. Ako na niya?
1: Oo. Ako mo nang
0: nalang.
1: Ako
0: yun, right?
1: Hindi. Oo.

Ang Abanse Negrense sa Guy City softball teams nagdalasang kadungaranan para sa probinsya matapos magdaog sa Duwaka World Championship events sa 2026 Pony Softball World Series sa USA. Ang 14 and under Pony International Softball World Series ginhiwat sa McAllen, Texas, samtang ang 12 and under Pony West Zone Girls Softball World Series naman ginhiwat sa Hemet, California. Kagbilang pagpasalamat kag paghatag sang pagkilala sa ilang mga kadalagaan, nagbisita ang mga miyembro sang duwa ka team sa Governor's Office kaupod sanday Sagay City Councilor Benson Fernandez, Sagay City Sports Coordinator Nonong Verdiflor kag ang ilang mga coaches. Kagpadayon kita sa letras ang E, Enhancement of Access to Quality Education, Cultural Sports and ICT Development, yari ang dugang ang mga bugal sang negro sa bahin sang sports. Ginapaabot sang Provincial Government of Negros Occidental ang pinakamainit nga congratulations kay Gian Christopher Santos sa paghatag sang kadalagaan sa kasaysayan sang Pilipinas sa larangan sang swimming sa 2026 Pan-Pacific Swimming Championships nga ginpatigayon sa Irvine, California, USA. Nakakuha si Gian sang tion nga 1 minute 49.78 seconds sa men's 200 meter freestyle, isa ka bag-o nga Philippine national record. Isa ka proud Negrense si Gian halin sa Bacolod, Escalante kag La Carlota. Sa piyak nga bahin, isa ka batang Negrense nga atleta ang nagdala sang dungog sa Negros Occidental matapos magkampyon sa 7th MB Philippines International Open Karate Championship na ginhiwat sa Tagaytay City sa tung Agosto 21 tubto 23. Si Josh Nigel Perlas nagkamit sang gold medal sa 70 kilogram cadet committee category matapos mapierde ang mga atleta halin sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas kag iban pa nga mga pungsod. Ang iyang kadalagan isa naman kadugang achievement sa nagadako nga listahan sang mga kadalagan sang mga Negrense athletes sa national kag international sports competitions.

0: Congratulations sa aton mga Negrenset champions. Kagbalik kita, sa idalom naman sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development. May good news para sa mga turista nga mahilig magbisita sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary. Tatlo ka endangered o kon talagsa na lang nga makita nga lalaki nga Visayan spotted deer ang makitaan sa kagulangan nga palibot sang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary. Ang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary isa ka pasilidad nga ginadumalahan sang Provincial Government of Negros Occidental nga nagaserbe bilang wildlife sanctuary kag rescue center para sa mga endangered kag threatened nga mga sapat. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando P. Diaz II, sa indi madugay may kahigayunan na ang mga bisita kag mga turista nga makita ang mga Visayan spotted deer samtang nagalakat sa mga walking trails sang resort. Dugang pa ni Attorney Diaz, kabahin ini sang padayon nga pagpaninguha sang Provincial Government of Negros Occidental nga protektahan kag amligan ang nagkalain-lain nga flora kag fauna sa Mambucal. Padayon man ang pagbinuligay sang Provincial Government, Talarak Foundation kag Department of Environment and Natural Resources o kon DNR sa mga conservation efforts para maprotektahan ang mga endangered species kag ang natural nga manggad sang Mambucal. Kabahin man sini ang pag-amlig sa iconic nga Seven Falls sang Mambucal paagi sa Safe Water Program. Sa Mambucal, hindi lamang kita nagatanaw sang katahom sini, ginabantayan man naton ang kabuhi nga nagapadayon sa palibot sang sanctuary. Kag before magtakop ang Aban si Negrenset program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Psalms 46 verse 1, ang pulong sang Diyos. Ang Diyos amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog. Handa gid siya pirmi nga magbulig sa tion sang kalisod. Amo yadto ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kag ginaagdagi kita ni Governor Bong Lacson nga aton ini pamalandungan adlaw-adlaw. Sa pagtapos ang aton programa, madamo nga salamat sa mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Abanset Negrenset program. Happy birthday kay Richard Malihan, Christian Ramos, Mabel Gomez, Chloe Angay kag SP Secretary Attorney Maki Ascalon. Madamo may nga salamat kay John Paul Militante, Ronyel Tangwan, Richard Malihan, Jomar Aplasca kag sa tanan nga mga creative and coverage and documentation team sang Provincial Information Division under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos ang Aban si Negrenset program. Thank you so much Attorney Rayfrando Diaz, our Provincial Administrator, kag kay Miss Charina Magallanes Tan, our PIO head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates ang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras sa pagpamati kag paglantaw sang live via Facebook page sang XFM Bacolod. Kag kita na kita liwat sa sunod nga Domingo para sa madamo pa nga updates halin sa Provincial Capital. Nagpara sa Abanse Negrenset program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Abanse Negrenset.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa ating gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kutipan.

sa tanan nga tigpalamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan nga nagatan-aw sa Facebook Live sang XFM. Kag amuman sa Negros Occidental Police Provincial Office nga ginapamunuan sa ngamon Provincial Director nga si Police Colonel Dennis C. Wenceslao. Kag amon nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. J. Malong. Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation nga ginapamunuan ni Mark Evan Salvo, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. And also mayong hapon man sa Chief sang amon Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Benuman Jr. Kag sa amon nga Chief for Public Information Office, si Police Major Jodicis Catalogo. So mayong hapon mga katropa, kag sa tanan nga mga pinalangga naton nga mga tigpalamati sa aton nga programa ang Nokpo Katropa Mo. Kag sa subong nga adlaw, Agosto 30 tuig 2026, welcome sa isa na naman naton ka episode. Ang programa nga magahatag impormasyon, inspirasyon kag serbisyo halin sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kag ako si Patrolman Juan Miguel Iscamilla, maging kaupon nyo sa pagserbisyo sa kahanginan sa sulod sang 30 minutos. So mga katropa, sa subong nga hapon, i-share ko lang ang bag-o lang gid natapos kag madinalag-on nga pag-celebrate sang amon nga 52nd founding anniversary sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag syempre madamo nga mga activities kag mga program ang ginhimo naton. Mayara kita sang medical mission, run for safe NIR, mga larong Pinoy. And also, we have opened Nokpo to the public for our kiosk halin sa naglain-lain nga syudad kag mga munsipyo diri sa Negros Occidental. And also, hindi natin pagkalipatan ng iban pang mga activities like the Beer It Behind the Badge, kundiin gin-showcase ang aton nga mga kapulisan ang ilang mga talento halin sa nanarisari nga mga police station. Ginlahukan ini sa mga nanarisari naton nga mga police personnel kag mga non-uniform personnel sa probinsya sang Negros. So, sa dirigid na ginawa ang mga talents ang aton nga mga kapulisan kag mga non-uniform personnel. Kag congratulations gali sa mga participants kag sa mga nagdinaog sa recently concluded nga Beer It Behind the Badge, no? And also, one of the significant activity during the 52nd founding anniversary is the oath-taking kag ang appreciation day sang mga members sang aton nga Police Advisory Council for Police Transformation and Development diri sa Negros Occidental. And during the program, i-welcome galit naton ang mga bagong members sang aton nga Negros Occidental Provincial Advisory Council. And for the information of everybody, dako gid ni ang nabulig sang aton nga Advisory Council when it comes to the development of police service here in Negros.
And also, madamo man nga salamat sa aton nga Provincial Director Police Colonel Dennis C. Wenceslao sa pagpanguna sa opening ceremony sa aton nga 52nd founding anniversary. And also thanks to Police Captain Alexander R. Repaso, our Regional Pastoral Officer for Negros Island Region, nga nag-lead sang Thanksgiving Mass. And also our 52nd founding anniversary started with a wreath laying ceremony bilang pagpasidungog sa aton nga late Alfredo M. Montilibano Sr. Who donated a lot for the Negros Occidental Police Provincial Office kung sa diin subong ginatukod ang nokpo na. And also, this is acknowledging the contribution of the late Alfredo Montilibano Sr. Sa pagserbisyo sang aton nga mga kapulisan sa Subo. And mga katropa, importante ang 52 years para sa kapulisan sang Negros Occidental, no. Ini nga 52 years naging madinalag-on tungod sa mga sakripisyo sang aton nga mga police personnel and also our community stakeholders who contributed a lot for the peace and order and public safety kag serbisyo in Negros Island region.

And also, isa sa mga highlights sang selebrasyon, amo ang pagbasa sang historical background sang Nokpo. Importante nga mahibaluan naton ang kasaysayan kung kay diri naton makita kung paano nag-uswag ang organisasyon, kag paano ini nakakontribute sa peace and order sang Negros Occidental. Ang aton kasaysayan, nagapahanumdom sa aton nga ang serbisyo publiko hindi lamang trabaho, ini isa ka responsibilidad. This is a calling, and this is a shared responsibility not only with the police but also with the community nga wala ginakapoy sang pagsuporta. Ginapasalamatan man aton ang aton nga mga local government units nga nag-contribute para maging madinalag-on ang aton nga pag-celebrate sang aton 52nd founding anniversary. And also in behalf of Nokpo, ginapasalamatan naton tanan. Tanan nga partner agencies, the local government units, the non-government organizations nga nagbulig. And also the Provincial Advisory Council, which is led by Pastor Celino Villarete. And isa pa gid ka importante nga bahin sa atong nga 52nd founding anniversary, amo ang pagbukas sang Nokpo kiosk. Ang mga nanarisari nga kiosk halin sa sari-sari man nga police station sa Negros Occidental. And this started with a ribbon cutting ceremony. Updan sang mga representatives sang aton nga provincial government. Kag sang aton nga Provincial Advisory Council ang aton nga mga kapulisan sa Nokpo para i-open sa public ang ilang mga kiosk para mag-promote kag mag-display kag magbaligya sa nanari-sari nga mga produkto lokal kag mga delicacies sa sari-sari nga cities and municipalities diri sa province. And this is a very good example, no? Sang partnership, hindi lamang sa peace and security ang ginhatag sang kapulisan. Kundi suporta man kita, nagasuporta kita nga sa mga inisyatibo kag nagapabaskog sang komunidad kag local economy. Kag paagi sa pag-promote sa mga local products, mas madamo ang mga tao nga makakilala kag makasuporta sa mga local products naton diri sa Negros. Ginahimo mismo sang aton nga mga kasimanwa kag sang aton nga mga kapulisan.

And the medical mission has been successful. Ginpangunahan sang aton nga provincial director si Police Colonel Dennis C. Wenceslao. During the medical mission, madamo gitsang naka benefit especially the police personnel and police dependents. I mean ang mga dependents ang aton nga mga kapulisan. Especially sa Tion Subong, malain ang chimpo, may bes nga nagainulan kag mainit.

And also, before naton pagkatapuson ng aton nga programa, we would like to inform the public and ang aton nga mga kauturan nga mga kapulisan, there will be an there will be a PNP promotional exam held by NAPOLCOM. So makita ninyo sa aton nga screen ari ang mga processing dates naton between September 3, 4, 7, 9, 10 and 11. Just kindly take note of your assigned date and prepare accordingly. Ang uniform naton during the exam is going to be the PNP General Office Attire Uniform. Also dalo nato ng aton nga PNP ID kag aton nga latest eligibility during sang application. Kaya kag once confirmed, just proceed sa NOCPO Satellite Office. Makita ina sa aton nga kampo sa Camp Alfredo Muntilibano Senior, Barangay Estefania, Bacolod City. Kag good luck sa aton nga mga kauturan sa pagserbisyo sa inyo nga palaabuton nga promotional examination. Kag sa sining hapon pagkatapos na nato ng aton nga programa ang NOCPO katropa mo. Kag mga katropa magkilit anay kita liwat sa dason naman nga Domingo between 3 to 3:30 in the afternoon. Para sa programa nga nagahatag sang kaalam kag nagpagpanerbisyo dire sa kahanginan. Ako liwat ang inyong host si Patrolman Juan Miguel Escamilla. I-like and follow ang aton nga Facebook page ang Negros Occidental PNP kag Negros Police Regional Office Negros Island Region and also the XFM Bacolod. Kag madamo nga salamat sa inyo liwat mga katropa kag maayong hapon.

0: Captain Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sistapain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa lawad na pagbiyahe ang Sistapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sistapain.
0: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: nasarang ang Bacolod malipayo naging balita ni Mayor Greg na mayara sa mga dalagko ng mga international sporting events na pagahiwaton diri sa aton ni syudad. Ini ang iyang ginbalita sa Bacolod May Summit 2026 na ginhiwat subong adlaw. Masobra 250 ka mga representatives halin sa tourism, hospitality, events, negosyo, transportasyon kag gobyerno ang nagtipon subong sa meetings, incentives, conventions and exhibitions o kon May Summit 2026 na ginhiwat sa Royce Hotel and Convention Center. Ang okasyon naghatag sa oportunidad para sa mga stakeholders na magpaambit sang ilang mga ideya, expertise, kag mga plano para sa MICE industry sang Bacolod. Ginpabutsyag ni Mayor Greg Sataya ang pila ka sporting events na magadala sang dugang at turista kag oportunidad sa ekonomiya sang syudad. Lakip diri ang World Archery Philippines Regional Finals sa October 24 to 28 na ginapaabot niya magdala sang 60 ka clubs kag LGUs halin sa nagkalaidaing yabahin sang pungsod. Isa man ang Bacolod sa ginalantaw nga mga venue sang World Amateur Golf Championship 2027.
1: We are grateful that the experts and our partners from Cebu, from Iloilo, are here also to share their experiences to help us come up with our own design on how we will have an improved and better activities in Bacolod City, which will promote our tourism industry. So we all know that we can only do this if we continue to work hand in hand. And working hand in hand means sharing informations, sharing experiences, sharing the goods as well as the challenges, so that here in Bacolod, medyo swerte kita gawa, kaya ang mga challenges ng ilan agyan, definitely hindi na natumpad agyan. We will have a shorter way, a shortcut in terms of improving our tourism industry.
0: Sunod sa alkalde kabahin sa pagkahanda sang syudad para sa dalagko ng mga events, amo ang pagbakal sang napulo ka mga electric vehicle patrol cars, kag pag-install sang bagong mga solar street lights. Sa Oktubre, mangin operational na ang gin-repair nga fountain sa Bacolod City Government Center kag Public Plaza. Sa fourth quarter, ginapaabot niya matapos na ang construction sa Bacolod City Coliseum kag Museum. Ang syudad mayara naman sa bagong nga localized 911 emergency response system kag bagong nga Bacolod City hotline. Ako si Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
2: Parang naman. Walang isa ka naman. Ang basura. Gari kita to, anong kachada, yaw?
3: Ilang taon na?
2: Uli.
3: Tapos dali yung hiko na.
2: Oo. Hindi. Ayun lang. Nagdari kita pa ng nagkakaya.
3: Anong mayo na yung moon man?
2: Pane, hindi na. Ang sulit-sulit lang kanya.
3: Ano na yun?
2: Ang masulit-sulit lang kanya.
3: Amot sa imo na yung masolusyonan pa na
4: eh. Ang review na lang kita review
2: eh. Kinindahan mo nga review, ano mo man na dyan? Pula dyan, ano dyan?
4: Ano mo na nanda mo
3: na. Di ba tsag mo ano dapat imuun?
2: Dapat ang bang sagapat, sagapat ni Malay, maginus ang basurahan, isulod sa plastic, bagi tingbo sa isang kasako, bagi yung sa basurahan sa...
4: Lino, ay sa mulino.
2: Oo, pang basura, kaya nga sa tayo sa ano mo. Dagat.
3: Isubunan na miyang at ang magdantaw sa blue nga tinlo
2: at nakataos. Skies are blue and clouds are white, the bright blessed day. Ito, sa puntaw.
3: Tapos din naman niya.
2: Laway-laway na niya. Diba, ano maglaway kayo gara? Ano o?
0: Subong na sa akong nga likuran ang mga vendors nga apektado sa isa ka follow-up cleaning operation nga ginpatuman sa City Legal Office kag BTTMD para sa pagpaligwas sang footwalk diri sa sulod sang Barangay Tungog Public Market.
5: Dili pwede, paano ni kalabay di karon ng mga bata?
6: Oo.
5: Sige, kumano ko maglabay sa buong mga tao. Hindi sila kalabay. Sila? Hindi yung pwede.
6: Iuwi pa namin eh.
5: Oh, kakas-kakas. Ang ginahambal natin yan yung mobile. Alam mo itong undertaking pinarmahan nyo?
7: Ang pagbayulat, sinabi automatic po. Hindi kami matechnikal. Saan nila?
5: Kaya mo na gani. Ang ginatolerate na lang. Medyo wala pa. Ay, natapasensya. Kaya nyo doon po sa sobra. Alam mo, kakoy man sa amot. Kaya mo lang, lapaw, ginigala.
0: Seryoso ang gobyerno lokal batok sa mga illegal structures. Kaina naglunsars ang follow-up operation ang City Legal Enforcement Team kag Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD sa Barangay Tungog Public Market. Una nga nasampulan ang tag-iya sa siningahayob-hayob nga ginpatindog sa tunga sa merkado kag sang katupad nga eskulahan. Sunod din pangkakas ang mga baligyaan sa mga vendors na ilaliwat ginbalik matapos ang cleaning operation sa tinalikdan niya Lunes. Ginmanduan man ang mga manubuligya nga isay lugilayon ang ilang mga lames sa kagpulungkuan nga nagasablag sa sidewalk. Lakip na ang pagbakla sa mga improvised roof extensions na ginpakod lang sa atop sa merkado. Sa pagpamuno ng Attorney Ruben Miguel Sabig, kaupod sa retired police Colonel Levy Pangge, Attorney Clarence Isulat kag isa ka opisyal sang barangay, naghiwat sang dialogo sa Barangay Tungog People's Hall, agud tumatian ang sentimiento sa mga vendors. Dito ginplastar man sa ila nga ginahimo lang sang otoridad ang ila trabaho sang digsalay kag eksakto nga proseso.
2: Temporary pa man ni, kumatapos to ang tindahan nga ginaobra. Sa ilo kami automatic, sa ilo kami ninti ang gusto sa isa kabugado. Ang among istadan ko naman po, budlayan ko, siguration ko, baking kolong kapan eh. Hindi ko magbaking ko. Mayor Greg, buligi anay si Nanay Vilma. Kaya may operasyon ko, hindi ko pwede kapamugat. Sa 1 meter lang ang ginatag sa among, buligi kami yung makadawat kami bugas, makakaon kami.
0: Diriliwat ginathag sa mga opisyalis ang mga kondisyon sa ginpirmahan nga undertaking sa mga vendors. Agud maintindihan nila sang husto ang ila obligasyon. Sa tiyak na bahin, naghatag man sang direktiba si Attorney Sabig na mag-coordinate gilayon sila sa Business Permits and Licensing Office o kon BPLO agud makaproseso sang nagakaigo nga special permits para sa ilaligal nga pagbaligya. Kadungan sini ang BTTMD nagpanakop kaina sa mga nagalapas sa trapiko sa Barangay Tungog. Siyam ka mga kolorong na tricycle, apat ka single na motorcycle, kag isa ka e-bike ang na-impound. Samtang 16 naman ka mga driver's license ang ginkumpiskar. Ang BTTMD kag City Legal Enforcement Team liwat nga nag-remind sa tanan nga ang layi para sa tanan kag dapat mabalik ang hilway nga alagyan para sa mga pumuluyo. Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.

0: pamangkot ko sa itong mga barangay officials. And yeah, unscripted. Wala ka mo na beef. Anong inyo na ba, Tegan? Nakita na ito ng basura mo sa inyo nga. Hindi man niya sa barangay 1 mo. Natampok ang disenyo. Ano na ba, Tegan nyo? Every time makakita ko mo dito ka makita, ka amuni ka damo sa mga basura natin.
1: Sa sinabi ko
0: si Sir, nakita ko ga kapot siya doon ganabi ko ga sakit na niya nga heart.
2: Ako ka sakit ako ni Pipi.
0: Look at that, lumpit sa kimo, pamisara. Samtang ka nanto sa pasura.
3: Ah, rapa na ito, Sir.

0: Marami ka ang kadalawang sa pawinsan. Ano ang kasunod sa pawinsan mo? Huwag ka lang to ka sa mga basura.
1: Ang problema, agay ka sa retulo sa basura nga nakakadito sa
0: hambal mo kagina amo gining isa ka kahangkat si mo no ang basura nga makita naton subong mo nga nagatipon sila diri iyan isang barangay wanta nan basura
2: bale sir J, hindi alin siya sa ibang nga mga barangay from Upperland kay tungod ang amon ang barangay 1 is catch basin sang basura hindi namon makontrol ang nagaabot sa amon nga mga basura especially kung magbaha magdako ang tubig. Bisan kami nagaprotect kami sa amon dire kay ga programa kami sang segregation actually kay bisan sa amon community garden nagasegregate kami sa amon dire ang mga basura nga ginahatag sa mga pumuluyo sa amon nga para ma-reduce lang gid ang basura. Dapat ibutang sa curriculum no sa school kahit from the grassroots kita mas start nasa education din discipline.

0: Buntat ang aton nga BTTMD asta hindi mahawanan ang dalunon sang syudad sang Bacolod kontra sa mga Kulorum. Kag mga drivers nga waay sang may ginauyatan ng mga nagakaangay ng mga papeles kag permits. Ini para man sa safety sang aton ng mga commuters na Bacolod nun. Madasig kag istrikto nga nagpatigayon sang checkpoint kag towing operation ng Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD kaina sang aga sa dalanon sa San Juan Street, Barangay Suma. Kinto munahan mismo ni Attorney Ruben Sabig, pamuno sang BTTMD, ang ining operasyon nga nagtutok sa pagdakop sa mga nagabiyahe nga e-bikes kag Kulorum nga driver. Ilabi na ang mga iligal nga nagabiyahe sa ruta halin Sumag pagkanto sa Dulao, Bago City. Kinareklamo nga sila ang nagapagunok sa dalan tungod sa illegal parking sa sidewalk. Sila man ang nagabiyahe sa sulod sa siyudad sa Bacolod pero nakarehistro sa siyudad sa Bago.
1: Duha nga mga pansayas, ma'am. May pansayas kami sa Bago, may pansayas kami sa Bacolod. So, sa 2013 pa kami gitagaan sa pansay sa Bacolod. So, as of now, ang amon motorcycle, double pansay kami. So, subong lang na tuwi kami nagka-problema na wala kami gin-hold sa city ang amon nga renewal sa amon nga pansay kasi ang amon nga business permit. Tungod sa problema namon sa isang basutuda, nga nagreklamo ang basutuda, nga kami kuno nag-create sa traffic congestion diri sa San Juan Street. So, bisan sa inyo mga nakita, ang amon niya tricycle at tutulang ng apartment. Amon kami, naluway kami ng galapta.
0: Bangot sa naglain-lain niya paglapas kang isang kakulang sa nagkakaigo nga permits, pagmaneho nga wala sang lisensya, kag mga wala na rehistro, madamo ang nagkaladakpan sang enforcement team. Sa kabilugan 14 ka mga driver's licenses ang ginkumpiskar. Samtang ginpang impound naman ang 15 ka mga kolorum na tricycles, 5 ka e-bikes, kag duha ka single nga mga motorcycles. Ang ining padayon niya pagpanakop sa BTTMD ang nagapakita sang ilaw wala untat nga dedikasyon nga tinuan ang aton mga kasada batok sa mga illegal nga operators. Sa no sa otoridad, kinahanglan ang hininatikang agud mahatagan sang patas nga pagtamod ang mga driver kag operator nga nagahimakas kag nagagasto agud makuha ang ila husto nga papeles kag dokumento. Labaw sa tanan, importante nga masiguro nga hilway sa disgrasya ang pagbiyahe sang aton mga pumuluyo.
2: Kagamuyad to ang balita sa sininga oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
3: Presidential assistance nag-abot na sa 61 ka barangay sang Bacolod. 12.2 million na panghatag na.
0: Ginhatag na sang Bacolod City Government kaupo ng DILG kag ang Office of the President ang mga checking financial nga bulig sa mga representante sa tanan niya 61 ka barangay sang Bacolod City subong adlaw sa Bacolod City Government Center lobby. Ang pagpanagtag sinibahin sang bawat barangay makikinabang program. Kada barangay nakabaton sang 200,000 pesos kung sa diin ang 100,000 pesos ang para sa 5 ka presidential scholars. Kag ang 100,000 pesos naman papara sa proyekto nga ginpili sang kada barangay. Sunukan Mayor Greg Gasataya agud malikawan ang conflict of interest. Kinahanglan magsumiti ang tanan niya barangay captain sang certification nga wala paryente sa mga napilian niya scholars.
4: We know the urgency, the necessity of this program. I think this is the first time that the national government equally provided LGSF patanan ng mga barangays. No? So we thank you for your cooperation. We thank you for facilitating the requirements needed because ang tinutuyo lang sini is that ining programa makabulig sa inyong mga constituents. No? So on behalf of the City of Bacolod, we would like to thank President Marcos for having this program sa tanan ng mga barangay. And looking at this, we know that this is, in a way, if fully implemented and directly nagabenefit sa mga pumuluyo, we are hoping na ma-continue ni siya.
0: Ginpangayag ni DILG Bacolod City Director Christian Nagaynay na importante gig niya mabantayan ang accountability kag transparency. Sandig sa ginapatuman sang DILG Memorandum Secretary 2026-238. Kinahanglan man ni post sa mga barangay ang lista sang ilang mga scholars kag magsumite sang fund utilization report kada 30 ka adlaw.
5: So sa mga punong barangays, no, thank you very much for responding sa aton panawagan nga ang aton dili katuyuan nga paghatag sang assistance sa aton nga mga beneficiaries naka-align gid no sa aton pulisiya sa DILG kag of course sa Office of the President and sa siyudad sang Bacolod kaya ang aton siyudad no with Mayor Greg is a conduit no sang program implementation. So we need to make sure that the accountability and transparency is always on top of our head.
0: Sa ilabahin, plano sang duha kadalagko ng mga barangay sang Villamonte kag Pahanukoy nagamito ng ilalabaton niya pondo sa pagpauswag sang ila IT system. Sino kay Pahanukoy Barangay Captain Yolanda Bebing Noble, ang good alalangay sa tanan, ang ila scholars ang ginpini paagi sa raffle draw sa diin nakasulat bilang entries ang mga ngalan sang kwalipikado ng mga aplikants.
6: Sang paghahapag na notisa amon nga may lima ka slot para sa barangay sa mga incoming fourth year, nag-anunsyo kami dayon na kung si sino ang qualified sa requirements, pasa lang sa barangay. Tapos nag-set kami sang date na ma-attend sila sa amon nga flag ceremony sa Monday kay i-raffle namon. Gintagaan namon sila sang coupon na ginlista nila ilang alang kag-i-raffle namon in front nila tanan.
0: Si Kat Bebing Noble naman ang nagaplano magbakal sa mga laptop na guban pa ng mga office equipments. Agud mapauswag ang ila IT system, agud mapaayo ang serbisyo sa barangay, kagdugang nga maproteksyonan ang mga files sa iyang barangay. Karoon nga nabato na sa tanan niya 61 kabarangay ang ilabahin ni kapadayo ng syudad sa pag-ubra upod sa mga opisyal sa barangay agud masiguro nga husto kag transparent ang paggamit sa pondo.
3: Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
7: Why not? What not? Critical ini nga mga tinaga na dapat aton permi ginapangita. Usik nga pagkaon kakadto sa basura nga tani pwede pa maplastar sa lamisa. Now, di ba? Sa pila naton ka mga merkado, basura sa pagkaon kadamo na gadyaho nga tani mapuslan pa kung tutukan gid sang tutok. Gani dire na sulod ang isa ka matahong nga inisyatibo Social Responsibility Program sang di merkado. Kay Mayor Greg Gasataya mapuslan nga inisyatibo nga iya man gintulin kay City Attorney Mark Mayo. Oh, de no Mayo no. Sa Libertad Anay, unang ginsugdan. I-donate ka mga pagkaon nga pwede mapuslan. Kag hindi pag-aboy, padunuton o kumpabayan. Kay damo pagid ang makapulos kag mabuligan. O, di ba? Upod ang sagop Negros, ila ini gintipon. Binakag nga pagkaon, dayon ila lutuon. Kag ila ipanagtag sa mga nagakinanglanon sang manamit kag masustansya nga pagkaon. O, subong, 24 na kapamilya, firme busog kag malipayon. Te, kampyon, baw, tanihimuon manisang tanan ng mga merkado para damo pagid ang makabinipisyo. Wala labot nga maundan ang nagakalam ng mga tiyan, basura diri sa sudat, dakugit nga mabuhinan. No? Gani, saludo ginakuya sining programa nga dapat mapasanyog kagtagaan sang suporta. Saludo ako sa imo, Mayor Greg Gasataya. Ako si Choy Ramon, awala untat nga raga. Panika, tika!
8: Ako si Choy Ramon!
9: Mga kaservisyo, kabalo ka mo mag-imo habon? Kung hindi, pareho sinyo, base perdi pa kamo sa aton mga senior citizens. Aray ko subong din sa Senior Citizen Center sa kinisang BCGC, kag bago lang nakatapos sa ilang training. Ang aton nga mga tigulang, kag mayara na sila sa produkto, inihalin ni sa ila, makutunta kung kabalo sila tuod ha, kag kung nagsulugid sa ila ang ilang natunan. Kamusta ang inyong training?
10: Okay lang.
9: Sige, example ma'am, ini siya. Ano galing ingredient? Paano na mag-imo?
10: Ay, ingredients niya, ang una is mineral water, bubble booster, surfactant, thickener, foaming agent, and premix any pahumot nga gusto mo. That's it.
9: Perfect score! Lagi na di patan. Ma'am, tapos, Anong imuon, ginamix lang ginasa?
8: Oo, oh, ginakuan gidya kay para maglapuyot ang ginapamutang ang mga ingredient.
9: Okay. Sir, question sa nag-iimo ka mo, doon na excited man ka mo?
11: Oh, of course. Amo na nga nag-attend kami din ang paghimo sang dishwashing liquid. Simple. Kay ang aton nga mga trainers, may gin-prepare na sila nga premix.
9: Mm. Ah, kay may premix na. Dalipat ka mo kung hindi sang procedure.
8: Ano lang man to, mas man lang ako slang.
9: Kano yung plano maghimo na sini?
8: After na. Okay, may budget na kami. Eh, kayo wala pa kami budget.
12: Mabay pa kami isang ingredients. Mga ingredients.
9: Pero ini sa paglantaw nyo, income generating it para
12: yes,
9: sa sini.
12: Yes. So, ginagamit yun na siya. Ah, pwede mo na ma-distribute sa mga karinderya, sa mga na mabaligyan.
9: Sa imo lugar, tapo ka itong baligyan?
12: Oo, kaya ka siya ako sa LCC, Balakantin.
9: Okay. Ang ato ng trainers, ma'am, kamusta mga estudyante? Taka makasagad-sagad man?
13: Masagad na gin sila. Mag-willing gin sila to learn. Maski amuna na ang ilang mga edad.
9: Sadya ka ginagos ang session yun nun?
13: Yes. Willing to learn gin sila. Ga-enjoy gin sila sa pag-ubrasa ng ato nga hapon.
9: Ma'am, usually sa inyo nga, no, nga experience ang ilan ni market, hapos malang nila ibaligya ang ato nga dishwashing liquid.
14: Hapos na gin kayo, sir, ang ila pagbaligya. Kahit tungod nga everyday, bala ginagamit na sa balay, panghugas pinggan. So, siya yung mag-stock. Tapos, dasig sila makadispose. Kaya makabulig sa ilang pagpang-negosyo.
9: Example, mga kaservisyo, inisyo, no? Ang isa ka amunin ko sa grocery store, tabakmon, pilaman?
15: Usually, mga amunin, sir, mga 50 pesos, siguro, no? 50. Sir? Mas barato ni sila, gawin, kung sila maubran.
9: Okay. Siguro, safe to say, excited na kamo, no? Na makapudusin isang damo. So, ginalantaw nato na nato ng mga senior citizens, ng mga negosyante, mga young entrepreneurs. Kagamugin din, no? Ang gusto ni Mayor Vega sa taya, ang atong mga senior citizens, kinatatap nato, may mga assistance sila, pero may mga skills si Salaya, kamuin productive sa ilang edad subong. Ah, diba? Amo na, there is a Bacolod Stronger Together. Ako si Angelo Angolo, Servicio Patrol.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kinakain. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sang kape, nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibig sa
0: Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Hala!

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
2: Hello mga subidores, welcome sa atong programa, ang Negros Power at your service. Once again, I am your host, Salvar Tigala. Well, this time, naligad, discuss kita sa mga, sa isa ka program sa Negros Power, you know, ang goal na maging convenient ang inyong pagpangabuhi, ang Negros Collect, kaupon si Ms. Gisette Castor. Well, subong, i-discuss ka naman ang isa naman ka programa, ang Negros Update. Ano niya siya ang Negros Update? Well, ato na pag-astuyan, kaupod ang Customer Service Assistant Manager, Ms. Marvy Cabardo. Hi, Ms. Marvy, kamusta?
3: Hello, Mayuman. It's been a while, yes, diba? It's been a while. And hello sa tanan nga consumer ni Negros Power.
2: Ito ka naligad lang. Naligad o kasuki ka. Dito pa way-huway kita, anay.
3: Yes!
2: Miss Marvy, I know ako busy ikaw subong sa welga kalatabo natin, especially ang manual load dropping. But we'll talk about Negros Update for this time, okay? What is Negros Update?
3: Negros Update, program ni siya ni Negros Power to update all accounts of our customers, mm-hmm, especially ang mga customers natin from the previous DU. Mm-hmm. Now, we want nga ang ilang records diri sa aton, updated tanan nga records. Mm-hmm. There are customers, of course, nga bago na ang tag-iya sa balay, may alaman customers nga patay na. Mm-hmm. Ang previous nga owner, ang ilabi nga under pasangalan sang lolo nila, or sang papa nila or sang mama nila nga patay na, so sila na subong ang bago nga ga-start sa dira nga property. So dapat i-update natin kung sino naged ang real owner sa sina nga mga accounts.
2: Why is this important?
3: Well, it's very important man sa aton nga records, of course, kay syempre from time to time, may mga updates sa Negros Power, may mga programs sa Negros Power. So, kinahanglan man natin mapabalo, no, sa aton nga mga consumers, sa aton mga customers, especially nga go into digitalization na sa subong si Negros Power. So it's very important nga ang ngalan, ang data under each accounts are updated.
2: Okay, so ano ang mga information ang pwede ma-update sa Negros Update?
3: Pwede natin ma-amend or ma-islan ang names, billing names, address, kinang may Arabic iban nga mga address, no, sa subong nga barangay lang ang nakabutang, wala nakabutang kung ano gid sila nga mga subdivision or kung ano gid ba lang nga mga specific street, no, so pwede ka na ma-islan kag para ma-correct. Then ang ilang nga mga contact number, ang ilang nga mga email address, so we can update those mga information.
2: Okay, wow. So at least, no, hapos siya. Kasi syempre kung ikaw na yung tag-iya, mas mayroon imugid sa iyo ang pangalan.
3: Yes, so, of course.
2: If you're the account holder, eh.
3: Yes, diba? Of course. And, syempre, sa subong, kadamo kita sa mga government agencies man or even mga banks nga nag-request sang bill. No, nag-request ang proof of billing naton. So, it's very convenient if under sa imong ngalan ang imong account diri sa kay Negros Power. Kay that would serve as your proof sa imo man nga billings nga gina-request sa any transactions that you will do.
2: Okay. Let's talk about the process, how to update, no, information using the Negros Update.
3: Okay, we have made it very convenient sa aton yung mga customers, no. They can update their data through sa aton Facebook messengers. They can send it there, or they can email us, or they can simply proceed here sa aton na office sa Negros Power.
2: Okay, now, requirements. Siyempre may requirements. Kaya yan, pwede lang kuya kambal nga ako si Amuni mo. So what are those requirements whenever I want to update my information sa Negros Power?
3: Okay, sa requirements naman, ginpahapos na ni Negros Power ang mga requirements. Yes, okay. Siyempre before, do ka budlay gid sa aton ng mga customers, no? Especially for those ng mga informal settlers naton, no? Nga wala balasang mga title nga i-present sa aton. So, ginpahapos ni Negros Power. All they got to do is present lang sa aton ang ilang valid ID. As to the proof of ownership, pwede man sila kapangayo, certificate lang sa barangay. Then, kadto sila sa aton, may pirmahan ng sila sa aton nga deed of undertaking, which of course, amumana siya ang protection man naton sa in case may mga conflict sa changes sa mga names, no? Kung may mga problema bala sa pag-change, so wala kita sang sa labton sa pag-change sina. So anytime pwede naton siya ma-change basta makapapirma lang kita sa ilaya sa deed of undertaking.
2: Now, what are those possible ng mga concerns or problems ang matabo kung si Negros Power Consumer failed to update?
3: Actually, the possibility lang na when it comes to may mga update or may mga project or may mga programs si Negros Power, syempre dumabudlay yan ang aton nga mga customers mag-avail sina. Kahit ang aton gid kag pinaka-importante nga ang account is under sa imong ngalan. Ang gina-consider ni Negros Power always is as per the ERC rules and guidelines under ng Magna Carta, kung sinugid ang ara ng ngalan sa account, amugin na siya ang priority because he has all the right over the accounts.
2: Okay. Now, for example, he's not the owner of the account. Can he still make changes?
3: Yes. Of course. Ano lang kita, mangayo lang kita sa iya sang SPA, Special Power of Attorney, if hindi siya ang account, kag siya ang ma-process diri sa aton. So, ang owner, dapat mahatag sa iya sang SPA para maka-process di siya sa aton.
2: Okay, wow. Well, mas namin dyan update it. Ikaw ang owner, no? So, well, are there any fees? Kasi may mga fees in eh, para mas mayagay discuss na din, updating the information.
3: Actually, the good news is wala gidya fees. No, Negros Power wanted to help our customers nga ma-change naton kag ma-update ang tanan nila nga mga data sa aton. So wala gidya fees kung magkadto ka mo dili or even mag-send ka mo sa amon nga messenger or sa amon nga email, we will accommodate you.
2: Okay. Maagi ako sa, you know, do ka somehow related man sa information sa e-billing, di ba na nga ginatawag?
3: Yes.
2: Ms. Mark, if you're not the account holder, if you're not the owner, can you enroll yourself sa e-billing?
3: Actually, pwede. Pwede siya. Kahit it's under naman sa online natin na system. But, of course, may ara, give kita dapat authorization from the owner of the account. Yes. Pero ga-send kita sa valid ID naton sa dira. So, muna nga gina-verify manamon because there are sometimes na nag-register nga tenants, then pag naghalin na si tenants, nag-problema na si owner kung diin na ang iya bill kay gali ato dito sa email ni tenants. But of course, pwede lang man kita maka help man sa kay owner to change it also sa iya man nga email. So, yes, every time, basta pwede kita ka-update anytime sa ilang mga email address for the e-billing.
2: Well, mas mayo gisay ang updated ang information natin.
3: Yes.
2: Sa ang goal natin. Well, lastly, Ms. Marv, anong message natin sa mga consumers?
3: sa tanan nga mga consumers ginahangyo ginamon no kamo nga magpalapit diri sa Negros Power to help us update all your datas, all your information sa amon nga system kay para kung may mga programa sa Negros Power una kamo nga makabati, una kamo nga amon mapabalo kay tungod updated ang aton nga data diri sa system ni Negros Power. We really wanted to reach out sa inyo tanan and become part of the Negros Power family.
2: Yes. Well, sa mga consumers, tandaan gid nga ang aton impormasyon sa aton nga account importante gina. So we should be updated sa gakalatabo sa Negros Power, and if for us to be updated, dapat updated man kami sa inyong information. Kaya kami mabasi mag-inform sa inyo, sa inyong email, sa inyong phone number, and also you should be the account owner of the specific account sa Negros Power.
3: Diba? Yes. And by the way, I just would like to let everyone know nga ga-update kami subong sa tanan nga contact numbers, mm-hmm. no, sa telephone. So please update gid kay very important gid ni, because if we have your contact number, we can send you details sang mga brownout, yeah. details sang disconnection, we can send you information, all types of information nga ari diri kay Negros Power, pwede na kamo makabaton sina.
2: Well, thank you so much, Ms. Mar, for always saying yes sa pag-atag, you know, pa-athag information sa atong mga subidores. Sa mga subidores, kita na naman kita for the next episode. Subong na-discuss ta ang Negros update, no? A very, you know, timely and very convenient ining programa sa Negros Power. Thank you so much for watching and listening sa atong program, Negros Power, at your service. I am your host, San Martigan.
1: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtob sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
4: Exciting!
5: Exciting!

0: Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yun sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem na ito is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi, nga pigaw ang emosyon ng pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati na ito, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. O kung pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man ba tambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag factor nga makapayo sa aton sa nga lawas.
0: Seven Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wa man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin nga elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes. Kung mapabayaan,

0: Oras gabi, Sir Josel, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josel, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josel, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josel.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsaga pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
0: Dako ang bulig ni Sir Josel, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josel. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ringan mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringan oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Josel, nga kondisyon.
2: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
1: Secrets of Lugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ni eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
0: Highly recommended gid, Sir Josel. Ngay updon gid naton ang Sanson Vitamin C kung nagatumara kita sa Sanson Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josel.
2: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
2: The Secrets of Health.
3: Sample Plus Gold.
4: Ko Sinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sanson Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa natin.

0: FM 103.9. Sampled Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Daily Supplement. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mga katupa.

0: Exciting!
1: News. At 7 time, alas 5:04 sa hapon, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang nagapangunang balita. Nagdaog sa special election para sa 4th District Congressional seat sa Cavite ang ginoy ni former Congressman Kiko Barzaga, Gasidas Marinas Mayor Jenny Barzaga. Lakip sa mga nagpapili sa congressional post, amo sanday former Vice Mayor Raul Rex Del Rosario, former Councilor Jacinto Bautista Franny Jr., Marvin Upamin Dupalag, kag Lisandra Aguilar. Agosto 29, gin-declare nga special non-working day sa Dasmariñas City bangod sa ginpatigayan nga pag pinilihaya. Agosto 30, gin-announce sa COMELEC ang kadalagan sa nasambit nga kongresista. Matandaan, gaganay mamalida ang aging kakas sa Kamara sa Hunyo bangod sa disruptive kag disorderly behavior. Na ibaluan nga antes pa na-expel si Kiko. Makadua na beses nga na suspend ukon suspended sang 60 days. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog ang panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9. May power pa.
3: Regain signal in 3 minutes.
2: Full throttle tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Extra Drive with James King on
1: XFM time, alas 5.15 sa hapon mga katropa. Mayong hapon, Domingo sa hapon. It's a special day. Kaya man, it's a Sunday edition sa Extra Drive. Hope na kita mga katropa sila nga hapon. Agosto 30 na buwas. It's a holiday. O, oh, di pala, wala silang pasok, wala silang klase, wala silang work, pero double pay sila. Wow! Di ba ang galing? Well, mga katropa, hope na kita sa atong programa Extra Drive, Sunday Edition. Katropa James King, tinadulong ini sa inyo sa atong nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ini ang mga produkto naton, food supplement nga saranggid makabudig sa imo. Kung wala mo pa na pa na-try, gusto mo pa matudan, you should try. Magbisita ka sa aton nga Yes to Health Store para makita mo ang no, ano kadamo ang ining mga food supplement naton. Produkto sang Yes to Health. Of course, mabakal mo man, sarang mo man mabakal ini sa mga butika sa inyo nga mga lugar. Kumusta ka mo da mga katropa galom? May pagulan-ulan, kagabi, kagahon, subong? Well katropa, no? Dire sa aton nga pungsod, pagkatapos nato mabalitaan ang grabe man nga, you know, kakalatabo sa iban nga mga pungsod, dire man sa aton, kakatabo man ang ginatawag nga pagbaha sa iban nga mga lugar, labi na gid dito sa Luzon. Pero ang presidente sa Pilipinas, si President Ferdinand Marcos Jr., actually ang nag-order na mga katropa, no, sa tanan nga mga relevant nga mga ahensya nga mag-responde sa need kuno sa mga tao. Kabalo ka mo katropa, no? Ginbahang masobra 400 ka mga lugar sa 4 ka mga rehiyon bangod sa habagat. Sunoy na sa Office of the Civil Defense, sukod na OCD. Lakip na dire ang mga epekto na epektuhan sa pagbaha ang Ilocos Region, no? Central Luzon, Ilocos Region, Northern Luzon na, Central Luzon, Calabarzon, National Capital Region o NCR. Sa datos gagin pagwa mga katropa, no, sa OCD kagina ara sa mga 3,158 ka mga pamalayang naguba, masobra isa kagatos naman ka

0: On, oh, kagdagatag sa mga order, of course, mando sa mga hensya nga i-address ang kinanglan, pagkinanglan sa mga tao, mga katropa. I-address ang need nila. Oh, kinanglan nila, labi na gid, immediate need. Oh, pila ka mga media post naman sa President Marcos Jr. Oh, nag-sign na siya, samtang siya nag-pirma sa celebration, no? First Lady Liz Araneta Marcos birthday. Oh yeah. Sometimes siyang nagatag siya man sa isang birthday, sa birthday celebration sa First Lady, mga katropa, no? Sometimes siyang nagkakantahan, nag-atag man siya dahil sa mensahe, no? Well, ginaligar nga samtang ko ng mga tao nag-suffer sa mga pagbaha, no? Nag-viral ni karon kay gakantang presidente, nagahatag mensahe sa birthday, tapos ang ibang nga mga tao ko yun o ginabaha, tinaga-viral. No, ara. So, ang mga pictures, no, sa sining kaywata, no, celebration, nagpakita nga ang celebration na tabo Augusto 26, Miyerkules, tag okay pa man ang weather. Butsing ka na mga katropa, no? Antes pa man natabungin nga malalanga pagbaha, labdagon nga pagbaha sa mga lugar. Yung klaro ina mga katropa, no? So, sinupas ang, no, sa kay Claire Castro, mga katropa, nag-monitor ko ng presidente sa sitwasyon, no? Sangga pungsod sa mga areas nga ginabaha, no? Labi na gid sa dalasang habagat, mga katropa, nag-muna gani nag-mando sa mga ahensya nga buligan ng mga tao. Agosto 29 naman, mga katropa, nagwaang pinla ka mga, no, mga na biktima sa mga giling weather disturbance, no? From Tropical Cyclone Luis, ang mga pasunod balaw, Maymay, Neneng, kagabagat, naglabot sa, amo na gani, mga 32 samtang, 19 ang na-record nga injured, mga katropa. Well, at least 2.3 million families kuno ang apektado, 7,500 families naman ang yara sa mga evacuation centers. Yan ang update natin, mga katropa, labinigid sa area kung sa diin na mga katropa natin ang experience karon sa grabe nga pagulan kag pagbaha sa ilang mga lugar. Tasig subuang ano balita, no, naunahan pa na karon ng mga naunahan pa na sa mga ano tawag, so lain na subuang, mga katropa, tanan nga tao naka Facebook, no, naka online, no, so sa before yan, no, mahulat ka pa na sa schedule sa ano balita, mahulat ka pa sa schedule sa ano sa television, subuang ya abaw sa Facebook pa lang ara na makita mo na. O ganay maghalon sa gihapon kay basing ibandaya, imuhimo lang na tapos peke lang daan galing nga mga ano, mabalan mo man na maghalon, mga katropa, sa ginalantaw niyo nga mga kog ginabasa niyo mga impormasyon kag ginalantaw niyo nga mga videos, mga katropa, base comfort for the sake of content lang kita. Okay, lain sa gihapon kong kamo nagakwa sa mga legit nga mga impormasyon sa mga lihit mo man nga mga news websites, no? Radio stations, televisions, yun, mga katropa. Lain na gidya subong, mga katropa. Sato yan, magpagwa ka ganis ang balita, no? Ang hindi mo, ano dahil na, kaso dahil na. Subong yan, alap na, go, na mga peke, ang mga balita. Anyway, ini ang balita natin niya. Legit na yung mga katropa, base sa mga news sources natin, mga katropa. So, alas 5:22 na sa hapon. Ikaw po sa gihapon sa katropang James King. Marelax tagamay, mga katropa. Hiningin nyo nga extra drive. Hiningin 103.9 XFM. Bakulod!
1: Mga katropa, exciting!

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si GC, head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Extra Drive with James Gibbs sa XFM.
14: Mga katupa.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Oras na ito, mga katropa, alas 5.43 sa Sangapon. Extra Drive, Sunday edition with katropa James King. Kinagabahin sa ato nga programa, katropa, ginadulong sa inyo sa ato nga mga kape. Naunta nga ito nga Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee na ito, mga katropa, iniang, of course, 66 nutrients, ingredients, kindugangan pa, sang collagen, kaglutathione. Nga makabulig para mainhan or magdami ang imong kutis. Magwapa ka. Para young looking. Makakur mo na, Santon Gold Coffee. With glutathione and collagen. So hindi mo na kinasang. Mahalalon nga mga ano, mga katropa. Ara na sa Santon Gold. Yan ang ginapangita mo para magtaho, magwapa ka. Diba? Namin hindi ni sakit sa, hindi sulab sa tiyan, mga katropa. Hindi man ni problema kung ikaw may may problema sa blood sugar level. You know. So, ang aton ng mga produkto, ang aton ng mga food supplements sarang pagidya sa makabulig para sa mga ikayang lawas. Ito pa iniyang mabakal mo sa mga butika sa inyong lugar. Dami kong ikaw magbisita sa aton ng Astual Store. Padayon na paghulog sa inyong mga entries para sa Santon and XFM Libo-Libong Club Premier. Para sa weekly draw na ito, may chance ka magdawag sa 3,000 pesos. Uy, sa grand draw, inang bantayan nyo mga katropa. Ay, 5:45, katropa. Kabalumang kita kung ano natabo dito sa may Nepal. Sa mudslide, siling nila tungod ka nun sa glacier. Takudako nga bahin sa glacier nga nagtaktak. Asa sa grabe yung puwersa, panahog mga katropa. No? Karoon, isa ka doktor, no, mga katropa. Nga pangalan si Dr. Juan Carlos Manalo, ang subong niya hindi pa missing, no? Missing ko, declared missing. Ang iyang pamilya actually, mga katropa, no? Ang iyang silinga Filipino doctor, ang nagkabalaka kaya siya ang missing tungod sa naibaluan nga siya ang nagpanipal. Pagkatapos ang deadly pagbaha, mga katropa, no? Hindi na siya makontak. That is why worried na nagkakabalaka ang iyang mga pamilya. Kagas na subong, wala sila sa may makuha nga update gikan sa gobyerno. Pero nakaintindi sila kung ano kabudlay ang sitwasyon subong na binagid sa komunikasyon, no? Actually, ang utod ang sister niya nga si Shara, mga katropa, nagambal nga nagahulat sila sa gyapon sang update gikan sa Department of Foreign Affairs kag sa Philippine Embassy sa India. Kung sa diin, may concurrent jurisdiction sa Nepal, katropa. Suno sa iyang utod, nasubuan sila. Grabe yung pagkabalaka, kaya wala update, hindi makontak ang ilang utod nga doktor, no? Pati ang iyang grupo. O galing, kumbaga, sa subong nga ginapa sa Diyos na nilang tanan, mga katropa. Nagalaom sila sa gyapon. Makabaton sila sa maayong balita sa masunod ng mga inadlaw. Inig si Dr. Manalo, mga katropa, no? Nakahimo siya actually sa iyang contact sa mga tao dito sa Nepal, no? May mga contact siya sa mga tao dito sa Nepal, sa China, bilang sa iyang profesyon na isa ka sa doktor, mga katropa. So, subog, ang pamilya ang nagkabalaka kag nagahulat sa gyapon. Anong latest, ano, isang ilang utod nga doktor nga si Juan Carlos Manalo. Hindi nga, mga katropa, no, hindi nila makontak right after sa natabo nga grabe nga pagbaha dito sa Nepal. No, so far, though, wala pa, amo pa lang na siya, no? Na-record nga Pinoy nga missing dito sa Nepal, mga katropa. 5:47 ang oras natin. Patayin kita mag-obdanay. Kumusta sa mga katropa natin nga nag-biyahe? Nag-extra drive? Nag-biyahe pa? Sa makapuhay na nag-biyahe pa? Kaya kinang kulang pa? Kinanglan pa para mapapanyama? Matagal panyapon, ano? Ang pamilya, mga katropa. Para sa mga mapisan nga tatay nga mga driver da, maayong hapon sa inyo tanan. Bahay lang ang pagmaneho, bahay lang pagtutok sa aton Extra Drive. Upon si katropang James King.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold.
2: Kaya nga pala, sir, minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na datay ko akong dahil sa Sister Pain para diridiritso ang trini.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako gani si Grace ang silay sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Wins!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Exciting, bro.
3: XFM 103.9.
4: XFM News. FM News.
5: XFM Time. Alas 6:04 sang gabi, mga katropa. Gikan sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpag-una ng balita. Nasa puwan nga wala na sa kabuyang isang lalaki sa subahan kinamtang sa Purok, Talugtog, Barangay Dulao, siyudad sa Bago, agas ang Agosto 30. Yan kilala ang nagtaliwan nga si Joel Rosal, isa ka tricycle driver kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Bago City PNP, gabi sang Biyernes, Agosto 28, nagdulong sang uling si Rosal sa Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod, kag naginom sang makahulubog ng limnon ang biktima sa iyang abalay. Apang sa kangayong gabi, ginaligar nga ini ang nagtabok sa suba. Apang wala ni nakapuli sa ila kabangdanan nga ginpangita sang iyang mga himata. Sa karon, nagapadayon ng investigasyon sa mga otoridad sa natabong insidente kag kabangdanan sang kamatayon sang biktima. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
4: XFM News. FM News.
3: XFM 103.9.
6: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
3: XFM, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: That's right, mga ka-tropa. Alas, ayis, this is yet the same gabi. Ayong gabi sa inyo tanan. Para sa aton gabalita espesyal sining gabi, mga ka-tropa. Mayari sang isa ka babae, no, nga naglaom ko, no, bata pa siya, naghandom na siya, gusto niya malibot ang bilog na kalibutan, gusto niya makatuan ng tanan nga mga lugar sa bilog na kalibutan. Katropa, ang giningabahin sa katong programa ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ini ang aton nga supplement ka makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Katropa, ini ang himo sa maca kag clavuasca, mga natural herbs ka makabulig para ma-enhance ang libido. Para exciting, long-lasting, kag para pag-uon sa gihapon ang inyong pag-updanay nga mag-asawa o kung mag-partner mga katropa. Ay, para sa ito ng espesyal nga balita at sining gabi, mga katropa, yari ay sugid ko sa inyo ang tawag siya naman, no? Ang gambal natin nga isa ka babae, no? Nga do to daya na libot na ubos na niya yan ang tanan nga mga countries sa pungsod. Bilang countries sa sa bilog ng kalibutan, mga katropa. Actually, isa siya ka Philippines.

ini kano makabing nga dream come true niya. Nagsugod ang iningan Dom ni Ricasa sang siyang isang bata pa siya bangod sa interes ni sa geography. 1971, mga katropa, sang ginbilin ni Ricasa ang iyang pamilya sa Quiapo. Wow, 1971 pa. No, dito ka Quiapo, Manila, ginbilin niya yung pamilya. Kaga nagsulod siya bilang isa ka systems analyst kag real estate broker dito sa United States. Wow. Nagsugod ang iyang international travels. No, sa edad nga 40 anyos, nalakip sa pagbisita ni Ricasa sa mga pungsod, no, ang pagkato sa mga remote na mga isla na halos pili lang ang makalabot, mga katropa. Magluwas sa world traveler na kagiman sulat si Ricasa sa kanam ka mga libro angot sa iyang trips. Kag nag-display man sang masobra 120 ka mga painting sa iya gallery sa Southern California. Uy, adventurous, talented, no? Artist. Inakabig si Ricasa, mga katropang, no? Nga learning sang iya nga pag-travel, lakip na ang iya pag-embrace sa unknown, kag pag-discover sa kayuhan sa mga tao sa kalibutan. Oh. 2022, saging bisita ni Ricasa ang pinakaulihi nga pungsod nga wala pa niya nakatuan. Amo na siya ang Kurdistan sa Iraq. Ang pinakaulihi nga lugar niya nakatuan. Kinagadlan si Ricasa bilang labing una nga Pinay nga nagkabisita sa tanan nga mga pungsod. Sa subong, padayon ang iyong pag-travel, no? Meaning si Ricasa ka sa mga nagkalain-lain ng mga pungsod kag pag-share sa social media sa iyang mga experience. Ikaw ya, luya guman nga mag-travel sa biluga kalibutan. I wanna be a billionaire so freaking bad. O, diba mo na ganing ano ni Bruno Mars? Mag-travel sa mga countries kag mabakalang mga bagay nga wala pa niya na bakano yata, mga katropa. Depende sa imo, basta may kwarta ka, masarangan mo ina, mga katropa. 6:21 ang aton oras. Katropang James King para sa aton nga Extra Drive. So 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold!
2: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaipiktibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Sample Plus Gold!
3: Mabili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, o saka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Tama, ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabansya ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagbinto sa bragit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
6: Excel.

0: Kakak Dupa, exciting!
1: Oras mga katropa, alas 6.44 na sa gabi. Gabi na para kita. Tugay-tugay lang ko mag-goodbye mga katropa. No? May sugid ko anay sa inyo. Dalang kita. Antes ko sugid sa inyo. Sugid ko anay sa inyo mga katropa. Ining historic win na mga katropa. No? Historic win ni Miss USA. So kabalo ko. No, ang ibanda nakita nyo na da, pero ari ay sugid ko liwat sa inyo mga katropa, no? Ang gini nga si ang bagong United States for Miss USA, 75th Miss USA mga katropa, nangin maragdason para sa United States actually of America, inipagkuha ni Justus Kelly. Si Justus Kelly, mga katropa, sa corona bilang Miss USA 2026 nga ginhiwat para sa 75th Miss USA competition dito sa Miami, Florida. Well, naging significant kuno hindi mga katropa, no? Ang pagkakuha ni Kelly sa corona, bangod siya ang labing una nga mother kag first married woman nga ginkoronahan bilang Miss USA. Ini pagkatapos nga ginbagos ang organisasyon ang rules sa 2023 nga nagalaw na sa mga married women nga magintra sa kompetisyon. First runner-up mga katropa, si Aileen Cerciara sa Florida. Second runner-up naman si Elizabeth Void sa Pennsylvania. Third runner-up si Madeline Erickson sa Iowa. Kag fourth runner-up ining si Elijah Christopher sa Utah. So, ining si Justus Kelly, mga katropa, makabaton sa premyo o kung price package nga mas sobra, 42.5 milyones. In peso na na, i-convert natin into peso, katropa. 42.5 million pesos, no? Lakip na din ang sweldo nga 9.3 million pesos. I-convert na natin sa peso, ha? Range Rover ng salakyan, 1 year lease o luxury Miami apartment, Westgate Vacation Home Club membership, Miss Universe wardrobe ga 1.9 million pesos kag madamo pa bilang Miss USA 2026. Grabe ba, first ha? Married and mother at the same time, katropa. Oh, grabe. Usually puro na sila mga single, di ba? Kay santuya hindi mo pwede ang married woman. Karon niya ginbagos ang 2023, ginalaw ng mga married nga mga babae nga magintra. At the same time, mother ining si Justus Kelly mga katropa. Iga-represent ni Kelly ang USA sa Miss Universe 2026 pageant sa San Juan, Puerto Rico sa mabot nga Nobyembre. Sa din lakip sa mga magintra ang tiglawas sa Pilipinas nga si Bea Milan Wendorski katropa. Hindi nga ba, sa nga itong programa, ginadulong sa inyo sa Clear Skin. Para sa mata home, kag makinis ka kutis, mag-Clear Skin. Ang mamat sa nga itong Santon Gold or Santon Plus Herbal Soap. Para makaligaw sa mga allergies, kag mga bahubaw sa lawas, mga katropa. Bahubaw ganyan. Or body odor, no? Santon Plus Herbal Soap. So, hindi nga mga produkto, mga katropa, saran nyo mabakal sa mga butika. Online, pwede nyo man order. Of course, dami ako ikaw makapisita sa aton ng Yes to Health. Well, I guess that's it for me now. Sinigang gabi. Sunday evening para sa aton next drive. Was Augusto 31. Holiday, mga katropa. Wala klase ang iban. Wala sila. Wala man work ang iban. Pero ang iban niya, ma-work sa giyapo niya. Ma-double paid sila. Yan, katropa. Double pay. Salamat gid gamadamo sa inyo pag-upod sa aton programa Sining Kagabi Extra Drive. Ini si katropan James King. Enjoy the rest of your evening.
0: Mga katropa, exciting!

0: Mga katupa, exciting!
1: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape, pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
9: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Yan ang tumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mga katupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult doctor. Pipili sa mga buki ka. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga buki ka.
2: Exciting! Wins!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.
3: FM.

0: XFM.
1: FM.
2: The Secrets of Health.
3: Ang Spirulina nga ni Sir Josiel, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ang aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sininga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josiel sa chronic inflammation. Tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton Sir Josiel na posible magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
2: Sunthorn Plus Gold.
3: Manami, pagit ko ni upod na aton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Tungod nga kung iupod mo sila sa spirulina ng ara sa sangkap sa isang aton Sunthorn Gold Capsule, perfect sa Sir Josiel para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
3: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Sunthorn Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josiel manutaran kaga mabatyagan, nagapagsik sila Sir Josiel.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Kasubong sing cellphone ba, Sir Josiel, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty, Sir Josiel, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josiel, wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posible mas magasto, Sir Josiel.
0: Cellphone Plus Gold.
1: Ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan na, nagabatsyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron, pamatsyagan sa lawas, physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josiel, pamangko to ano maayo, suggest lang nato na aton sa ring Ultimate Trio. After 1 week, Sir Josiel, ang iban sa ni 3 days time, nag-report na yon nga pagsik ila sa ring pamatsyag.
0: The Secrets of Health.
2: Anong may ara sa Santon Plus Gold, Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Santon Vitamin C nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sa ring blood sugar level, Doc Leo.
1: Base sa pagtuon, Sir Josiel, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila, Sir Josiel, para ma-improve ang aton sa ring insulin sensitivity. Dugang pay kumbay naton, Sir Josiel, ang pagpasilak sa adlaw sa ring nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani tumar sa ni sa aton sa premium D3 soft gel capsule. Kag sa insulin resistance ni Sir Josiel, ang ibang kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa ring blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josiel sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit kay kuni combine mo nga aton sa ring Santon Vitamin C, Sir Josiel, nagabulig sa madasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sa aton sa ring cells sa aton sa ring tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kuni combine nato na ring tatlo.
0: Santon Plus Gold.
1: Halimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pating iya sa ning mga joints posible mabalda, ang iya sa ning panit naga dry kag naga kinatol, tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix sa Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen, pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman ay nga concern. Pero kon health benefit ang aton sa ning pag-istoryahan, especially sa mga indi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
2: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sang prostatitis bala, para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay Isoflavone versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
2: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
2: Balances.
1: Correct.
2: So pwede ina maabyan makabulig ato sa ninyo Santon Plus Coffee Mix because may Isoflavone.
3: Yes, to help.
2: Subong baylo-baylo ato sa ninyo klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
2: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Magibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sa'y sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist,
9: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: Sister Pinus. Kawan tay, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, Mag-Glare Skin Herbal Soap with Glotec Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangkis-tangkis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napaka

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Minatang kaso po mo, perde ba?
1: Ha? Ano kay Lawig ka buhay mo yan?
0: Dalhin lang. Daw may pula-pula ka naman subong sa guya.
1: Yes.
0: Amo na epekto nga nagaan ka gina TF nga 250?
1: Sincerely. This is courtesy of Cecilia Pedraja.
0: Ano na, nagaan niya ka lipstick?
1: Oo.
0: Expire hindi?
1: Hindi! Pre!
0: Sabi ko, expire. Ang lipstick may expire o kung ikaw may expire?
1: I think I am.
0: Domingo kita gali sa buong, no? Gabi isang?
1: Yes. Gabi isang August 30, 20, and 26. Oh. Last Sunday of the month.
0: Last Sunday of the month. And may 31 pa?
1: May 31 pa gani.
0: Then, pagka Tuesday, pwede na ta kabirahan na ising Christmas song ni.
1: Yes.
0: Dahil lang, pasalamat ko, anay, gali sa mga taga, sa tanan nga, ano ah, sa tanan nga teachers, kag principal da sa Holy Family sa Barangay Paraiso.
1: Nga aman.
0: Guest ko nila.
1: Wow.
0: Sa ila induction ceremony sa Ligad nga dilaw.
1: Wow.
0: Ti do sa ano bala? Private ng eskwelahan pero hindi ako yan nag-graduate sa private.
1: Sige lang, at least ikaw ang inducting officer.
0: Hara na akong bata ang eskwela sa Holy Family. Sini Kayla. Sige ah. Mayong gabi, welcome na ang tanan naton ng mga XFM radio stations sa Negros Kagpanay Island. Mayong gabi, naka-hook up na ang mga taga Roja City Capiz. Mabatihan kita sa 106.5 XFM. Upunta si Katropang
1: Noel.

0: Michelle. Sa Iloilo, XFM 100.7, napunta si katropang
1: Alec
0: John Ray. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Paparodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Final answer.
1: Supremo.
0: Romel. Sa Sagay, umatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay kag Iskalante. Sa mga gusto, mag-intra sa atong programa, Jumuha Domingo, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Kag congratulations sa tanan nga nagdalaog sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, which is sila nakabaton sing 5,000 pesos. Kag sa Santon and XFM, libo-libong pa premio, which is sila ang nakabaton sang 3,000 pesos nga cash. Ang imo na nga pormahan, subong ano ka nga tribo, subong tribo.
1: Tributo. hindi na bang tiga, ha?
0: Tributo. Sige, mabalik pa kami. Dala ka mo, hindi ko magaling na. More music kami na. Stay tuned. Ining XFM ka, tropa mo.
1: Excited!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Samsung Plus.

0: Ilar ko gabi eh. Naun sa diay ka. Grabe si Unyok. Magisapian. Kusgan kaayo. Unsay buot pasabot ni mga kusgan kaayo. Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo. Nalipong ko.
1: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
0: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
2: Food supplement from Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement from Himo. Bapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Kung pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa mga kailan
4: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.

0: 9:47 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Ano pinasala mo?
0: Ang isa ka cellphone lang ako na-connect sa Bluetooth. Ano ang karami manawag, be?
1: Gani.
0: Kaya na, nakuha ko na kung
1: bakit. Kala ko kasala. Susaya ko na nga.
0: Balik na sa phone. Paano po dyan si Katropang Troy Tisoy?
1: Lang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasako, pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Dra ka mo tawag. Hindi yun na pagpadugaya kay ginahapok. Ikaw pala nagkuha sa cellphone.
1: Ipakabudlayan niya kita pala.
0: Dapat matawag ka mo sa buong gabi dapat para magsinadya kita, no?
1: Correct.
0: So, sige ah. Open kami sa tanan-tanan. Bo, grabe man, no? Sa Bakulod, may gintiro patay sa sagay mo man.
1: Gani.
0: Grabe, naging subong ang panimpo, no? So,
1: ito
0: dapat...
1: Ito lang kuno ka sa ano, sa may...
0: Sa may Poblacion 1.
1: Dili pa kito sa may Angels nga na magintiro.
0: Amo na da.
1: Oo. Oh, a Poblacion na da.
0: Oo, Poblacion 1 na da. Sa Bakulod, sa din to gani, nakita mo to sa posting sa XFM Bakulod?
1: Wala ko maano kay...
0: Sa Bakulod.
1: Pwede mga daan ang brownout to sa amo.
0: Ah, grabe man ang, yes, ano, ang rotational brownout. Ito kung brownout kay Jaya. Ha? Brownout gid
1: sa amon to.
0: Oo.
1: Pagalin ko to brownout.
0: Ah, may lang yung nag-solar na ako sa balay. Bahala ka muna yung brownout. Ka muna yung
1: ako namatamata kami liwat bakal Petromax. Salag pa.
0: Malipay na ko ni next month kay may ara gila changes sa kunbil. Ang bill ko sa balay monthly 7,000. So basi matapyasan man bisan mga 1,000 na lang tani.
1: Oo, ano?
0: Oo. Mm-hmm. At least ang 6,000 mo pangyagangyang mo ipang gasolina magagalaw-lagaw,
1: yes,
0: no?
1: Correct. Diba?
0: Pero galing kay kapitalan mo gidyan na yae.
1: At least makasave ka after.
0: Oo, daw mo man lang na nagkapital ka pagkatapos ulihi mo na lang na iya i-ano. I-appreciate ang nagtibawas nga bill sa imo nga pang bulan-bulan nga electric bill. Tagpila na sa buong residential sa aton, tag 15 pesos, right?
1: Imagine, bala.
0: Nakon mo.
1: Kami ganyan, nagbalik naman kami sa ano?
0: Sa
1: magtigang kami, kahoy na.
0: Namit ganyan ng sabon
1: gani,
0: o kahoy.
1: Correct.
0: Or uling, pwede
1: uling
0: man.
1: Yes.
0: Diba? Manamit pang sabor.
1: Nabinagin ko may ginalaga.
0: Lain gidiya ang sabor kung uling o kung kahoy.
1: Yes.
0: Ikumpara mo sa mga gasol na, mga stove na.
1: Teko, di naka-save pa kami.
0: Oh, sa dira ang part naka-save. Pero kung sa lalaki, huwag kaya dyan kinang i-save.
1: Lalaki na naiyak.
0: Grabe. Te, ano pa ni Malawig pa ni ang rotational brownout? Base siguro.
1: I think so.
0: Ispektaro na ito sa September, guro ah.
1: Labi na kay ti, gabi na pangadaan subong yan sa Luzon.
0: Na. Pampanga.
1: Mm-mm.
0: Ang ang natamaan gid sa Bagat. Habagat lang na, hindi pa na bagyo ha, pero ang bahang di pa sa basta, no? Terrible na ginsubong ang ginatawag nga climate change.
1: Yes.
0: Maria Cristina Revolutionary, nakikinig po kami sa radyo, dito po kami sa Kalibo Aklan. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi.
0: Vic Istorco, good evening. Gretchen Pereira, magandang gabi din po. Bingbing Talidong, hi to you from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Jeremy Silva, Ricky Sensida, mayong gabi man kay Summer Willow, hello kay Clement sa Pinit, Barangay General Luna Sagay, good evening. Daw sapat na lang matyag nila sang tao, gani man. Oo.
1: Kalain na gid sa panahon subong.
0: Pero di ba biskan may ara gani presensya sa mga kapulisan every town o kung every city, kung krimen niya magluntad, hindi nila iya mapunggan.
1: May araga ni Kisanga sa Tubang naging sang barangay hall.
0: Tapos tawag sinigani, ang isa sa mga rason nakainom sang makahulubog nga ilim nun, ang victim kag ang suspect
1: agwa di pataran
0: na. Nan, nagalain nga daan ang imo nga isog kung nakatugong ka na alcohol.
1: Miara iban balay nga hipuson pero kung makainom gani.
0: Oh, warat-warat man. Dapat na dubligid kita halong mga katropa kay siyempre sa subong nga panahon mayo man lang tani kung pagpatay naton may mabakal lang ta sa merkado sang kabuhi nga mabalik lang taliwat no.
1: Ate,
0: una isa lang na iya kasala kag matapat kada. Hindi ka nagidya malabutan sa November 1 ako November 2.
1: Ano sa mo, isa lang kasala?
0: Isa lang kasala.
1: Ako niya sa akong sala.
0: Sa iyo na ako kasala. muna ako kay isa nga, ang imo mainiton ng ulo, Baladolf, imo ginaya, ikalma-kalma mo ginaya.
1: Ang temper mo, punggan mo ginaya, Permia.
0: Kahit hindi mo na yasunado ang tao nga imo ginbira, amo pa lang ka muna. Ay, most correct. Especially ang mga naga-drive sa salakyan. Gamay-gamay lang. Araba lang wala pag-intindihan na ito yung pinuisa. Iti. Kung kay isa, wala ta nakapreparar. May ara gali, dala nga pusil, may panglampos, may pambuno.
1: So, dapat. Says, ano gani, di ba? Sa isa to ka news nga nabatian ko man nga sa ila pagin pa istar. Gin
0: taidor
1: sa pupo mo taidor siya pagali ang nagpatay man sa
0: ahay ano hello ara ka na dagali manutani
1: sirado na kami to
0: mayong gabi
1: hello
0: le-commute sa radyo
2: hello po
1: oh nang painay bipaliyo kay mo radyo kay naga-feedback kita
2: hello
0: ang radyo i-mute.
2: Hello?
0: Ang radyo, i-mute, hindi ka na sagad ka, halo-halo daw, halo ka na dugay-dugay pamatian.
1: Halo ka, gibid, kinikwata ka ron.
2: Mayong gabi sa inyo nga duha.
0: Mayong gabi, may sino palihog?
2: Troy and Dalpi.
1: O, oh, sino ni? Sino ni gani?
2: Mayong gabi.
0: Okay. Diyo ko bala mute sa imo radyo. Radyo i-mute, i-mute, i-mute ang radyo, i-mute, i-mute, i-mute.
2: Oh, Troy, basta ikaw, Troy.
0: Gina ka pa ginambala na. Okay na?
2: Yes na, ara lang.
0: Oh, okay na, pangalan mo, pangalan.
2: Si Rene, Rene, Troy.
0: Taga din si Rene?
2: Dari lang sa Murcia, sa ako pa siya. Panwas
0: San Miguel gani. San Miguel, Murcia. Pila na edad mo rin eh?
2: 30 plus bro.
0: Status, balubuhi, balupatay, soltero.
2: Ano, bro yun lang, soltero. Bro yan.
0: Soltero.
1: Wala pag diya katiro?
2: Nakatiro man, bro. Si medyo hindi guro ginswerte sa iya.
0: Hindi man ikaw ang diferensya?
2: Hindi man eh, kaya kung sa nabatsagan niya ang nabatsagan niya man siguro ako ano ang nabatsagan niya nabatsagan ko nabatsagan niya man siguro
0: ano na nga nabatsagan mo nga nabatsagan niya?
1: Oo.
0: Para mabatsagan man namon
1: gani
2: siyempre ako ka namiton Troy ibo
0: amo na nagaliya ka namiton na lang ya dayon lagi da iban pa
1: man, basi ubag lang to ya
0: gani man
2: yung mga gusto niya magasgasan magasgasan to
1: ati hubag ito ya
0: hubag ito ya hindi lang gidya silinga ano kundi hubag yan
2: gas lang hindi lang hubag gas lang
0: te pila ka nakatuig single subong kay mahilig ka man mang gas
2: Mga Troy, bali munog suha na katuig.
0: Duha na katuig?
1: Duha katuig?
0: Di wala ka pa na nasadyahan, nga katawais na kabuhi mo.
2: Wala pagid man, Troy, kay wala pagid siya nga, wala pagid siya may naka wala patas may nadalasaan.
0: Kinanglan niya gilgali may madalasa sa
1: amo na ka, wala sa minigatin niya si wala sa minigatin niya si mukhang nagapangdalasa ka lang
0: amo man o kaya ano napangita mo sa isa ka babayi
2: Ang kinapakita ko ay nabalang magpauli siya o pwede man hindi.
0: Ha? Pwede na, pwede na.
2: Kung pwede nga magtadto siya sa kapitbahay, pwede ha? Man.
0: Oo, mag-chismis.
1: Pwede na chismis.
0: Oo, muna. Sakto man na.
2: Oo.
0: Lason.
2: Okay, ito simple kung mangita ka subong troy siyang mambalon mo nga sa bukot. Wala namang ibukot subong sa panahon na
0: rin. Wala namang matigit siya sa aton programa. Sakto
1: na. Wala nagijaya subong niya?
0: Oo. Pero...
2: kung wala na subong bukot, eh, simple, basi makasilang kakaroon niya bukot ang pangitaon. Ba't wala naman subong niya bukot?
0: Ah, depende ah. Basta kaya pamati ka sa amon, sakayan ka na lang namon kaya para manipay ka man.
2: Halos ang... halos ang nag-umpisa ko, Troy, namati sa inyo.
0: Mm-hmm.
2: Daw, amo naman lang ang ginasubaybayan ko. Kag daw, happy man ko sa inyo nga programa.
0: Tinga, may daw pa yahaw.
1: Ani man.
0: Hindi pwede nga. I-happy na lang kita, may daw pa.
2: hindi lang daw, kundi ang happy-happy.
0: Kaya, ayaw mo na iya.
2: Pero may magugas pamati sa inyo nga. Sa umpisa nga, nakatukid ko sa inyo programa.
0: Mm-hmm. Hindi ka lang gin magpatama basi maluyag ka sa amon ha.
1: Ano gusto mo lipayon ta ka? Ano gusto mo lipayon ta ka?
2: Pwede man pwede siyempre. Kung kalipay man lang yung mga gusto. Lipayay ta nga duwa eh.
1: At yung ako paya, wala ko yung kapangindi iya.
0: Basta lipayay no.
1: Ano gusto mo nga gamiton ko? Ang kamot o kondila?
0: Na, pili ilang.
2: Pwede man dila.
0: Bo! Hindi man mapapatamay, galipotan nga daan niya dila.
1: Kapinitla na ko gani mo.
2: pwede man dila. Ang may upod na ano? Lips. Kaya simple sa lips. Eh, siyempre sa lips mo nabigaan,
1: di mo? Ate, sige ah. Kailan, saan, hindi kita uurungan?
0: Baba?
2: Ay, kung gusto mo, boss.
1: Kato ka de?
2: Tira, kaso, doon wala ako sa ano, wala ko ano? Bisi. Siyempre, piladan pa masahe, bako ulog siya sa gay.
1: Kwan man lang, 150?
0: Note? Hindi mo ginapag pangitaan sing pamaagi na?
1: Pamaagi?
2: Kaya ang pamangkot, no. Sila ako matulog sa ano.
1: Pwede ah, no. May payag-payag kami
2: ito.
0: May board and lodging na din. Dala ka na lang isang tululugan mo.
1: Irifan ko lang imo nga plate. Ah.
2: Kung sa mga sinihan.
1: Kasi
2: ang mga nga kumamati ko sa inyo programa, dumalipay mo, kapirmi mo.
0: May daw naman.
1: Dapat ko hao muna ang daw.
2: Sige. Hao muna nga, kapirmi ko nga sa baybay. Kay, dumaduda lang akong ganyan nga problema man kung makapamati ko sa inyo.
1: At kung magulid ka sa akong tula, pag inakalimutaw mo. Kaya gusto mo?
2: Ay, ang inapangita mo, kalipay. Kaya akong inapangita, kalipay mo ba?
1: At yun, sige, alipay yun, tang isa kag isa.
0: Apa, dumagdayon na yung nagigamunig yung mga muni.
1: Sana siling ko na i-refund na ganang imo nga pliti.
0: Deal or no deal?
1: Oo, kapangayo. Dapat is sa sinihan, sa ngunab lang ang ginapangayo, alam pases, pwede ka nakasulod.
0: Apa.
1: Te?
0: May diyahan ng gali na ba sa bihan ba na no?
1: Papakayo, anda ka pa sa series, ah?
0: May kontak ka sa series?
1: Oo eh!
0: Abo! Te, pasugot? Hindi.
2: Siyempre, kay ang series, ang sagay ko, ano? Hindi naman lang ang oras sagay ko, bakulot ba?
1: Isa ka oras?
0: Isa ka oras?
1: Ma,
2: ah? Isa ka ito nga?
0: Te? Sa'yo ka pang duwa ka na yahaw?
2: Nagtawon ko ba kung...
0: Latuturo niya?
2: Ay, nagtawon ko...
1: Oo, ah!
2: Nagtawon ko ang pitata ko ba siya?
0: Eh, ano gani, i-refund mo? I-refund mo?
1: Oh, i-refund ko na.
0: Oh, ibutan tabi mga 500 ka. Kakanto naman din sa ato, no?
1: Oo, ah.
0: Oh, may 500 ka. Ah? May 500 ka.
1: May back and forth pa siya.
0: Para matauan naman to ang payag to sa piyag.
1: Oh. Kita tumabunyag sa payag. Bawa yung uyugon taman to one time bala. Ano?
2: Dugakalam-kalam man ang akong tubong ba?
0: Oo, siyempre.
1: Ano
0: gamitin mo sa iyagani?
1: Turbo.
0: Oh, turbo. Lalabot.
2: Turbo, ah.
0: Ano gamitin mo sa iyagani?
1: Kwan.
0: Dila. Dila kag?
1: Dila kag kamot. De. Mintas ka. Mintas ka. Ano?
2: Dila mo na ang kamot.
1: Kaya amo na gani nga dila ang kamot ang gamiton ko si imo. Mintras ang ginadilapan ko, siyempre uyug-uyugon kuman eh.
0: Bisan may buslot ang payag.
1: Ah, kore. At least may nagalantaw sa araw. Pabay, ito sila ah. Kay,
0: okay lang bisan may galantaw.
1: Bisan may juhan pa. Tal, mag-trending na. Bayran man tayo ni Meta.
2: Why ka? So kay... Sulti, oh man ko, siya ay...
0: Dalaga man siya.
1: Oo, dalaga, kuya.
2: Wala man na yung problema. Kahit wala man siya may magdaga sa inyo, wala man.
1: Kure! Dalaga, kuya. Dalaga atas.
2: Wala siya may mag-away sa inyo, wala man siya may mag-away sa akin.
0: Correct.
2: Ah.
0: Te, deal na ni.
1: Sige na.
2: Hoy,
0: dia.
2: Hoy,
0: dia.
1: Dela,
0: Del.
1: Oo, ah. Sige, ah. Te, okay ka na. Mga
2: noras, eh, ano ko lang, boss, basta, nakasave man ang imo nga number. I-save mo lang number ko da.
1: Oo, ah, hindi, ah.
0: Ano nga number? Ano nga number niya gani? Ano man? 09?
2: Pwede mo na i-plug, gani, subong gani.
0: Wah, mangita ka pa, anay. Antes kay Dulpi ka mag-abot, amo na.
1: Patilawan siya, disipan.
0: Patilawan ta sa anay una. Patilawan ta sa anay una.
1: Patilawan ta ka anay una sa mga... Ano eh?
0: Sa matek sa iya.
2: Pero
0: kung hindi sa kauyon...
1: Kay kung ano, pamangkuton ko man kung anong sabor mo.
2: Okay, pwede ah.
0: Ote, di ba? Di sa silosa, no?
1: Oo, eh.
0: Ano siya ya? Di siya dalok ya. Gina-share niya ya. Yan nga, ano?
1: Yan
0: nga blessing. Te?
1: Yan nga, same mo. Te, ma-plug ka pa.
2: Pwede ya.
1: Ote, sige, plug na da.
2: Ma-plug. Arada 09.
1: Ikaw gani, plug.
2: 70. Oh, sige, 09. 70. 481. 8091.
1: Only what?
2: 0970 481 8091.
0: Nakuha mo na, Dol?
1: Para na, ah.
0: Oo. Ano to gani? Refundable yung ano, expenses?
1: Oo, expenses.
0: Oh, sige. Te, okay ka na na, Arine?
2: Okay, ah.
0: Kung sa artista, kung sa artista ka, Arine, doon sino yung mga look-alike gani? Daw si...
1: Rene, ano?
0: Regastas?
2: Si Coco Martin.
1: Oh, yeah.
2: Sure.
1: Toon.
0: Dito si Angelina Jolie, mani sure. Si Don Pia. Hindi mani siya mabilin.
2: Sure, may.
1: Angelina Jolie.
2: May FB ko na.
0: Ano taon na taon? Ano taon ng FB?
1: May ano ka, no? May FB ka?
0: Sige, anong alam? Anong alam
1: mo? Anong alan mo?
2: Ang alan si FB ko ay Romel.
1: Romel ano? Ano mag-spell ang Romel mo? Double M?
2: Single lang, single.
0: EL na yun.
2: Romel.
1: Romel ano?
2: R-O-M-E-L.
0: Apelido?
1: Apelido?
2: E-S
0: Estimoso?
2: Oo.
0: Sige, Bel, ilang taon tabi?
2: Nakapula?
0: Ano
2: na siya talaga naka-black? Naka-black?
0: Ah!
1: Naka-black, no?
2: Naka-black na nakatindog.
0: Ah, ang imo background sa imo cover photo,
1: muli
0: mga kahoy kag poste.
2: Damay pader sa naging tindogan.
0: Oh, nakamas, nakamas.
2: Oh, nakamas.
1: Kaya nakamas ka man da. Ano ka na wilding?
2: Hindi man kay ano sabay, kung ano pa na troll.
1: Pandemic pa na.
0: Ah, pandemic.
1: Di wala ka sa picture nga wala ka gamas?
0: Muman?
2: Ang mga nakapula muna ka siya.
1: Nakapula?
2: Nakapula, may naka... Hindi, sa iba niya mga ano kayo, damo account ko kayo.
0: Ah! So meaning, ang nakapula na di o, imo man ni Japon account gali?
2: Oo, no, kaso lang ang siling mo, ang account nga, ano doon nasunog na sa kay...
0: Ari siya doon po?
2: Naging gamitan ko sa aging hapon niya, doon nasunog ang ako.
0: Eh, ambalan ka naging, wala ka nagamit sing Santon plus herbal soap mo.
1: Sa liwat ka ni Santon, ang ito nga, ano, gagamito.
0: Tingagapi yung ganda sa imo, picture how. Makakita, agin man, basi hindi ka makakita.
2: Medyo, ano lang siya, pero medyo blood.
0: Ano?
2: Medyo blandi.
0: Ah.
2: Blandi ang mata.
0: Aring nakapula nga nakabayo nga ano ni man Roseco, Roseo. Ikaw man eh.
2: Yo basta may nakapula daw sa nga ang yang pangliog daw yellow pula.
0: Ate amo ni.
1: Amo na sa amo na sa.
0: Amo na ni Coco Martin sa imo. Do si Bintong mali.
2: Hindi na sa trick kaso lang kayo nasunog ang ako niya, no?
0: Ah, pero guwapo siya.
1: Oo.
0: Kamukamu, guro, taas lang sa gamay sa imo kung kamukamu na. Pilahit mo gani, Rene?
2: Yung mga ano siguro ay, five siguro na eh.
0: Ikaw yung doll?
2: Five, four.
1: Flat, langit ko yung nga five.
0: Ah, taas sa imo gamay. Guwapo na ni doll, pwede na niya. Gasuhan mo 500, okay na?
1: Ah, oo, ah.
0: Oo.
2: Wala ka kabalo. Troy, pag wala na masunog ang hapon niya, itura.
0: Oo.
2: Kaso nandun na sa akin, may hinggamit ko abing ang hapon niya, nagpainit. O tingnan mo na ang hapon niya, no, nag-itom-itom.
0: Na, te, abalan ka na gid mo.
1: Sa lason gani, pili ka lang kung santo, no, kung clear, oo.
0: Oo, muna.
1: Te?
2: Pero makita ko ni Troy, ni Dolphy, sa personal masiling siya, ay hindi ni sa amugali ang sa, no,
0: hindi na magliwat ang ito. Amugali siya Japon niya eh.
1: Amugali niya Japon.
0: Hindi na niya magliwat siya, bisan iPhone pa ni gamiton.
2: Hindi siyempre, Troy, kaya may ginggamit ko, subong medyo pang padura to sa pikas-pikas.
0: Sige ah.
1: Oo, pinagin na mabakal sa maskara nga, Spider-Man.
0: Te, okay na ka mo? May nag-text na gali sa imo, kaya okay. Nag-plug ka na number mo, may nag-text na?
1: Nag-text na da?
2: Wala pa ko kalantaw kasi simple history ha, pamantaw
0: mo. Ah, pwede mo masilip kay may notification man na makita man. Mo, may nag-text ako wala.
2: Ah, sige be.
0: Ikaw, be? Be?
1: Timiara na?
2: Ay, nalang, lantaw ko lang, wala pa kay gano mo.
1: Ate, ano na?
2: Wala.
0: Ara na? Do ka dugay. Do ka dugay maglantaw ha. Pila may na maliili ko may ara nga inbox o kon ano o kon mailbox nga naga-display nga blink-blink.
1: Human.
2: Wala.
0: Oh, sige. Suliton ko ha. 0970-481-8091. Liwat. 0970-481-8091. Pila to edad gani ka babae na pangita mo?
2: Ha?
0: Pilang edad ka babae na pangita mo?
2: Mga 30 ka
1: pataas?
2: 4 pataas.
0: Okay. Tapos, ano gani work mo rin eh?
2: Pero lang yun, pang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-umapang-um
0: Do sa eskwela, daw ka-teach ka man, guro. Hindi ka man teacher. Kasi si Dolphy, teacher na siya bala.
2: Yan ang nasa spray, gano'n ako na, nakapulo ko na siyempre. Sa limang pamuga, may time and peace na nagkasunod-sunod na tabi sa simbahan.
0: Ay, oo, oh, panimbahon gali nila. Sige. Sige sir, good luck sa imong maka-textmate da dugay-dugay kag CEO kung magitanay ka mo ni Dulpo.
1: Gani man.
0: Ano gani gamiton mo, Dol?
1: Ha?
0: Ano gamiton mo sa iya?
1: Ang akon kamot kag ang akon dila.
0: Eh? Eh, Rene, salamat, Gid. Bye-bye, Rene. Good night.
1: Ang una da nga mag-text mo si Minerva.
0: Minerva?
1: Koy.
0: Minerva, koy. Lamat, Rene. Good night. Ang oras, 12 minutes after 10. Mabalik pang phone pal. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Oh.

0: yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaas. Xanthan Plus Herbal Oil. Xanthan Plus.

bibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Compound pa lang programa ginadalong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tanggang collagen sa magusto magwapagwapo, makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadalong man sa aton sa Santon Plus Herbal Oil. Balanyo siya nga makapadula sa panuhot kagpanalakit sa kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nakadial, XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Like nyo lang ang follow Troy Tisoy XFM kag Troy Tisoy Official sa YouTube. Dan Lucy Bar mayong gabi kag Ayorn Porzuelo, good evening to you. And we've got a caller on line number 2. Good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, good evening. Sino ni?
2: Si Wako Wako, Troy.
0: Buhi ka pa. Dagaluya ka sa buong Wako. Ito ang kaso ka.
2: Peter, tingulan din. Nagsulay lang ko ginanag arado sa bakante kay Tamnan Mais.
0: Oh, tingin na ang kaso ka sa buong?
2: Kuhan mo na ako nulo, gainit.
0: Gainit ulo mo, wala galain?
2: Wala galain.
0: Tanigin palain na lang tani ulo mo.
2: Kung galain ulo, kaya yung kinapangita sa ako nun.
0: Mayo kay Nano pa no? Nahingagaw pa, init lang saya. Wala pa naglain.
2: Init lang siya, tapos ko paligo na kaon ko, tapos ginan ko lang dahil bio G6.
0: Bio-Jesus.
2: Pag nag-inom ko dahil sa Santon Plus Planao.
0: Aba! Dumayo ko mapasipsip sa buong gabi. Santon, yung nainom mo?
2: Oo.
0: Ano ba yung color? Bis yung Santon Herbal Capsule, be?
2: Dark color brown na siya.
0: Aba, gainom yun siya galing. Sige, sulit man ang ginatag na mga Gcash sa 300, ah.
1: Man.
0: Mapadugang ka pa?
1: Katawawan.
0: Tuntog ni si Wako, wala mo? Basta dugang yan yung katawa man sa pro, no?
1: Oo, eh.
0: Galing kita, hindi man tugaliin mo, Gcash, ah. Hindi man tugali ka, Changi, nga nag-cash in, cash out.
2: Hindi man tugaliin, kung ko na sa Changi, kay... Pwede signal, Mayo.
0: Ah. Di ko naman hatag doon. Pinakahatag na ko 300.
1: Sige, ah.
0: Saan ako padala sa iya?
1: Ha?
0: Saan ako mapadala?
1: Saan ako gusto, wow?
0: Oh, saan mo ano gusto ako?
2: Nadipindi siya kung saan
1: mo. Oo, ah. Pakita lang, bala.
0: May messenger ka ko, no? May Facebook ka?
2: May Facebook ko. Ang alam ko da, Wako Wako TV Española.
0: Wako Wako? Wako Wako
2: TBS Espanyola.
0: TBS Espanyola.
2: Yang naka orange ba yung naka di 4?
0: Ba, dahil lang kita. Wala man yung may gagawa. Dahil lang, kitao namon. Wako Wako. Duway gid ya.
1: Orange ko no.
0: Dahil lang gid bala. Wala man eh. Wala may nakabutang di Wako Wako. Wako lang ko.
2: Wako Wako TBS Espanyola.
0: Tiyan mo na naging type ko, wala na iba na pangalan. Steven guro.
2: Wala mo mo lang ginagawa ng account.
0: Steven o kung TBS?
1: Anong Wako mo? K kung C?
2: W. Tapos ang Apple. Tapos K.
1: K.
2: Unang K ng kablang.
1: Gani.
0: K. Tapos
2: O.
0: Okay. One word lang na. O kung mas space pa kami sa isa ka Wako. One word lang.
1: Mas space?
2: Oo.
1: Wako Wako.
0: Dogi na pakabula yan.
1: Teves. Ano?
2: Teves
1: gani. Espanyola.
0: Ikaw ko nang kita, Dog. Hindi ko kita siya. Din.
1: Ang Espanyola mo, Enie?
2: Opo, pwede man nga may inye, pwede man nga wala inye ng kwan. Kaya magwa man lang na jackpot.
0: Maglaway na, di ka rin makita na mo, numanda sa mo na.
2: Gwapo, wala galawa na si Dulce.
0: Ba.
1: Yeah. Wala man na di siya may nagagwa.
0: Wala gani may gagwa. Wala may gagawa wa.
1: Wala bala. Wala
2: it.
1: Ti wala mo. Ano tala kung ti wala?
0: Lain guro ngalan butang niya.
2: Lain. Wako wako gani. Friends kami na ni 36 sa iyang ako no.
1: Wako.
0: Eh, comment ko nung di bisakon, bi. FB Live, bi ko nung subong, bi.
2: O, sige, din lang.
0: Harara makomment sa dol. Kaduga yun. Manda ka kung hindi ni Guapo, ha?
1: Guapo, Mountain Resort, muna di ka gua. Daso na ang itsura, do ido.
2: Masyagan mo sa akong ito.
1: Ati kayo, ano, hola, to abla, oh.
0: Hindi na mo.
1: Gani?
0: Ah, makomment siya. Makomment siya sa Troy Tisoy XFM. Mayang gabi, anay sa kay Dale Rain sa Barangay Payao, Binalbagan.
1: Kag mayong gabi man sa kay Lino Sandaka.
0: Net Salazar sa Purok San Juan, Barangay Makiling. Good evening.
1: Sankada, I mean, sorry. Gary Cuesang, when will I see you again?
0: Dennis Dupla, sang Barangay Poblacion 2, St. Michael. Good evening. Solid followers, kay listeners ng XFM. Yahoo! Na, naka-comment ka na, Wako? Dugayaw?
1: Gani?
2: Wala na, Troy.
0: Be?
1: Sali mo gipagi.
0: Dari sa ako.
2: Sa Troy, tisoy ko na
0: eh. XFM.
2: Oh, nagpalos na sa gani nga.
0: Kaya nag-message kagali sa inbox kagali yan. Mm. Kaya nagbalos na. Dahil lang, ang tawa na mo na. Dahil lang yun. Kaya daw, di si Dido ni si Dolpo magpadala sa ano eh.
1: Oo ah. May gabi lang ganyan sa kaya ano.
0: Arin na, kita na namon.
1: Karon vibes.
0: Karon vibes, ara.
1: Oo.
0: Hindi man ni namon makita kay naka ano man eh. Naka lock profile, i-send na lang the picture be, i-attach na lang.
1: Amo na gulo nga, hindi ka naman makita kahit lock ang mga profile.
0: O, send na lang, attach na lang picture ah.
1: Oo.
2: Kuha rin picture ako kayo para malaway si Dulpig lang.
0: Be.
1: Basta iba picture na ni Kwan Hao, ni...
2: Amo na ako.
0: Amo na ako. Kagwapo siya, Dulp. Idoga ako monitor. Arang tubang ako, inaya lang. Inaya lang, sige buto nga.
2: Sige.
0: Ina, yan lang
2: kayo
0: mag-call ako ron. Oo, natamu na. Wala ko
2: na
0: tsura
2: ya.
0: Harasaw, taas yun
1: sa gabi. Okay. Oh,
0: sang 19 ano na yung picture, hindi ni 2025, di ba?
2: So, kung kuhan ko lang na yung picture ya, pag-ubura ko na sa Manila, sang 2023.
0: Yambal ko gidaw. Ay,
1: 2023 pala gali.
0: 2026 at asubong, lahin na yung tsura ya, hindi na niya mo.
2: Oo, siya rin bago ko na picture, bago ko na picture nga, guys, ako.
0: Ang subong nga nagapanawag ka sa amo na selfie na lang da.
1: Gani man.
2: Sige, ari ako. Ari ako para malaway pag itutulto.
0: Ra.
1: Basi, Blay, hindi mo na ikaw?
2: Ako na, bisa hindi mo pa pangitaon, eh. Para na ako na ako kayo.
0: De. Nagtigulang ka na, no?
1: okay. Ito si Palito man na.
2: Ano na?
0: Ito si Palito.
1: Ito si Palito man na. Ano na ka, tutpikon?
2: Malisuga.
0: Ha? Aman?
2: Malisuga.
0: Eh, pakita to sa ato ni Tizen na galanto sa Amon FB Live. Pakita namon, guys, ha?
1: Pakita namon sa iba na.
0: Oo.
1: Malanto pa kami ng comment nila.
0: Oo. Comment, guwapo ha, kung guwapuhan ka mo ha. Kung lauay, butang lang lauay, okay? Oo. Ambal ko gid naglay na yay itsura dulp no.
1: Ani.
0: Kay kagwapo to sa una 2000 ano to ambal mo 2023.
2: Oh, teke subong sa kampo naman ko gobra kundi ito mo kagid ka init.
1: Kun sa bagay.
0: Bebe. Areo. Makita yun na da guys. Areo. Pakita na mo na. Ora. Kina na.
1: Tingnan to kadulom na dahaw. Wako?
2: Wala gano'y suga, kaya natin yung tular lang.
1: Titani, kung hindi butahan mo flash ang imo kamera.
2: Kung rin, ma-picture ko liwa.
0: Ara, ma-picture ko.
1: Butangin flash.
2: Ara.
1: Kasi nidugit sa iya.
2: Ara na, Tol?
0: Liwat, be. De lang, ha? De? Amo man Japon. Wala man ni naglain, amo man lang Japon.
2: Amo lang Japon picture eh. Dito
1: sa Wow. Na puti puti ka to. Oh,
0: ang puti sa gali no.
1: Daw si Redford white ka na. Kagi na yun si Palito. Tumoy daw si Redford white.
0: Alin sa kay Palito? Sa si Redford
1: white. Papa tigil naglawugan ka.
0: Pero idol ko hindi ang brush ay malikod ka ng ano, habonera. Kitao din ng habonera. Oh, gwapo siya gali ka.
1: Dahil langit bala. Doon ako ka pa black cleavage sa ako.
0: Sino agi sa inyo ka duwaman? Ikaw ako si Dolpo.
1: Oo, bala.
2: Ano?
1: Mayo ka pagayon ka na may cleavage ka pa.
0: Sino yung managi sa inyo duwa? Si Dolpo o kung ikaw?
2: Si Dol eh?
0: Pero kagwapo siya, ano?
1: In fairness
2: lang. Nakita yan na ako ng picture.
0: Hara na, oh.
2: Nang dalgin na sa dayon nga makita na ito guru ay.
1: Na. In fairness lang, may itsura sa
0: oh, gwapo siya, pero nag-opisina lang ni Okon. Mm-hmm. Ga security guard. Di damo ni Uyab madali.
1: Correct ni. Eh, oo.
0: Oo, kagwapo siya.
1: May itsura sa
0: Are ba si babae ni Guru nga, ano ay, nga willing siya magpag-istorya.
1: Abe.
0: Good evening, line number one.
1: Hello? Hello?
0: Ara na.
1: Babayigid.
0: Mayang gabi, eh. Miga, pangalan.
3: Wala ko yung plan.
0: Ay, hindi ka niya taken. Ka naman galing.
1: Sino ni?
0: Si Ninya.
1: Hindi, may review ka naman, Ninya.
0: Ano na ambal mo?
1: Mag-guess lang siya ako.
0: Ah, mag-guess. Sige. Sorry ako sa iyo si Wako Wako. Kita mo ang picture ni Wako?
3: Ano,
0: nakita mo ang picture ni Wako?
3: Wait lang, guys. Wait lang, second ko ako monitor, ha? Anak-anak,
0: guys. I-open ako nga FB, Troy Tisoy XFM. Ari, dobulagan mo gini mo nga nubyo para kay Wako. Wala. Tsakto man, Wako.
2: Ase kong bulagan niya, tiyan na lang na niya, eh.
0: Hindi na ni siya maginulusan sa'yo mo, Wako. Mapisan ka man. Guwapo, taas. Ari, gadilap man ni siya guro. Gadilap na mo ni Chura doon. Gadilap na wala.
1: Gadilap na.
0: Gadilap na. Teka, guwapo siya, di ba?
1: Teka, kita mo niya.
0: Oh, di ba? Na, anong medyo man, guwapo siya na.
1: Teka, ano, mapasungsong ka?
0: Ngaw! Ay, pa istorya tanay si Wako at si Ninya. Sige, istorya, anay ka mga anay duwa. Ginawa ko, ikaw una.
2: Hello, may gabi. Pwede ko mag-chindihan ay matingan. Pwede pa ako, ang dahil ng pao, suwara ka nalang dito.
0: Nabalbalan sa mo.
1: Istorya, nabalbalan. Ganyan.
2: Hello.
0: Ninya, yung mga radyo, liyo ko na mute, be?
2: Hindi ka naman bati yun.
0: Oo, sige, pamati lang sa mga radyo. Sige, liwat, go.
1: Liwat.
2: Hello.
3: Hello, nagbibigay ako.
2: Saan kayo? Tagadun ka nalimig, ha?
3: Taga-kabundulan. Ha? Taga-kabundulan. Taga-mailan.
2: Sa doon ka dampi sa kabundulan?
3: Taga, taga-kabundulan. Ay, yun sa doon. Ikaw na akong, ano, taga-kabundulan lang ko.
2: Ang kabangkalan pala, tamang sakop na barangay ang kabangkalan, 36 ka barangay.
3: Oo.
2: Kakabundulan ka barangay.
3: Pagkate sa tate.
2: Ikaw na mo, sa salang ka?
3: Oo.
2: Ah, salang ko pala, no?
1: Tinapit lang na.
2: Tinapit lang.
1: Uy, hindi ka na lang naman ko.
0: Mamaylan?
1: Ay, mamaylan?
3: Pagkate sa tate
2: lang? Nana?
3: Pagkate sa tate lang?
2: Uy, ito mo ko dagakato. Gara pa ko ganit ang una na darado sa kay...
0: Ninya?
2: Ay, ano niya?
0: Ninya, ninya wala. Nakamanara.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali-langit bala? Tiintagali mabayad sa tusyon mo?
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Samad balang adlaw mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhig kasang ka. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang chan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 14 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Darcy Mercado Kalunsod. Ay, salamat. Nakita naging manaman ang page nyo, Troy. Nagpamati kami diri sa Mohon, San Jose Antique. Aling kay Darcy or Darcy Mercado Kalunsod. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskogay mo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kaginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana na Cutis Artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening!
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi, good evening. Pangalan? Ngalan?
2: Lucretia.
0: Dahil lang yun, i-mute ang radyo paliwag, ma'am.
1: Home.
0: Ngalan ni what, ma'am?
2: Lucretia.
0: Mamang imo radyo, i-mute anay, palihog. Salamat, Gid. I-mute anay yung radyo. I-check ko anay sa line number 2. Good evening.
3: Good evening, Troy.
0: Sino ni? Ngalan mo.
3: Si Remy ni Troy.
0: Si?
3: Remy.
0: Taga diin si Remy.
3: Taga Iloilo, Troy.
0: Kalapad sang Iloilo, Remy.
1: Oo.
0: Sa diin ba?
3: Panati.
0: Hello, ma'am? Ma'am, okay ka na, ma'am?
2: Okay.
0: Pangalan mo gani, ma'am? Sino?
2: Si Lucretia.
0: Lucretia. Lucret ka, hindi. Taga din si Lucretia?
2: Sa Cadiz.
0: Din sa Cadiz?
2: Dari din siya sa San Andres.
0: San Andres. Pila na edad ni Lucretia?
2: May ano lang ako, mag-request lang ako.
0: Namangkot pa kung pila edad mo antes sa request. Pila na edad mo?
2: 71
0: years old. Mayo kay naka panawag ka man sa amon nga waragwagan. Anong nanamian ka sa amon o kun nabwisit ka lang?
2: Siyempre, nasadyahan ako.
0: Ay, salamat.
1: Wow, thank you so much.
0: So, may ba nakapasubong na Nanay Lucretia?
2: Ay, wala na.
0: So, kapangita ka.
2: Nagapangita pa kung may araw.
0: O, karoon lang pag-request ka, may pa-istorya ko sa iyo mo dahil lang yun. Remy!
1: Remy?
3: Troy.
0: Daw ang forever mo, aragid ko sa 71 years old.
1: Oo. Ay, nakadlaw sa iyo.
0: Kadlaw siya, oh. Ano sa'yo mo, Remy? Patulan, hindi?
3: 24 pa lang, Kuya Troy.
0: Ate, anong labot na mo? Wala man na yan sa paedadida. Di wala na ni Remy? Ah, Remy? Lucretia?
2: Oo.
0: Na.
2: Kahit matanda na, may butas naman.
0: Oo. Di ba?
1: Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ng Lucretia? Lucretia siya.
0: Lucretia. So handang-handang magpalukit si Lucretia?
2: Pwede.
0: Ayun. Dali, may tatanong lang kami. Ano pa ba, hindi pa ba na-cut off yung pension mo, Lucretia?
2: Ay, wala naman akong pension.
0: Meron tayong negosyo.
2: Wala rin.
0: Ano yung bumubuhay sa'yo?
2: Mga anak ko lang.
0: Sige. Dagdag natin to si ano, si Remy.
1: Oo.
0: Nabuhayin din ang mga anak mo.
2: Dagdag sa papakainin.
0: Opo. Remy, ano? Ayaw mo, maghanap kami ng iba.
1: Remy?
2: Ayaw yun na sa
0: matanda. Matawag lang kami sa'yo maluwat, Remy, ha? Kaya daw lang alam, pag ibang todan 24, kaya daw ka-awkward man.
1: Kung sa bagay.
0: Makallback lang kami, Remy, ha?
3: Okay.
0: Ibakante lang na namun linya sa Globe. Dali lang gid, Nanay Lucretia, kay manawagan kami di sa Globe. Ano ba yung hinahanap mo sa isang lalaki, Nanay Lucretia?
2: Marunong magmahal.
0: Hoy, lumalandi din si Iyay. Marunong magmahal at... Bing-bang?
2: Ano bang ginagawa sa mag-asawa?
1: Siyempre, tinatakpan ang ang butas, di ba?
0: Hindi, sinisidlan ang butas. Masama yun pagtakpan eh. Hindi ba kakahinga?
1: Ako sa bagay.
0: Kung masusupukit yun.
1: Correct.
0: Dapat sidlan ang butas.
1: Sige.
0: Manawagan kami sa mga lalaking sisilid ng butas. I-dial nyo yung 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ilang taon ka na ba, ma'am, na hindi napasukan?
2: Matagal na.
0: Mga ilang taon?
2: Mahigit na 30 years.
0: Uy!
1: Matagal na palang. Hindi na paslo.
0: Tatlong dekada, hindi na napasukan.
1: Napasok ang sinulid sa karayom.
0: Hindi ka na pala nabordahan eh. Wala na. Pero may asim pa ba si Nanay Lucretia?
2: Mayroon pa lalim na.
1: Siyempre, maghahanap ba yan kung walang asim?
0: Malalim pa ba yan?
2: Malalim na, naaabutin din. Masakas lang.
0: Pero ano yan, matutungkad pa rin yan pag mapasukan.
1: Oo.
2: Matutungkad pa rin yun.
1: Pwede pa ba yan sa sandukan?
0: Pero, di ba? Dati, Ma'am Lucretia, ano yung trabaho mo?
2: Masukan lang ako sa Manila.
0: Ah, sa Maynila? Sa San Andres? Saan nga yung banda yung San Andres? Sa proper lang yan ng Cadiz, tama?
2: Oo.
0: Ah, matagal ka na nakikinig sa amin?

0: bahala dyan pumili kung sino yung nagustuhan mo, okay?
1: Sige.
0: Ito yung number ni Nanay Lucretia, 0948-930-3228. Again, 0948-930-3228. Pag meron kang makausap dyan at mangilala sa iyo, huwag mong kaligtaan yung komisyon namin ni Dulpo, ha?
1: Okay.
0: Ilang percent pa yung kukunin natin komisyon sa kanya?
2: Ako, 10.
0: 10? Walang O sa una?
2: Wala.
0: 10 talaga.
2: 10 lang.
0: Sige. Kaya mo ba yan, yung komisyon naming 10%?
1: Okay,
0: sige po. Ayan, hintayin mo, ha? May magte-text sa'yo, ha?
1: Sige.
0: Ano yung request mo?
1: Yung kanta ni Bilma. Anong kanta ni Bilma? Bilma. Bilma Santos.
2: Palong-palo?
1: Sige. Okay.
0: Diba yan? Luma naman yan.
2: Luma naman yan.
0: Iba lang yung pang ano ba? Yung panggabihan talaga ng mga music.
1: Sige. Kayo na lang. Basta ka Bilma.
0: Wala na eh. Diana Ross siguro, If We Hold On Together.
2: Kasi yung Vilma, kasi
0: panglinggo.
2: Panglinggo, pang jukebox lang yan.
0: Hindi siya standard eh. Ano ba yung sa'yo?
1: Ito ang
0: I Only Live to Love You, Dorp. Okay to?
2: I only live to love... Pwede
0: na yan? Susundan natin ang I Always Love You?
2: Pwede.
0: Sige, ito na. Hindi pala si Vilma Valera pala ito
2: Valera.
0: Yung
2: ibang Vilma naman 'yan. Okay lang sa iyo.
0: Yung mga kanta niya dito is ano eh, yung Palumpalo 16,
2: Isipin Mong Basta't Mahal Kita.
0: Jukebox na ito?
2: Jukebox na 'yan.
0: When the clock strikes one. Parang disco ito eh, no?
2: Something.
0: Sige, kami na lang bahala kung anong patutog namin, ha?
1: Sige.
0: Salamat po. Regards sa mga taga-Cadiz. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: 11:24, balik pang phone pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Ning XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: madamong salamat sa mga nag-intra sa phone pal. Kag sa ma-intra pagit buwas. See you tomorrow, same time, 9 to 12 midnight. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa tanang XFM radio station sa Negros and Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, good night. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Mabos.

0: testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng 10 ton plus gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng 10 ton plus gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng 10 ton plus gold.
0: 10 ton plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sa dyan din. Kadagabi o

Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Santhon Gold. Coffee mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: X FM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: gagluto tayo. Mm. Sa Bragg ito, nakatipid, bangod nga. Hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen gagluto.
1: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buti ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: parang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Mga katupa, excited!

0: or 2 kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyo magkaas.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimok sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Hala, ka-exciting!

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa ang tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix tagkape ka na lalakas at

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
6: Siguradong ginhawa ay hatid.
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
6: Santon Plus
5: Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
8: Sa ako

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen ka glutathione. Makapahubin pa sa nawon. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bumibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pa sa buot ni mo nga?
4: Kusgan kaayo. Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legale, isa ka

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: down pain. Fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton natunan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Lunes na kita, mga katropa. August 31, 2026. De, last day of August. Hala, kadasi eh. And of course, sa buwas, Setiembre na, mga katropa. Setiembre, Setiembre. Magakanta na, may magakanta na. And of course, syempre, subog yung adlaw. August 31, 2026, Lunes, mga katropa. Wala sang klase. And wala sang obra holiday because today is National Heroes Day. Diba? Ating isigaw. Bigyang pagpupugay ang ating mga pambansang bayani. Kakadlaw. Oras natin mga katropa, alas 4.54 na sa aga. Kamusta, kamusta kamo dyan? Kamusta ang inyong mga aga this Heroes Day? Kita kong iba nagbakasyon, no, from ano daan, Saturday, Sunday, up to now, Monday. Te, uy, nagbakasyon yung iba. Iba na kita ko nagpa-Bagyo. Bagyo City, ha, hindi Bagyo as in tropical storm. Bagyo as in Bagyo nga, lugar. Nakita ko to sila doon ka very good, ha. And of course, mga katropati, tutok na rin sa programa natin sa Exciting Pilipinas. So, mga aga, kaupo, this si katropang Wendell Palinario. Good morning! Of course, live na kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na kita! Komento na mga katropa sa ato niya nga live stream. Sa inyo mga pa-shoutout and greetings subong yung adlaw sa Lunes. Good morning, Drewa. Sa kay nong Melvin Tortola. Good morning. And of course, sa mga katropa peeps natin all over Negros sa Occidental. Good morning sa inyo nga tanan. And syempre, nakatutok na balakaw diri sa programa naton. Amat-amat na pa-shoutout. Amat-amat naman abugtaw sa mga need magbugtaw ng mga ubra like me and like you. Mga pamati isubang sa aton, di ba la? Amat-amat na. Nakatigang na. Biskang wala sang klase, pero make sure nga may unod karon ron na nga itong channel. Sini nga aga. Dapat makapamahaw gid. Amat-amat na digamu. Ah. Sa mga mother dear naton, sa mga nanay, tatay, good morning sa inyo. Sa itong mga lolo and lola, dira, good morning. And good morning man sa ilan ni Ma'am Mayna, si Leodora Dumipig. Sila ko rin subong dira sa may ano daan. Punta tay-tay ni sila ni Ma'am Mayna mo. Good morning sa inyo, dira, Ma'am. Sa ilan ni Ma'am Wilna, ay Wilma de la Peña. Good morning. Galang tao sila subong sa may Barangay Singkang Airport. Good morning. Yes na yes, kid ko na humbali, Ma'am Wilma. Yes na yes, kid. Sa kay Sir Randy Santisas, good morning, man. Sa kay Mama Mirna Hambre, good morning. Sa kay Sir Arnice Erida, good morning, man. Ayong aga sa inyo nga tanan kag amat-amat na digamon. Para may unod na itong tiyan, dugay-dugay. Kito mga amuning kaagakon, ito ka namit kinakaon. Sa mga manamit nga maniluto, especially sa aton nga mga mother dear, di ba? Eh, syempre mga katropa, when we say breakfast, di mga katropa, mugini siya mag-supply sa aton energy all throughout the day. So, dapat mabalilagani. Okay lang, hindi ka manyaga kag manyapon. Pero dapat manyaga kag manyapon kung magutom kaya, di ba lang? To supply also the needs of your body nutrients. Pero, mas okay na lang gani kuno nga hindi ka manyaga kag manyapon. Basta importante na ka pamahaw ikaw. Di ba lang? So, pamahaw gida. Amat-amat na dira. Kaya sa mga katropa, ako na sa atin, alas 4.58 na. So, saliwata, padayon lang sa pagkomento sa programa nato, Adria sa Exciting Pilipinas. So, may mga birthday, dira subong. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you!
Yes, may mga birthday dira sa Bong at happy birthday mga handa ta dyan. Handa ng ano? Ng isang bayani. Siyempre kay kadungan niya birthday ang mga pambansang bayani naton, di ba na? And syempre mga katropa, samtang nga naghihimos na kamo dira sa inyong mga tagsa kapanimalay, iti amat-amat na. Bugtaw. And sa aton man nga mga katropa pips nga nagatutok sa aton subong. Sa ilang mga salakyan nga nagamaneho, nagali sa may mga flight dira abi, no? Sa may mga nagahulat dira sa ang ilayang mga salakyan, nagahulat sa ilang mga ginadulong ko na ginasugat man. Good morning sa inyo sa mga nag-tune in bala sa ato sa sulod sa inyong mga salakyan. Subong yung aga. Good morning! Kagati mga katropa, subong! Makita nato mga katropa nga tigdo kadamo gida ano sang naging apekto sang habagat mga katropa, especially sa bahin sang Luzon, ano, damo ito nga pagbaha sa Pampanga, sa Bulacan, Laguna. Kasi ang mga katropa, dapat kita manginhanda man kita dariya sa Negros Occidental, tungod gado, wala untat ang bagyo, no? Sige lang, sulod nga sulod. Dariyo mga katropa, of 2A, ako pag-abi, panigaling mga katropa, through DOST Pag-asa, sa pinaka-latest din nila, nga update 6 hours ago. Nating mga katropa, kining bagyong pilandok mga katropa o. Oh. Balantayan mga katropa nga ti araan sa sulugyasang Philippine Area of Responsibility. Pero ari daw ari siya sa babaw sa bahin sang Luzon siya mga katropa sa gihapon. Pero ti mag halong lang kita. Especially nga ti grabe da Japon ang dala nga ulan sa nga bagat mga katropa. Muni subong nga, no? Ito may aring bagyo, tropical depression, na pilandok mga katropa. So, ingat ha, sa itong mga katropa peeps all over Luzon, Visayas, Negros, Honda, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Bidog ng Pilipinas mga katropa. So, ingat, ingat kayo dyan. Ingat ha, ingat sa baha ha. And oras na ito, 5:01 na mga katropa, alas 5:01 na sa aga. Matamata kita sa itong mga olobrahon. Pero ay, sulod nyo na sa inyong mga bags, sa inyong mga payong, and kalo, mga katropa. Para nga, in case mag-ulan, anytime, everywhere you go. Mayara ka siyang kwaon dira, kahit ito ang ato niya kalangitan, anytime nagaluha siya. Saka yan, ng Melvin Tortola, maliyan sa Davao, yun, baha, sabi ni Auntie Claire Castro. Oo, sa Davao, baha man. Muna gani, Luzon, Mindanao, pati Visayas, binaha, kita tanan, ahay. So mga katrapari, wa mga musikahan naton sa mga aga. Siyempre, pampagana sa inyong mga aga. Tri sa Exciting Pilipinas. Yari na ato mga musikahan by Willie Revellamin. Na miss niyo pala mag-yug-yugan. Aria, do-do-do. Ah-da-da-da. Ah-ha-ha.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

nagbabalik yung mga radyo. Good morning, mga katropa sa mga katropa pips na tundriwa nga nagatutok na sa ato. Good morning sa inyo, katanan! Sa rin ni Sir Jelwin. Bali, daan ako na share ng Happy National Heroes Day. Bali, wala sang klase, wala man sang dulong sa eskulan. Bali, ang nami nga hero, kuno amo si Martin Delgado alias Tan Martin sang Banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Oy, ang iyang, bet nga hero, yako no si Martin Delgado. Ako, sino akong favorite nga hero? wala bias. Sige lang, sa susunod na natin yan, sasagutin. Uy, last day man sa bulan. Grabe naghuy. Ulihin man nga adlaw sang bulan sang Agosto, mga katropa. And of course, ginaselebrar man natin subong, di ba? Ang buwan ng wika, kada buwan ng Agosto. Ote, kamusta? Kamuda? Kabalo na kamo mag dumdum sa aton ng mga lingwahe, sa aton ng mga tawo pa mga ninuno dira behind, akong behind sang ini nga nasambit niya nga mga wika aton sa karon sa mga ini nga mga palatandaan nga kita ang Pilipino. Te, are you ready for the September era, di ba la? And syempre mga katropa, wala klase, gani ha, ginasulit-sulit, tapos ibalayang duwala ka na si mo, animo pa, tapos naghimos ka na, tapos paglambot mo sa eskulahan, wala tawo. Purus wala, no? Wala tawo. So, amatama, tadiraya, hi, pamahaw. Pamahaw na lang para yung all good. Kasi sa mga naglagaw-lagaw, ti mayo man na, nga pag ano, dira sa inyo, nga pag get together with your family. Ingat and wala kita da sa mga inyong souvenir. Charot lang. Anyway, sa ingat and of course, amo ni ganing mga may mga long o kon long weekend. Amo ni mga katropa ang time nga kita gani makamit sa aton family, sa aton maka get together kita. So, i-seize na ka ng moments nga mga pareho sini with our family. Enjoy! And syempre, no, masubo man sa pila man nato niya ka mga katropa. Ngati especially no sa mga ginabaha subong sa pila ka parte ya sang Pilipinas, ngati lubog sila sa baha, no, hopefully ngati mag subside na and mangin okay na sa liwat ang situation. Ngati bao kabundlay, no, minablanga nga hindi man kita manggaranon tanan, tapos ginabaha ka pa, tapos ginaulan pa, di ba, akalain, pero hopefully nga mangin okay ang aton nga mga tagsa kababayang Pilipino. And of course, don't forget man, isa puso ang ato pagselebrar sa mga adlaw sa National Heroes Day. Dumdumo na ito na ako nga ang tiara kita dari sa buong. We have freedom because of them. No, may kalayaan tayo dahil sa kanila, kaya naman atin silang alalahanin today. Ngayong araw ng mga bayan. 5:18 na alas 5:18 sa aga. And amat-amat na tutok sa aton nga Facebook Live. Sa Facebook Live na ito, amat-amat na tutok kay mga katrapayari na ang aton yung tika-tika na video. Trending ini sa TikTok. Ano ang gagawin mo para manalo sa palaro ni auntie mo? Kita mo na mga mag-abot. For example, mag-abot ang tita. Bala ka medyo nakadawa-dawa na sa buhay. Nakaangat-angat sa buhay. Tapos kung may pa-birthday, may pa-games na si tita. Mga pa-games lang mga pambata, mga pangkabataan, ano, mga premyo-premyo. Ano ang gagawin mo? Ano, ano ang ibibigay mong effort para nga magdaugaw, ikaw manalo ng jackpot prize ni auntie mo? Mga katropare, kayo may nakita kita sa TikTok nga trending video. Mga katropare, kita ng isa kabata nga nag-fight, fight, fight. Good siya, good nga magdaog, ano? Kaya nabalang game, kita mo na nga
Isang una, nag-uso na tikoy na mo. Tikoy, kinabutang sa agtang. Tapos pag yuguyuon na yung mga muscles sa face para magkadto sa mga bibig, kag makaon mo siya. Pero naglambot sa cookies and biscuits na nagamo na na. So lihi, pati dulce, pwede naman. Pero aring bata, balolang tawa niyo bala kay grabe yung effort. Pero maduwala, gagiho ang biskwit! Mga ka-Triple Lives, ubong, isa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Arin na! Tik-tik ka na!

O, diba? Kay bibig yung giho, hindi yung guya. That's why hindi mataktak. Kalo, oy, kay Tuto. Ano, yawa na siya pag giho. Kay ba yung ginagiho ya? Ti abi yung guro. Magiho bala. Kung magiho ya ba, bati ma automatic ka mag-naog ang biscuit. Pero like, wala ang bibig yung giho. So, ang guya, wala gagiho. So, wala nagandagdag ang biscuit. Second day na himo si Toto nga ano kay ginvideohan siya. So li hinaglambot man naasta sa ilong ah kaso wala gid naglambot sa baba. Mga bata pala no sa jagi di ba sa mga bata maghinampang kita mo na nga like kung kita yung ating gulang may tactics sa taa giyuon ko din ilong kag kilay bla para madagdag ang biscuits la. Oh biscuit ang gamit nila no biscuit. Hey, yaya ka bata nga ni wala gid nahulo. Grabe, mataning effort. Yeah, I see the effort. A for the effort. Pero wala, ganyan na hulog. Yato, sige lang, magdako-dako ka, makita mo ni makadlaw ka gina. Kaya ano ganing gagawin mo para na manalo sa pahampang ni auntie mo? Mahambal din ni Katrapang Chris di sa Tekta Dio. Ginpukaw lang na siya guro ni mama. Yan nga tuyo pa sa kaginhaga sa ni Arvel. Lagaw kaghampang. Muna daw wala pa siya sa animo. Yan samtang. Nga naghampang ni siya sa ano galitawag ni. Sabi lang, yugyo, may maguya para mag naog ang cookies. Muna siya, te. Sige lang nga, bawi ka na lang next birthday o kon next fiesta. Gara, bala si Arvel, bala si Imo lang ko kay. Isa lang na ikagiyos ang kilay ni Arvel, tak-tak na nasa sa bibig yan. Sagad-sagad na siya. Bala rin nagkatropang Chris ko na si Arvel, sagad-sagad na gina. Patudlo ka mo saya. Pasti may narka mo sa mga amuni nga mga hampang. Kung sa mga games, sa mga birthdays. Oo. Mga katropa, alas 5:22 na. And good morning sa mga nagtutok sa atin sa liwat ha, sa ilaya ni Anis Meres Gamez. Good morning sa kay tatay. Isoy, good morning. Sa kay nanay, Dra, good morning. Manan, nagtutok sa atin. And alas 5:22 na ariwa, mapamusic ito sa liwat sa mga katrapa pips. Tata, Dra! And nagtutok sa atin sa subong Lunes. Good morning, good morning, good morning. Ariwa, para pampapukaw sa inyong mga agang. Ano pa lang ma-feel the feel you get ba? Alehelu, alehelluya, bye. Bye, mga katrapa. Alleluia, bye. Bamboo.

0: mapapasigaw ka na lang. Oh, Pinoy ako. Literal na Pinoy ako, buo aking loob. Kaya tibis ka may baha, tanawa niyo ba na? No? Bako Japan ang Pinoy app. Pero tani hindi masanay, di ba? And yes, Pinoy ako kay mga katropa. The National Heroes Day, Sibong. We should be proud of being Pinoy, being Pilipino. Oras natin na 5.32 na. And mga katropa, wala na kita sang oras. But before that, tatamyawon ta, mga katropa pips na ito ka nagupod sa aton, niya. Nga programa, Subong Aga, Subong Lunes, dari sa exciting Pilipinas. So good morning sa ilan ni Ma'am ano, Mirna Hambre-Hambre, ni Ma'am Wilma de la Peña. May na, Sir Ledora Dumipi, good morning. Kay Sir Randy Santisas, kay Sir Arnaiz Irida. Sa kay Sir Jillwin, good morning sa inyo. Sa mga nagatutok sa aton, sa ilan ni Nung Jo Dira, may aga. Sila ni Ma'am Mary Ann Lidesma, good morning. Itita Daisy dyan, good morning. Sa mga listeners natin dyan, all over Negros Island region, sa family Diaz and Balinaria dyan sa Baguio City, good morning. Sa listeners mo natin dyan, sa may Talokta, good morning sa inyo dyan. Sa may Talisay City, Zone 15, good morning dyan sa inyo kay Sir Alberto Norbing Lorino, good morning. Sa mga katropa peeps natin, sa may La Castellana, good morning man. Sa mga Moms Chapter natin, all over Negros Island region, good morning. Dyan sa may Maylan, sa may Kabangkala, ano? Sa may Sagay, good morning sa inyo. And of course, sa mga Moms Chapter natin dari sa syudad sa Bacolod, Gili. Good morning, good morning, good morning. Thank you so much sa liwat. Kag mga katropa, padayon lang sa pagpamati, magabulos ang the Secret of Health. And after that, balita na naman kita kapon sa katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Thank you, Kitsoy Watsa, bago po, Diria, sa Exciting Pilipinas, sa programa nga pampukaw kunaga, kaupon, si katropang Wendell Balinario. Mga katropa, kita-kitsa naman bukas, diri lang sa XFM Bacolod. Sariwata, happy holiday! And happy Monday! Happy National Heroes Day! Saliwat mga katropa! Bye-bye and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
6: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Reddell. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.
10: XFM.
2: FM.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: XFM.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFMKID.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFMKID.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFMKID how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Yes to health!
6: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlong man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparaga, agud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sini nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit madasig kita magayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sini nga pagparagad sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sini nagakadapat nga himuon labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss de karon sa ato sini nga pagparagad. We would like to welcome sa ato sini nga Doctor of Alternative Medicine practitioner Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
8: Welcome man, Sir Josil. Kagamo man, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibun sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pag-uragwag through Facebook Live, kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
7: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apekto ini sa kababaihan. Pero hindi ta gid mention dihan kung kaysa Doc Leo.
8: May mga tiempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
6: The Secrets of Health.
7: Inatawag nato ini nga mood swing. O kun ang pagka-Arab, Arabuton.
8: Arabo.
7: Arabo, oh, Arabuton. So, may mga causes gali ini.
8: Yes.
7: Kung nga, nga naga-Arabo ang tao. Hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
8: Actually, iban gani sini no, kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman so.
6: The Secrets of Health.
7: Nung kalabanan sini nga mga factors, Doc Leo, nga ang naga-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
8: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa nga aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil ah, mayara man eh. Pero pwede magyapon sa mga hamtong, bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man, sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters, like sa aton sa nga serotonin, sa aton sa nga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayo nga reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado man lang sa ila mag-deal.
7: Oh.
8: Pero nga sa imo do, ka big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok kag dito kutkuton mo, ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
6: The Secret of Health.
7: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
8: Yes. Kung paano okay kita mag-react.
7: Oo.
8: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh.
7: Mm.
8: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumpurme sa aton hormone.
7: Oo. Kaya ti may ara nga, for example ha, halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kaysa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang? Pati kasi na.
8: Mm-hmm.
7: Why na? Pero may ara iya kon kaysa. Magtulok ka lang. Yan ang tulok mo.
8: Yes.
7: Gay kay kasakon.
8: Yes.
7: lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Doc Leo.
8: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
7: Okay.
8: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
6: Southern Plus Gold, the secrets of health.
7: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kahiti may ano na, may moringa powder, may soya powder, kag may mangustin powder. So inang mix klada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavone da that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubagsang prostate. Isa sa mga simptomas yun na ng gustong problema mag-ihi nga why naman may gagawa, daw ay naman ilihion pero gatubod.
8: Ang iban sina, gani, sini siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
7: Gatubod pagin.
8: Oh, pero may ara man niya na abin niya why na, nasulod yun na to, nah. Nagtubod pa.
6: Southern Plus Gold.
7: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ang simptoma na noticeable gidya sa mga babae.
8: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
7: Oo.
8: May mga times man nga malipayon siya. Hindi ka lang magkumpiyansa.
7: Malipot. So may sudden ang changes.
8: Yes.
7: Ang ila reaction.
8: Yes, hindi mo mapaktan, unpredictable.
6: Southern Plus Gold, the secrets of health.
8: Ang imo sini nga reaksyon, makita sa imo, mabatyagan nimo tungod sa sa nagakatabo susulod. Ang imo sini nga neurotransmitters, ang imo sini nga mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sini nga pag panghikot didto sa sulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
7: Do muni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
8: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
7: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang nasa guwa mo.
8: Yes.
7: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma sang mood swing nga ginatawag? Dili mo ba mention yan or if not daw gulpi lang init ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang gid hindi ka lang pabayaan ka lang bala hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
8: Pero kung hindi ka man pagsapakon, makig ka man.
7: Do matyagan news niya sa tao di sa balay sa linya tawo-tawo lang away ka makakita ba?
8: Oo. Do ka pagkaduan. Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay ko may amuning nga klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho. Kasi diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
7: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
8: So una nga panahon sini Sir Josil no suno sa record nga kun may alabuton gani o kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa. Gina pagwa siya kun sanag ang bulan kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan kasanag sang bulan ugsada pero nagahublas. Amo ni mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka pero may mga rason din sila. Iya, sang una nga tiempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo sang kanding. Anong ila sa nga rason? Tuon na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kun masimhutan mo na, buti maginawala Sir Josil, pati ang evil spirit magwa.
6: The secrets of hell.
8: Ang isa sa ni Sir Josil, ano, para mabuligan kita, nga mapahagan-haga ng aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dara, likaw ka. I-change mong imo sa nga environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sang saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig niya sa para sa aton aton sini nga mudo. Magnami ang aton sini nga mudo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang imo sini nga serotonin, magaboost ang imo sini nga serotonin nga makapanayanaya ang imo sini nga pamatyag.
6: The Secrets of Health.
8: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon, Sir Josil, ang mga madahon kag berde nga utanon like malunggay, ang palaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pa gid. Makabulig ini sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kag berde nga utanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas imo gani pressure,
7: relaxant ang magnesium.
8: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sini nga BP.
6: The Secrets of Health.
8: Malunggay, mayara sa sang B complex vitamins. Nga makabulig panami sa aton sa nga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon, energize ang aton sa nga brain.
7: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule sa may mga hormonal imbalances.
8: Yes, Sir Josil. Actually, ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sa nga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sa nga efekto sa aton sa nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, stressors, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta na makarelax ta.
6: The Secrets of Health.
8: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
7: Short-tempered ikaw.
8: Yes. So, and then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungkol sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015, pagandang study, Sir Josil, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhone Gold.
6: Santhone Plus Gold.
8: Kag-ari pa gyud Sir Josil. Ang isa pa gyud sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhone Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Secrets of Health.
7: If mag-inom ikaw Premium D3,
8: makabulig it, Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may benefisyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pag-tuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung naginatawag ng vitamin D, nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sini Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
6: Gusto mo ba?

0: Secrets of Health.
1: Ang ginamon no mo kagaina that magnesium also help sa ato sining mood swing niya yes. Doklay. Pero without vitamin C mabudlay ang kaguro magprocess ang magnesium sa lawas.
2: Gintun an gini siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nyo nagkakatingala. Ang tumaro man sila sang calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali kinanglan sang primary nga mineral na calcium para magbakod. Mm. Pero para maabsorb ang calcium kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga, magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip na nga aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ang palaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So, butong balon, ara siya, ma-absorb na nila. Kag, para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The secret of
2: kung i-combine mo ning tatlo kung sang una sa doka irritable sa doka alabuton mahagan-hagan na sa palaabuton.
0: The secret of
1: so ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabaka sa mga butika. Dara sa mga tagantike sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo da kag magpamangkot sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa May Kalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ining mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pa nga konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dera nga program of supplementation ang ato sa nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The Secret of Health.

0: maganda ka pa.
1: Sa mga kautoran, tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
2: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa ginatawag benefit.
1: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So, kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa nagulayo, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto kaya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
0: Kung

0: available in your nearest drugstores.
1: Labinagi sa mga kabataan na nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kaya may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha. Dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha?
2: Posible lang imbalances na kung gahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
1: Para tandaan sina, sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na kasakit ang butkon, kasakit ang iasininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawa. So, ara da, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Kagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina, yung mga naritabling sa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Anong din sila niya? Mababae na ikong lalaki. Kanya na ba manibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagali sa kakita.
2: Yes.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Windin gali sa mga rare, inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon.
1: Mm-hmm.
2: Kagang iban sini, frozen na mag-abot dere. Kumpara mo sa fresca, malayo gidiya.
6: Yes, to help!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga, kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka-problema kamo sa mata, mag-Vision X Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors, bala Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kaya kung ano pa na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-Vision X Plus for prevention.
1: Kaya nga daan, subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million ni siguro sinagatubang sa cellphone. Kaya nga, mambal, damo, iya kabataan kagmay pa, oh, eksakto lang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sa bata, dataga lang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: So, una, Sir Josil, magbatsyag nga doon nga problema ka sa mata, pag-inat mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatyag na. Ang iban sini kadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang iban sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, gini niya, Dr. Leo.
3: The Secret of Health.
1: Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
3: The Secret of Health.
2: Tagari pagit Sir Josil, sabahan natin nga lang nagpapasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon no, basi may kulang.
3: The Secret of Health.
2: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay no like kulang sa sexual activity, hindi man gid sa kausa sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sini nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kag mapabayaan, muning hambal bla Sir Josil nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga nadula na lang ka init. It is because of hormonal imbalance man. Gano buo imo testosterone, gano buo man imo libido. Tano mo nakapilit ba? Bisan ikaw mismo hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Makig na lang si misis mo.
3: The Secret of Health.
2: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, maayon nyo paglabing-labing ni misis, mas magahanuot ang inyo sa nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
7: Para sa mga

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secrets of Health.
2: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balairan kali kita buwas sa Bombay.
3: Nagkunol?
2: Nagkunol. Siguro hindi masarangan sang turbo na.
3: pero may experience siya man Sir Josie, lang isa naton da kilala sini nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sang problema.
2: Bala na
3: kamuda.
1: The Secrets of Health.
2: Ang manami kuno nga ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton nya kutis kon manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nukon hining.
1: The Secrets of Health.
2: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap, kay ini may Lota Kojic. And then, sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gin na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay ng subay mo, kinututan sa lamok, kaluton tang kaluton, hala, nagalapad niya, nagalapad, kag kung kaysa nagaka-infect pa, nagabanog. So, magamit kita sang Santon Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The Secrets of Health.
3: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may panggwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambal o balahagina. O ay palabot sa physical mo. Mm. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
2: Oo.
3: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Kaya pati ilok mo sa amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito ma, kundi alin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
6: Yeah!

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa pa gid Sir Josel manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, ma-trigger. Bisan anong kuno kanamit dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitar sina? So pinakamanami sini, dulaon naton. O kun pahagan-haganon naton ng pain, alleviate naton ng symptoms, healthy lifestyle. Kay kundo hindi kan magwantang sakit tumari bala sang cess the pain.
2: Ang cess the pain actually is a pain reliever. Kay nang lano naton ni na bangod man kay ang pain kon kay isa nga dalas ang overb lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kay nang lano mo gid na tiempo. Aside nga imnani mo sang cess the pain, hatagi gid tiempo nga maka-recover ang imo sining unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santhan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawa, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibaga palanakit palang alay, why not nga try mo na imulong masahe. Kag para mas nami pagdating effect, gamitin pala sa Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
3: The Secrets of Health.
2: So, initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon niyong official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin niyo mga butika ka pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
3: The Secret of Health.
1: Always gid nato gid encourage Sir Josie lang aton sa ninyo mga listeners para sa lawas nga malig-on kagadlaw adlaw nga proteksyon ang kombinasyon sa sining tatlo Santhan Gold Premium D3 and the Santhan Vitamin C amo ang aton tumaron ini ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
3: The Secret of Health.
2: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman, Josiel Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: Santhan Gold Live Testimony.
7: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santhan Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kaluwasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
11: SFM Exciting!
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: XFM Network Philippines.
15: Mga katropa, extra

broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babaldiri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasagap pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM Time, alas 6:08 na may nga syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa mga bahay sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong nga palatuntunan, ang Express Balita. Express Balita. Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Lunes, Agosto 31, tuig 2026. National Heroes Day, regular holiday. Mawala klase, wala opisina. Subong aga kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Sige dulo naman sa inyong mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagibapa. Sa mga nagamonitor, dra subong sa aton, mga katropang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Kag sa XFM Sagay City naman, sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
1: Mga katropa, malantaw magkita sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara magkita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
0: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre ang ato nga official streaming apps ng XFM Philippines sa inyong mga Android phones. Pangitaan niyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install o kung ma-download nga libre, kag mga katropa, ma-access na rin ninyong 53 on-air stations sang XFM Philippines, salin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
1: Mga katropa, mayara man kita sang aton yung text line na dali sa itong estasyon, ang aton yung numero 0915-628-7926.
0: Alas 6:20 na, mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita dali sa lokal, national, international, kagiban pa. Dila sa Express Balita.
2: Express Balita. Headlines.
0: Sa mga balita diri sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Police Provincial Director, kaganom ka mga hepe sa kapulisan sa Negros Oriental ang ginilisan bangon sa presensya sang illegal gambling sa lugar.
1: Mananagat, taga-taga Victor City ang ginapatihan na tripan kaginbuno patay Domingo sang kaagahon sa Barangay Size, Bacolod City.
0: Sineko nagkakonsulta sa membro bahin sang dibidindo nga inog panagtag. Kaya sa itong mga headlines sa balita naman sa National.
2: Express Balita, National News.
0: Senator Ping Lacson nagbuyagyag sang inaligar questionable ng mga titulo sa duta sa Taguig Reclamation Projects.
1: House Ethics Panel nagaduso sang pagkilala sa 98 ka mga kongresista nga may perfect attendance sa sesyon.
0: Kag sa aton nga mga headlines sa balita sa international.
2: Express Balita, International News.
0: Naglabot sa 3,000 gineklarar nga missing sa flash flood sa Nepal. May masobra na 7 kagatos ang nakitaan nga mga bangkay.
1: Israel nagpaandam nga atakihon ang Iran kun buhion sini ang iyang nuklear nga programa.
0: Sa ito nga balita sa sports, sa Cebu Base nga Dragon Boat Team magapasakop sa World Championship sa Taiwan.
1: Sa ito naman balita sa showbiz, isa ka fake gala mga katropa ang nagalapta sa social media, GMA. Ginkompirmar nga ini sa kapeke.
0: Kaya sa ito nga mga balita, kung sa ito nga balita special, kapag si katropang James King, mga katropa, kilala akong takong sino ni kung mga pinakatigulang ang mag-asawas kalibutan. Alas 6:22 na, inyo nabatihan mga katropang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginigin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: Mga katropa, ito na padulungan ng mga balita na sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Gin-relieve ang provincial director kaganom ka mga hepe nga napaidalam sa Negros Oriental Police Provincial Office bangod sa one-strike policy batok sa illegal gambling. Ang mga na-relieve nga kapulisan ang chief of police sa syudad sa Bayawan, kagihulngan. Kalakip na ang Sibulan PMP, Pamplona PMP, Tayasan PMP, Cagayon PMP, kag si Police Colonel Timar Alam, ang provincial director sang Norpo. Gin pangunahan sang sang Regional Special Operations Group o kon RSOG sang Police Regional Office Negros Island Region o kon Pro NRR kag ilunsar sa Agosto 28, Bernes nga adlaw ang anti-illegal gambling operations sa nasabit ng mga lugar sa Negros Oriental. Nagresulta ang operasyon sa pag-aresto sa 6 ka mga individual kag naligar nga pang solicit kag nagakolekta sa pusta sa illegal nga pasugal kag nakuha man ang pila ka mga kagamitan nga may kangtanan sa nasabit nga mga operasyon. Nagagawa sa imbestigasyon nga bangod positibong operasyon kag may ara sa presensya sa ilegal nga pasugal sa lugar nga sakop sa mga police stations sa kabangdanan sa pag-relieve sa mga hepe kag mismo ang provincial director.
1: Ginaklaro ni Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore nga ang masaming brown out sa Negros hindi bangod sa operasyon sa Negros Power kundi bangod sa kakulang sa available nga power supply sa grid. Sunod sa iya sa distribution na ang problema kag masaming brown out hindi tungod sa power hindi tungod sa distribution kundi tungod sa power generation. Suno kay Lapore, nagapatuman ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa manual load dropping o kon MLD kung kulang ang supply sa kuryente, labi na kung may yellow o kon red alert. Dugang niya, hindi lamang Negros Power ang apektado sa naibangod pati iban nga electric cooperatives kag distribution utilities nagaka-experience sa burnout kung kulang ang generation capacity. Suno kay Lapore, isa na inika national issue nga nagakinahanglan sa aksyon sa gobyerno ilabi na sa power generation kag transmission. Ginpayag man niya nga yara sa 97% ang pagdubo sa burnout sa panahon sa nagsugod sa Negros Power kag wala labot ang interruption nga bangod sa MLD. Ginatukod naman ang sa Negros Power ang operasyon e rehabilitation kag modernization sa power distribution system samtang nagapabili naman sa 30% ang equity stake sa Seneco sa bago nga joint venture samtang 70% ang sa distribution asset naman ang nakuha sa prelimetric holdings sa transaksyon nga naglabot sa masubra 2 billion pesos. Ginkonsulta man sang Seneco ang pila ka mga stakeholders angot sa plano sa nga pagpanagtag sang dividend sa mga members consumers halin sa porsyento nga equity stake sa Negros Electric and Power Corporation. Siniyaman o kung gintalakay ang nasamit nga consultative assembly sa gipatagayon sa siyudad sa Bacolod tinalikdan nga Biyernes Agosto 28 nga gitambungan sa mga local officials sa representante sa civil society groups, business sectors kag iban pa nga mga stakeholders.
0: PhilHealth Bacolod magalaga sa mga fixers bangod sang risgo sa picking ng dokumento kag makawatan sa identity data ang isa ka miyembro. Ini ang nga payag ni Johnny Sabusap ang PhilHealth Region 6 mapos magpamiyembro sa PhilHealth, agad nga sila ang makaambit sa benepisyo. Kalabanan na sa mga pumuluyong nagakadto na lang sa PhilHealth kung kinanglanon nila sa ospital o kung pagpakonsulta. Masobra sa 3 ka milyon ang target registration sa Negros Occidental pero subong manubo pa katama ang narehistro. Ganin nagapanawagan ng mga ahensyang makigaan.

0: Sa solar panel kag makaoperate ang ospital gamit ang kuryente nga halin sa renewable energy. Halin ang pondo sa local government support fund bagay nga gipasalamatan sa provincial government agud masuguran gilayon ang proyekto. Dako naman ini nga bulig sa budget sa probinsya sa bulanan nga ginabayaran sa kuryente sa mga government managed medical facilities.
1: Matay ang isa ka lalaki matapos niya gibunong sa isa ka persona sa Purok Pilit 2 barangay sa siyudad sa Bacolod kagawang sa Agosto 30. Ang biktima aging kilala sa kay Delmar Tolosa Mananagat, legal ang edad kag residente sa barangay 6A, siyudad sa Victoria. Samtang ang suspect aging kilala sa kay alias Joshua, legal ang edad kag residente sa barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Conan Gadayan, ang officer in charge sa Bacolod City Police Station 2, gikan sa barangay Sumag ang biktima kag nagkato sa lugar apang nasugata sining suspect kag ginali na lang ini nga ginbuno sa wala may baluan ka rason. Dugang panigadayan na kaagam sa pila sa lawas ng biktima ang nagresulta sa iyang kamatayon. Kagilunsar sa karoon ng hot pursuit operation batok sa suspect kaginapatinga o ginatipo na sa karoon ng mga nagkakaigo ang mga detalye angot sa motivo. Nagkagawa sa investigasyon nga ang suspect may aranas ang kaso sa Bacolod City Police Station 3 angot sa kaso ng robbery with homicide. Apang ining nahilway kag sa karoon ginalantaw nga posible na saskuhan lang ang susang suspect ang biktima.
0: Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki sa suba nga nahamtang sa Purok Talutog, Barangay Dulao, siyudad sang Bago Aga sang Agosto 30. Ginkilala ang nagtaliwan nga si Joel Rosal, isa ka tricycle driver kag residente sa nasambit nga lugar. Sa andig sa investigasyon sang Bago City PNP gab isang Biyernes, Agosto 28, nagdulong sang uling si Rosal sa Barangay Sumang, siyudad sang Bacolod kag naginom sa makahululubog kay limnon ang biktima sa iyang balay. Apang sa kaangay nga gabi ginaligar nga ini ang nagtabok sa suba apang wala na ini makapauli sa ilang kakabandaan danaan nga ginpangita sang iyang mga himata. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sa mga awtoridad sa natabo nga insidente kang kabangdanan sa kamatayon sang biktima.
1: Maga pangatubang sang kaso ng murder kag frustrated murder ang suspect nga sa likod sang pagpanglutang nga nagresulta sa kamatayon sang isa samtang padayon nga ginabulong sa ospital ang isa ka biktima sa Dalang Rojas, Barangay Poblasyon 1, siyudad sang Sagay kagahapon sang Agosto 29. Ang nagtaliwang gikilala sa kay Joel Ray Seriaco, legal ang edad, samtang apelasyon kikilala sa kay Roy Bulahan, isa ka manunudlo, 48 years old, kaglo sa mga residente sa Barangay Poblasyon 1. Ginkilala ang suspect sa kay Ian Francis Gillian, legal ang edad, isa ka driver, kag residente sa Barangay Poblasyon 2, siyudad sang Sagay. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang Chief of Police sa Sagay City PNP, naglutaran ang insidente alas 2 sang kagahapon, kag konsiderin papuli na ang biktima kag apat ka mga upod sini. Apang ginaligar isa ka persona nga upod sa suspect ang hubog kag nagapang istorbo sa mga nagistambay sa lugar. Dugang pa ni Flores naglunta na komosyon sa tungas ng duwa ka grupo matapos nga ginpalapitan sa upod sa suspect si Bulahan kag ginsumbaga. Apang nagbalos man ang biktima kag ginlabusan ang hubog nga upod sa suspect. Gimpayag isang hepe nga samtang nagapatay ng inaway sa tunga sa mga biktima kagupo di Gillian. Hinali na lang nga nagkuha ang suspect sang wala matubod nga kalibre sa armas tutang kagilayin iningagin pang tiro ang mga biktima. Nakaagom si Seriaco sa madabong apilas tugas ang paglutang samtang sibulahan ang pilason man matapos mahigo sa natuong atiil kagin pang dala sa ospital apang gineklarar nga dead on arrival sa doktor si Seriaco. Pagkatapos ang insidente, ginlunsar sa kapulisan ng hot pursuit operation kag natigayan nga madakpan ang suspect kag sa karon nakauna sa kustodiya sa kapulisan kag nakuha man sa suspect ang armas tutang nga gingamit sini sa nagluntad nga krimen. Nagagawa sa investigasyon nga hindi pagintindihan ay ang motibo sa krimen.
0: Wala gihapon magamit ang 21 ka mga garbage collection tricycle tubtub subong naging turnover sang IPM Construction and Development Corporation sa Bacolod City Government para sa pagkolekta sang basura sa mga barangay. Madumdumahan nga gin turnover ang mga vehicle sang Disyembre tuig 2025 bisan pa nga dapat una na ininahatag sa quarter pa lang sa among tuig kag nag-abot ini late na sa syudad. Suno sa kay City Councilor Homer Baez, Chairperson sa Committee on Environment, kinahanglan pa nga i-modify ang mga tricycle antes ini ang magamit sa garbage collection. Kinahanglan man ini butangan sang sagang pa kung butangan sang sagang agod nga hindi mahulog ang mga basura samtang ginagkarga sa pag-transporta. Ginahulat naman ang pahayag sa city government na hanungod sa kahimtangan sang status sa mga garbage collection at tricycle kag kung saan iniaktual nga magaservisyo sa mga barangaya. Samtang padayo naman ang reklamo sa mga pumuluyo na hanungod sa wala makolekta nga basura sa pila ka mga barangay sa syudad sang Bacolod.
1: Kinpatigayan sa Consultative Assembly ang Central Negros Electric Cooperative agud talakayon ng plano nga pag-

0: panagtags ang dividend sa mga member consumers. Halit sa 30% nga equity stake sini sa Negros Electric and Power Corporation o KNEPSI. So kay Sineco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore na makabato ng kooperatiba sang cash dividends halin sa net income sa KNEPSI kag plano ini nga ipanagtag sa mga miyembro sa pinaka equitable nga pamaagi. Ginpaayag nga 30% nga equity stake ang nabilin sa Sineco matapos nakuha sa KNEPSI ang distribution assets sinipagi sa joint venture agreement. Gintalakay man ang proposed business model kag amendments sa constitution and bylaws ang Sineco nga kinanglan pa sang approval sa National Electrification Administration o KNEA kag ratification sa General Assembly. Posible nga makabaton sang dividend sa mga member consumers sa masunod nga duha ka tuig depende sa pag-aprobar kag pagpatuman sang mga proposal.
1: Nag-viral sa social media ang verbal altercation o kon pagbinaisay sa tunga sang isa ka PWD fish vendor kag mga miyembro sa City Legal Office kon CLO Enforcement Team sa clearing operation sa Amelia Street malapit sa Libertad Public Market sa Bacolod. Suno sa kay CLO o kon City Legal Officer Enforcement Team Leader Leve Pange, wala ginadumilian ang mga vendor sa pagbaligya apang ginapangabay nga himuon ini sa gintalan ng lugar kag hindi sa kilid sang dalan agud hindi mag traffic ang walkway. Ginpahayag man ni Pange nga nagkadto ang vendor o padangyang asawa sa City Legal Office sang tinalikdan ng Agosto 28 agud magpangayo sang pasaylo. Samtang ginreorient naman ang mga miyembro sang enforcement team sang City Legal Office nga ipatuman ang market rules nga maximum tolerance sa pagserbisyo sa publiko.
0: Alas 6.33 na mga katropa nyo, nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal kagining ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito na padulungan ang mga detalye sa balita sa national.
3: Express Balita, national news.
0: Hindi magnubos sa 4 ka parcel sang reclaimed land sa siyudad sa Taguig ang na-identify nga ginaligar fraudulent. Kag nag-issue sang titulo suno kay Senator Panfiloping Lacson. Ginbuyagag ni Lacson ang mga detalye matapos gimpahayag makapila ka beses nga nagpangayo sa iya sang ebidensya si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. May kang tanan si iya na una nga pagbuyagyag sa ginaligar illegal reclamation sa isa ka portion sang Laguna Lake sa Taguig. Ang 4 ka parcel na nagalakip sang 9,204 square meters nga duta nga ginpasakop sang administrative patent kag may original certificate of title o kon OCT sa isa ka 5,000 square meter nga duta nga nag-agi sa judicial o kon ordinary land registration processing o kon nga ginasakop sang homestead patent kag may transfer certificate of title o kon TCT kag isa ka 193,027 square meters nga para sila nga may TCT man. Wala naman gibuyagyag ni Lacson ang pangalan sa mga ginhatagan sang titulo kag ang OCT kag TCT members o kon numbers bangod pa dayon pa ang imbestigasyon.
1: Ang gobyerno nag-alokar sang 1 billion peso sa University of the Philippines kon UP system agod mapabaskog ang Project NOAA kag makabulig sa mas temprano nga pagtumod sang baha kag iban pang risgo sang kalamidad. Suno sa kay Presidential Communications Office kon PCO Undersecretary kag Palace Press Officer Claire Castro. Ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management kon DBM nga i-release ang pondo agod mapabaskog ang proyekto gamit ang artificial intelligence kon AI real-time hazard monitoring kag flood forecasting. Sa kabugusan nga pondo, mayara sang 935 million pesos ang para sa research service samtang 65 million pesos ang para sa project management kag administration. Pagagamitan man ini para sa mga kinahanglanon nga kagamitan, teknolohiya kag mga eksperto.
0: Ang Department of National Defense naghatag sang pasidungog sang Domingo, Agosto 30, sa ika 75th nga anibersaryo sang Philippines-United States Mutual Defense Treaty nga nagiserbe nga pundasyon sa kalinong kagsiguridad sa rehiyon sang Indo-Pacific. Suno kay Defense Secretary Gilbert Chidoro, ang alyansa sa tunga sang duha ka pungsod padayon nga nagabaskog kag nga nagkasanto sa mga komplikado nga mga pamahog sa seguridad. Ginapakita ni sang kadalagaan sang tingog nga mga ehersisyo militar, kooperasyon sa seguridad sa kadagatan kag mga inisyatibo nga sa pagbulig sa katawhan. Suno sa kay DND spokesperson Arsenio Andulong, ang Pilipinas kag Estados Unidos nagapabiling nga komitido sa pagtukod sa isa ka babakod nga kag mabungahon nga pag-update. Ini nagatuyo sa pagpasanyog sa kaylawayan sa navigation, pagpangapin sa international nga kasuguan kag pagsiguro nga alyansa nagapabiling isa ka para sa pagidait kag kauswagan para sa palabuton nga mga henerasyon.
1: Tubtob sa 98 ka mga mamalinda ang natalana nga magkabaton sa opisyal nga pagkilala gikan sa kamara pagkatapos nga magkalabot sa himpit nga pagtambong sa tanan nga 39 ka session plenaryo sa una nga regular session sa ika-20 nga kongreso humalin sa Hulyo tig 2025 tubtob Hunyo tig 2026. Sunod sa kay House Ethics Committee Chairman JC Abalos, tinutuyo sa House Resolution number 1394 nga mapasanyog ang kultura sa disiplina pag accountability sa mga sa gobyerno. Ang nasamit nga resolusyon ang ginpasaka ng Vice Speaker Bonje III kag Majority Leader Sandro Marcos, Minority Leader Marcelino Libanan kag Representative Abalos agod magserbi nga inspirasyon kag talaksana para sa tanan nga napilian nga mga public servants.
0: Alas 6:38 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National, kagina ginadulong sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At ito na mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Ang mga rescuers sa Nepal at China sa Sabado nagbuligay sa pagpangita sa ninibo ang mga persona nga missing pila ng kadlaw matapos ang makamamatay ng flash flood kag mga narumpag ng mga snow sa riyon sa Himalayas nga naglamon sa bugos nga ginagensyo ni. Ang mga numero gikan sa duha ka pungsod ang naglabot sa malapit 3,000 ng missing, 750 naman ang mga bangkay ang na-recover. Ang US Geological Survey nagsiling ang glacial collapse sa muang sa likod sa makamamatay nga flash flood sa Merkoles sa borders ng Nepal kag Tibet. Samtang hindi matagang eksakto nga kabangdanan sa pagkarumpag, ang pagbago sa klima mo ang kabangdanan sa pagkatunaw sa mga glaciers sa bugos ng kalibutan nga nagadugang sa risgo sa among nga mga kalamidad.
1: Nagpaandam ang Israel nga atakihon siniliwat ang Iran kung tinguhaan sinigabuhion ang ilang programa sa nuclear kag ballistic missiles. Si Eli Cohen, Energy Minister sa Israel, nagsiling nga bisan pa nga may kasugtanan ini sa US basta buhion sini ang iyang nuclear nga programa atakihon nila ini. Ginpasalig sini nga ilabantayar ang Iran kung sa diin ginalauman nga sa sulod sang duha tubtob apat katuig mayara na sa posibilidad nga makabalik kun mabalik ang nuclear nga programa.
0: Alas 6:39 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa International. Lagi nang inadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: At na mga katropa, padulungan ng detalye naman sa balita sa sports.
3: Express Balita, Sports.
0: Tuyo sa pad sa Adaptive Dragon Boat Team sa 15th IDBF Club Crew World Championships, ang ika-4 ka world title kag bagong record sa Hualien, Taiwan. Liwat ka magpakigbahin sa world stage ang Cebu-based Dragon Boat Team kung sa rin ilang handom ang panibagong at titulo kag record. Sino kay JP Maunes ang founder kag team manager sa pad sa gimpayag sining dako nga bugal para sa ila nga liwat ipresenta ng Pilipinas kagang Cebu sa World Championships. Nag-umpisa ang pang sa Agosto 29, tubtob Setyembre, kag ang Setyembre 6, kaginalagipan sa 22 ka mga pungsod nga mayara sa 5,500 ka mga competitors kag mayara inis ang pila ka mga kategorya ang hampang 200 meters, 500 meters, kag 2,000 meters sa short boat kag standard boat. Sa bahay sa pads, mayara sa 45 ka mga atletang ilang nga pagadalon sa pungsod Taiwan, kalakip ang mga able paddlers kag may disability. Kung madumduman ang pads, nakapaulis na tatlo ang mga major world titles sa tong 2019, 2022, kag 2023. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:41 na, mga katropa. At ito na padulungan ng detalye naman sa Showbiz News.
3: Express Balita, Showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz balita, subong ga level up tagad ang mga fake account, mga katropa, o kung pagpang scam o kung pagpanginto online. Mga katropa, matapos nga naglabot na o nga isa na ka kung mga katropa, kumbaga isa na ya ka TV network ang ilayang nga gin ubra-ubra nga tipek nga event, mga katropa. Isa ka fake GMA Gala 2026 announcement ang nag-circulate online. Kag mga katropa, do hindi mo siya mahambal peke una-una, kay imagine ginatagya ang pila ka mga personalities, pila ka mga GMA artists, pila ka mga mga team member balasang ini mga katropa nga industry ang iya nga ginatag o kung gina-mention. Pero mga katropa, ti ang lugar pa nga ginbutang dito sa nasamit yung fake Instagram ni mga katropa account ang nagpost nga sa kunong hiwato ng gala sa Okada Manila Resort and Casino Parañaque City sa maabot ko noong October 3, 2026. Ti mga katropa, nagtrending inang post kay madamuin sa mga nag-share plus at the same time madamu sa mga gintag na GMA artist nga ti sikat siyempre naglabot sa ilang mga followers or sa ilang mga fans. Mga katropa, dito na ibaluan nga ginkumpirma sa Sparkle GMA Artist Center insider no sa ilayang files nga iniisa ka fake news kagati wala pa ya sang plano nga mayara pa sang GMA Gala 2026 kun wala pa ya sang exact di ba lang nga time mga katropa for gala di mga katropa ang magsilingkit daan GMA Gala amo ni siya daan ang gatipon-tipon ang mga artista kaysa may ABS-CBN gala man ang mga artista gatipon-tipon ni sila wearing so nga theme nila especially mga naka best dress gini sila kung bala ang pinagad na kada best nilang gown usually kapatahi gini sila mga designer gini mga sulub nila kay para yung presentable da sila ining time nga nagaupod-upod da sila bilog ng mga artista ba sa ina nga network or sa ina yung event no mga mo na mga katropa so sikat ni siya kay ti ginapicturan gina isa-isa mga artista kag ti ginapatrending ni sila sigla mga bio and look pero mga katropa nasambit niya ho nakibot in o mismo ang Sparkle artist mga katropa matapos nga dututuod bala ang duka mapatihan ang pagpost sini imagine ang fake IG post mga katropa ginatagya pa sila ni Dingdong Dantes, Marian Rivera, Barbie Forteza, Miguel Tan Felix pati ha ang executive attorney sang GMA network nga si Annette Guzon Valdez mga katropa ang gintag man sa nasambit yang Instagram account at amo na nung adong nag abisang ibang tuntuod nangin kaduda-duda lang ini mga katropa matapos ya nga nakabutang lang sa ila tong invitation nga semi-formal dress code kuno mga katropa ti ang gala yaway niya ga semi-formal yag gown gina sila yan aga bonggisyos gina dayaga pabunga-bungahan didigto lang doon nakabalo man ng mga netizen no? subong a year semi-formal lang sulubo nila sa gala didigto nag-start mga katropa nga tinahibaluan mga katropa no nga isa ini cafe kay mayara pasang sketch bala mga katropa sang semi-formal event attire nga ginapro post ang ini nga account man nga peke nga account di nakibot ang tanan hasta nga gin confirm na get nga ini isa ka peke so mga katropa nagpahanumdom nga ti dapat sunod lang gid sa mga pages bala nga verified and official pages mga katropa no para yang ati hindi kita maintuan kay kisa daw tuntuod na gid ang ila nga pagpost nga as if mga katropa original sila kag daw ka ano gid bala no daw ka ya kumaga tinlo sang ilay nga pagpost dira nga kis ama damo sang mga nagakaintuan ko nagapati mga katropa so kamudra ini pages nga gina-follow ninyo make sure nga verified and official page para yang tichakto ang inyong mga ginapang share and ginapang katuan in kaso ang aton balita sa showbiz mga katropa ang ginadulong sa inyo sa aton yang mga habon nga pampaputi sa Yes to Health una diri nga aton nga Santon Plus Herbal Soap ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent kids early signs of skin aging. Namin gamiton sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw para madula ang germs kag baho sa imong lawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon so nga mahilig naman sa glutathione and kojic, may isa pa kita kahabon mga katropa nga ginimpunan sang virgin coconut oil kon VCO sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstore.
0: Mga katropa, alas 6:46 na, inyo na ba tayo ng balita sa showbiz? Kag katapang Wendel, ang mga produkto sa Yes to Health sa Dintani Mabakal.
1: Yes, mga katrapang, ato mga produkto Mabakal sa ato mga Yes to Health stores sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Hindi man ang Mabakal sa mga butika sa Negros Race Pharmacy, Watson's, Generica, Southstar, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nag-monitor sa ato, nareo good morning wa. Before kita magtakop pa.
1: Yes, good morning sa mga katropa naton nga nagatutok subong sa programa naton Adria sa Exciting Pilipinas, sa ilan ni Sir Lloyd Avales, dira sa ilan ni Sir Jelwin. Aga pa na siya kagina nagapa shout out kasi wala siya dulong subong kay holiday mga katropa no.
0: Yes.
1: Ti paway-huway siya danay. Buwas naman sa kay Ma'am Mayna Celadora Dumipi. Good morning man no sa mga moms chapter dira sa mga Punta Taytay. Gapamaglan taw sila ko na always aton. Thank you so much sa ilaya ni Ma'am Helen Carbilledo. Good morning. Galantaw man sila kuno subong sa Felisa, Confilisa Moms Chapter. Good morning. Sa kay Ma'am Lilia Lubrado. Good morning. Managa monitor sila sa Kabangkalan. Mayong aga and thank you so much. Holiday na subong ha. Holiday. Basta ba lang iban magimos na bala kang magpaiskulahan na wala klase and wala man obra.
0: Sana all.
1: May sagpon. Sana all.
4: Bow! Ka-perfect!
0: Mga katropa, standby ka magabulis ng bulis sa ikaw po sa katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawag yun nga Pilipinons, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 Supple Plus Gold.
5: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
10: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
4: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita. Blabos, ang amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
0: Wala isang konkreto nga sapat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
0: Simply,
1: may how, kid, apat.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
7: FM 103.9
8: The Secrets of Hell.
9: Tuman yan ang importante, Sir Jocelyn, yung matalupangod na to ng aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
10: Ang iban siya niti, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, galing ka-hypertensive naman siya mo.
9: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Galing hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon galit naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringang kurason. Kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringang LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL amugidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ringang HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa baratian sa kurason.
8: The Secrets of Health.
10: In the absence ng mani, Abidokle, may allergy ka sa mani pagkatapos, not all the time magkakaon ka sa mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sini nga organ sa ato sa nga lawas, Dokleo.
9: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid na to, no, nagkakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon, lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
8: Santhon Plus Gold.
10: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sa vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
9: Gintuyo gani, Sir Jocelyn, kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Jocelyn. Tikapin pag inupdan pag din isang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Jocelyn, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Jocelyn, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
8: Santhon Plus Gold.
10: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
8: The Secrets of Health.
10: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Nucleo.
9: Amo na yung bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Jocelyn, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Jocelyn mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan. hindi anto galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Sunfon Plus Coffee Mix.
3: Anti-oxidant, anti-aging.
6: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Sunfon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
6: Premium D3 Coffee Mix.
10: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini kay ang sweetenerya stevia. Dok Leo, pwede ka inom pati ang mga conscious sailors ninyo blood sugar level.
9: Correct Sir Josil, kag ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistant Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Sunfon nga daan dyan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
6: The secrets of health. Sunfon Plus Gold. Sunfon Gold Live Testimony.
11: Ator balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sunfon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Sunfon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
12: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
13: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Sunfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Sunfon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sa mga work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon,

0: Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati mong kumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linga ka sa, pinubuan ba ang parang lunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi Hazel Onarse sa una, ganyan po sang ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akong siyan, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
8: Oo, oh, gali. Diri yun.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
15: XFM 103.9.
16: Likawan ang sobrang alcohol, mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
15: XFM 103.9.
17: Wednesday!

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ko ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Ay nga ka mga katropa, may aga sa mga suki na ito nga ito para mati Lunes. Petsa 31 na para sa bulan sang Agosto mga katropa. It's National Heroes Day today. Katropa, pag balik na ako, pagpasalamat naton sa aton nga mga bayani sa pagkigbato sa aton nga kahilwayan sa aton pungsod. Pagkilala sa mga baganihan naton nga nag-salbar sa aton ekonomiya sa panahon sa krisis, katropa. Pagkilala sa aton nga mga pwersa sang ikaayong lawas, no? Para sa aton nga mga doctors, para sa aton nga mga health workers nga nagpakigbato, bulig mga katropa, para sa panahon sang sa COVID-19 nga tub-tub subok mga katropa, kita ara pa, no? Sa mga nagapotoy-potoy, ng mga lideres sa mga organisasyon nga nagapakigbato sa tag sa kamadvokasiya para mabatian sa aton gobyerno ang sentimiento. Dapat mong malaman sa aton panimalay, pagkilala man sa aton nga sang bulig kag pagpanikasog sa aton miyembro sa panimalay, sa aton ginikanan, sa aton nga tatay, no, sa ilang pagbakabaka, pagpanikasog nga mag okay nga aton nga pagpangabuhi mga katropa. Amo ang pira ka mga update, pira ka mga highlights sa aton adlaw subong. Karoon ta pira ka mga gihuman karon sa aton nga mga mga organisasyon nga nagabalik tanaw man sa National Heroes Day. Tantaon ta pira ka mga latest update, pira ka mga latest development mga katropa sa aton patrol karon man. Labang balita pa sa aton palibot diri sa programa Bullseye. May nga sa mga nag-api-api dira sa kapihan nila sa mga coffee shop sa mga barangay mga katropa. Lalupad man kapi subungay. Namo naman kapi subungay. Aga pa ni, no? Gakampasa na si kilala mo. Nakakay nga, kinanglan mo. Para sa eleksyon. Damo na sa mga tarpulin, mga katropa, magkita-tas barangay, oh, no? Naka-avance na sila. Kung blaba si Mapindiho, panay ko yung mapuspon, blaba.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Anyway, mga katropa, sa nawal natin, ginabayabi na mong kamon. Kung naman sa katropang Win Salinas, upod natin sa technical side si katropang Chris Librando. Mga katropa, pinakamabalita aton ginatutukan subong para sa aton mga katropa diri sa aton palibot. Oh. Update sa mga balita. Headlines. Ito ang Bullseye. Mga katropa, nag-rapot sa kapin mil size ka mga kapulisan ay ga-deploy sa pagbantay sa kahiwatan sa National Heroes Day. Subukan daw. Sigurado kita may ara sa mga activities karon mga katropa sa aton nga mga government venues, no, kadungan sa National Heroes Day. May nagpamangkot dis niya. May ara kami sang ano, opisina, ti syempre, may ara kamo da sang extra, no? Pay para sa National Heroes Day tungod the holiday. Samtang pila ka ma-update mga katropa. Ariyo, National Rice Program and Rice Competitiveness Enhancement Fund igapatuman sa Department of Agriculture mga katropa. Estudyante na blakaron sa dyan ni mo. Nami ni nga mga programa sa atong DA kay matapos ang panalasa sa mga peste kag pagtaas ang presyo sang bugas sa merkado, dapat may ara sang monitoring, no, sa presyohan na because nga ti ang limitado mo na ang saklaw sa monitoring sa DTI mo. Oh, sa DA ni siya ang monitoring sa bugas katropa, presyo sa humay. Ha? Di DA ini. Mayo kayo na dumduman Manila nga maghimo niyo. Nan. Ang tawag diri mga katropa is National Rice Program. Pagkatapos Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ati wait ka balubas si may fund fund di ba sa may aray naman sang subsidiya kung ano sitwasyon ni. Di ba? Oh. Pila pa ka ma-update sa aton nga mga palibot mga katropa. Ginaulat-ulat pa naton ang pila ka mga update sa presyo sa petrolyo. Ulat-ulat lang sa aton nga mga katropa sa aton nga mga kauturan nga nagahulat-hulat sang magpinta sang presyo sang petrolyo para buwas naman bao kada Martes kada Miyerkules gahulat-hulat ta sang mga adjustment no kabay patani magnubo naman ang presyo naton diri sa aton palibot mga katropa kay para makahambal ta nga ay okay at least makadawa-dawa kita at least makapaway-huway kita sang grabe nga sinakaay sa aton nga para sa aton nga palibot mga katropa sa Pilipinas kadungan sa pagtaas ang presyo sang petrolyo diri sa pungsod. Mga biyan, tanawang tampira ka ba latest update na karon isa-isa hunta samtang may update man ang aton nga Provincial Disaster Management Office mga katropa angot sa bagyo bla nga maigo sa aton ako nagsulod na gani eh no sa Philippine Area Responsibility mga katropa ang Typhoon Pilandok. Oh, si Typhoon Pilandok mga katropa ang nakita ni alas 10 ang kagagabi ang pinakasentro niya sa Tropical Depression mga katropa ara karon 1,130 km east of extreme northern Luzon mga abyan. Ang dalasin niya hangin is 55 km per hour kag may ara sa pagbugso mga katropa nga nagalabot sa 70 km per hora. So ang iya tunga-tunga si central pressuring na mga okay ti amo niya no 70 km per hour ang iyang pinakataas no medyo lapaw ini abi mga katropa sa aton sa nakasulod sa Philippine Area of Responsibility hindi man sa maglandfall no hindi man sa maigo sa kadutaan sa Pilipinas hindi man sa maglampot dito sa pila ka mga areas dito sa Bataan iban pa ka mga lugar mga katropa pero ang suggest na di tungon niya naman ang hangin habagat nga amoni ang mapaulan kag mahatag sa aton sa marayan nga panahon. So latlaton tala mga latest updates na mga katropa karon sa aton nga pagpangalaga diri sa Bullseye mga biyan. Viral ang video ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos nga ti pila ka mga lugar sa Pampanga, sa Rizal, area sang Luzon, Tarlac, mga katropa, ginbaha. Pero nakit-an to ang presidente nga nagakanta saya. Di damo sa mga reaksyon, no? Ang nasambit nga kahiwatan kaadlawan sang First Lady, birthday sang First Lady nga ginhiwat man, no? Kagintabungan sang mga kilala nga mga personalidad sa pungsod Pilipinas. Until now, way pa nakahatag sang statement ang Malacañang, no? Karon buwas karon para guro, no? Sa press briefing kung paano na sa anong kahiwatan nga nakit-an to nga may nagginahambal nga ano nga nagkanta kung may kahiwatan despite sang binubuanay sang ulan sa Metro Manila kahapon hasta subongo. May ara pa sa mga nagpatigayon nga mga activities ka, medyo mini concert abis ang presidente. Mga katropa sa National Heroes Day.

pala tuntunan, istorya-istorya, taupod ka mo ha, no? Istorya ko eh. Hatag na sa mga pagpainuino, kag at the same time, katropa, sa mga katropa naman natin nga, ara sa Batang Pangabudlay, ang ila panawagan naman nga na subong, at insakto nga sweldo eh, no? Tanahon ta karon mga katropa, no? Sa dugay-dugayan, tani, butang tani, upod sa aton nga talakayan. Kag ang pila ka mga kilos protesta mga byan ginlansar sa mga residente sang mga Tibitan bala no dito sa pag denounce sa control sang China over Tibet nga ginahambal damo-damo kuno sang mga ginhimo sang China nga mga infrastructure kag kunano pa mga proyekto mining, may arada sa mga tunneling, drilling, kung iban pa, nga ginakulbaan ang pila ka mga pila kami environmentalist group nga isa ni sa mga nag-contribute contribute mga katropa sa pagkatiphag sa mga matag-as ng mga bahin sa Tibet plateau. So ang ginahambal tungod nga ti may ara na sa mga tunneling, may ara sa mga development na mga katropa naghuyang ang duta pagkatapos nagtaas man ang temperatura sa nasambit nga lugar nga resulta sa pag amat-amat ng ano ba na gakamelt ang aton nga ang ice babaw. Amo na paglantaw nila. Istorya-istoryahan tama na karon sa aton para tuntunan. Oras na ton 7:39 mga katropa. Ang tatlo ka mga produkto ng aton ginapahibalo sa inyo, ang aton nga premium D3, ang aton nga Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, aton suplemento adlaw-adlaw mga katropa. Kung nagapanigarin nyo, ka naman lang kakasano na, untatana na, isli na ni sa mga maayong nga mga bisyo, okay? Ang premium D3 mga katropa, supplement naton para sa vitamin D supplementation ta. Bulig na para magpabakod sa aton nga bones, kag antioxidant na sa mga katropa mga dyan, no? Mas ginpasanyog pa ang iyang depensa sa aton lawas tungod may ara sang virgin coconut oil, ginabuligan niya lawas naton para matuan ang mga infections. Tapos ang dugang pagid sang balunggay, no? Ang balunggay mga katropa nagabulig man sa pag-enhance sa aton nga ikaayong lawas depensa tungod sa mga vitamins kag sa mga nutrients nga posible mahatag sang ining balunggay sa aton. Amo na sa ang premium D3, isa na ka soft gel, sa isa ka soft gel capsule, amo na sa ang benepisyo nga mahatag sa inyo mga katropa. Santon Plus Gold, ang Santon Plus Gold mga katropa, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina nga nagabulig man sa aton mga katropa sa pagpataas ng aton immunity level. Okay, mangustin ginahambal na sa antioxidant ang aton ampalaya, ginapanubo niya ng aton nga blood sugar, ginakontrol niya para wala sa sugar spike after magkaon kita. Ang balunggay nagsuplemento sa mga nutrients nga dugang pa kinanglan naton sa lawas naton. Ang garlic naman mga katropa, antibacterial, ginabuligan, patay, bato sa mga viral diseases, virus nga nagasulod sa aton lawas. Ang spirulina, anti-inflammatory, so bulig ni sa mga katropa para sa aton lawas para may ara kita depensa, may pambato kita yabla sa mga bukol-bukol, sa kunano pa, no? Kag high blood mas nabi pag hindi, buligan taman lawas naton nga mag-aang konsang nagakaigo ang depensa. Pagpirasig sa aton nga immune system, ang aton nga vitamin C, aton nga Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C mga katropa, nga nagabulig man sa pagpadasig sa absorption ng aton lawas, ang aton the aton nga asang aton ginainom, ginakaon, nga mga pagkaon sa matag-adlaw nga tanan.
ginasipad-sipad, ginapain niya na da ang mga nutrients, mga katropa, ginaproseso para magamit sa lawas na ton. So, kung nagsuplemento ka sa Premium D3 kag Santon Plus Gold, essential kayo nga may ara kita sa vitamin C. Pero piliin nyo mga

0: tropa ang vitamin C nga na may man ang epekto sa lawas naton, no? Ang vitamin C nga wala naghahatag sang kabudlayan sa aton lawas, why naghahatag sang kabudlayan sa aton nga paggawi sa adlaw-adlaw kay masami ang mga vitamins kinainom naton. Puro na sa mga katropa ano nang nag-hapdi bala sulok-sulok mo, nagsuka-suka ka, may hypersedity. So piliyon tang alkaline based nga vitamin C. Kon alkaline based nga vitamin C mga katropa, amo na sang Santon vitamin C. Okay? So amo na, no? Pwede niyo na mabakal sa mga butika marapit sa inyong mga lugar, dira sa Mercury Drugstore, dira sa South Star Drug, sa TGP, ara banda sa generic drugstores nationwide. Or para sorbol na gidlang katropa, pwede kita kakadto sa aton nga mga Yes 12 Wellness Center. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Visaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Dira kamo makabakal sa mga produkto sang XFM mga katropa, ha? Okay? So amo na pinaka pwede naton gina-remind naton yung mga bagay para sa mga kuturan ta nga nagabulubatsyag-batsyag, no? Especially kung nubo ng imo depensa mga katropa, kinanglan tagid sa reinforcement bulig pagid sa aton lawas para hindi kita maano, hindi kita mapugay. Di ba na? Okay. So anyway, mga katropa, morning lang sa members ang class, ha? Salamat gid. Thank you gid mga katropa. Members ang class, Mary Jane Baliw Alio Kapita, katropang Win, morning ma'am. Salamat gid. Junior Alegria, sa kay Michael Anubong nagpag-greet sa si Paring Vincent. Ari naman di mga katropa, ho, si may ara na siguro sang hiwaton nga mga programa lokal sa government units na tonight. Siguro pagtipon lang guro sir. So, baga sa kay Junior Alegria, Bisaya ni Baybayeng Aga, dira sa Sitio Tubod, Barangay Makagahay. Nakatutok man sila. Salamat, ha. Ay, si Mama Maricel Largo na hidlaw man ko sang iyang alan. Hindi makitaan ko, ho. O, Mama Maricel Baybayeng Aga, salamat, ha. Morning sa kay Miss Pamarino Villanueva, sa kay Len Antonio Talde, sa kay Rihanna Gestro, kag sa kay Jen Inot. Mayang aga sa inyo. Salamat sa pag-upod, kag papabalos ang presensya. Morning sa amon nga southern area, Pastor. Na Weston Villanueva. Katropang Winston, morning. Rimel Mamilia, King Kong, may balak nga magpadlagan kagawad. Uy, magpadlagan sa kagawad? Di, nakabutang na sa mga tarpulin niya. Kampanya? Naika, dali lang. Kay hambal ni Rimel Mamilia, si King Kong, may balak magpadlagan kagawad mo? Di, may kapi-kapi, that's karon. Dapat mang libre sa kapi? Kaya para makakuha sa sang simpatiya sang tao. Rebel Pamilya, damo di kapi sir. Oh, morning. Morning sa kabilog nga Himamaylan, Maricel Largo, Rebel Pamilya, Bisaya ni Bay, Junior Ligria, King Kong alias Sigit, sakay Jenelyn Kahilig, may aga. Thank you, salamat gid. Sa pag-upod, nagapatamyaw man si Mama Maricel, ho. Hambalya, mayong aga sa kaupdanan namon si G. Monserrat, sakay Nelly Morales, sakay Nening Ramos, Ophelia Ganda, Janet Verano Galuso, kag sa nagapamati, subong sa radyo. Thank you. Salamat man, ma'am. Ma'am Lee Alobrado, nakaupod naman sa aton nga palatuntunan. Thank you. Amo na mga katropa, no? Waon taman, pinakamalitis development karon sa aton patrol kay Aryo suspect sa pagpamuno sa Barangay 6, mga katropa, na kilala na, no? Na-identify na. Samtang lalaki patay matapos nga matapos magbato sa kapulisan sa Banwasang Mueses, Padilla. Amo na ipakaroon ang ginkantuan, misyon sa aton nga patrol, mga katropa. Iba doon ta ang mga updates and the latest developments sa mga balita. Bangka, diretso, bullseye. Oras natin, 7:37 na mga katropa sa pagpangalagan natin. Mga commercial tanay, no? At doon ta sa mga latest update natin karon, mga balita sa aton patrol pagkatapos. Good lamang sa mga pahanumdum.
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
2: Supple Plus Gold.
3: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Supple Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot anong sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Southone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Southone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
4: nga ang nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
4: Prangka
2: kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalaya
2: na ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, 7:45. Ato kita karon sa konta ang mga latest update sa aton patrol, no? Sa sini nga mga inoras mga katropa, update naton tuhoy ni sa nagkalatabo nga insidente, ba? Suspect sa pagbuno patay sa isa kalalaki sa Barangay 6 mga katropa na kilala na, no? Diri sa makulod. Ari pa ho. Lalaki patay matapos magbato sa kapulisan sa Banua sa Mueses, Padilla, mga katropa. Abot lang kung paano nagbato, nagpalupo, may armas man, may ara man sa mga hingaliban para ibato sa aton mga kapulisan, mga katropa. Check on tara karon sa kay katropang Franz Andrew Burgos, mga balita, sininga mga inoras. Morning sa kay Binabisaya ni Vice niya kung Cebuano, kung sa Cebuano pa humot-humot na ang tag 20 pesos nga sa mga manog padalagan kagawad. Damo pa baka kag karabaw ni nga mabaligya. Di may inog baligya na sa manog haboy na siya para sa eleksyon. Gasto kagid mo, no? Oh. Check on ta mga updates sa mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos.
6: XFM Live Reports.
5: Katropang Franz, may ang aga.
7: Katropang Irwin, patay ang isa ni ka subject person sa search pag serbiyan sa search warrant sa kapulisan. Katropang Irwin sa may sitio toko Barangay Inulinan Panwasang Moises Padilla. Ang inyong subject person, Petro Carwin, hindi kilala.
5: Uh-huh.
7: Kay alias, Reynan. Kada residency ni Petro Carwin sa nasabit niya ang lugar.
5: Uh-huh.
7: At ito rin nga pagpapigangot kay Police Major Ryan Villasario.
5: Uh-huh.
7: Ang officer in charge sa Moises Padilla PSP. Petro Carwin, ang nga suspect, so nakagin na ni Kuno Takupan, makaso ako sa Republic Act 965.
5: Okay.
7: Ako sa Comprehensive Dangerous Act of 2002.
5: Drugs, oo.
7: Oo, pero ang ilaming na pagpadulong sa lugar, among mag-aserve sa search warrant sa paglapa sa R18591 o illegal possession of firearms naman. Kay Bangol Petro Carwin, sila mismo nakabaton sa mga reklamo sa mga residente sa lugar. Yang initulong subject person ang nagpahalba o nagpapinalun sa grass lugar. Sila pong nakainom. O pong, ano pa na Petro Carwin, na mga kabagatan, dira.
5: Oo.
7: Yung sa mismo ang nagkapalupok sa ngayaling armas, lutang.
5: Oo, so sabad, sabad.
7: So kasabad. Kaya ting trabaho, yung maraming kita sa Irwin, ano man mo, no? Sa kampo, ang Dagobra.
5: Oo.
7: Liborer man.
5: Oo.
7: So, tika sa Irwin, gila yung nilingagin sa dulungan sa kapulisan. Agod nga, siguro nga, tataon na ni siya eh. So, uh-huh. Tika sa Irwin, pag sampot sa Moises Padilla TNT, kaya ang ilanin ng mga katapo at sa Irwin, buhay na nilang naging upod pa or any joint operation na lang.
5: Oo.
7: Pag sampot, ni kuno nila kata sa Irwin sa lugar.
5: Uh-huh.
7: So, sa din yung suspect na kapuyo man, kinaulaan na ng sangunusang balan eh.
5: Anong armas gamit siya katropang France?
7: Shotgun.
5: Uy. Bao?
7: Old gauge.
5: Oo.
7: Lady Ducey na.
5: Oo.
7: Pagpalupok mo niya dahil niya. Kasabwag na dahil niya kaparawin niyang mga pulita.
5: Oo.
7: Na sulod siya sininga bala, no?
5: Oo. Why may naigos police?
7: Tapos hindi lang siling didusin yung armas siya, shotgun.
5: Mm-hmm.
7: May caliber 45 pa rin siya galing sa Farvin.
5: Uy, damo armas, damo armas.
7: Oo. So, amo na yung kabandanan na ang voice pa din na kliyente, si, basta may mga rules of engagement na sila.
5: Oo.
7: Sa mga pulisan.
5: Mm-hmm.
7: So, may mo lang man ka sa Farvin na madalas sa maximum tolerance. Tinguhan ka na nila nga ma... Palawig pa eh. Maka-extend pangilaning na tolerance pero sa munibing na sa isang mga insidente.
5: Oho.
7: Pero na nito par window na threaten ng kahit sa mga otoridad.
5: Mm-hmm.
7: Kapangdanan ngayon sila mismo nag-retaliate man.
5: Oho.
7: O nag-balos.
5: Oho.
7: Zero sa silingan sa check person.
5: Oho.
7: Kasi kito par window why gini na no? Why gini na kaluwas ang bitima ang ininga sa check person or ang suspect sa search warrant.
5: Oho.
7: Kay Tumbala, higit kay Tropang Irwin, no?
5: Mm-hmm.
7: Nakaagong din sa madamong apilas, tugas ng pagtiro sa mga kapulisan, ang nasambit ni 43 anyos nga lalaki nga si Reynan Timulaga, ka Tropang Irwin. So, nag-ano din sa karon, nakuha sa kapulisan ng 12 shotgun, ang empty shell, kaagang caliber 45 na pistola, sa ang nasambit ni nga persona, katropang Irwin, no?
5: Mm-hmm.
7: So, si, ang sitwasyon niya sa karon, ang suspect or subject person, si nakatay gini katropang Irwin, tangod nga nagbato sa kapulisan, no?
5: Mm-hmm.
7: So, may interview tada kay Police Major Ryan Villasario, ang chief of police sa Moises Padilla PNP, katropang Irwin, kay Tiguan na rin nga may kong pamilya sa sininga subject person sa nasambit ni nga pag-survey sa iyas ng kapulisan, no? Pero ano pa rin pamatihan sa lang ni Police Major Ryan Villasario?
3: Nung naman siyang show po, no? Dito sa crime scene, so nagulat na lang po sa nga na sa nga medical nga isa mo dito at sa suspect mo.
8: Ha? Bali, sir, paano natabog incident? Kaya may shootout ako?
3: So, well, sa ano kita, no? Kapag din patamit ka sa area, wala pa sa kano, no? Naka-disinfect sa nga atong salakyan. Nagyaga na niya, ano, no? Atong suspect. So, armored shotgun kag 45 caliber pistol. So, dito, ginina na natin sa mga pulis nyo, no? Ginina na natin, bulog.
8: Oo.
3: Nagtulog sa answer, but nagpadakit ka, no? And then, ano po, nag-mapos siya sa natin na sa natin na implementing team, no? Sa natin na search parang.
8: Sir, ang suspect na siya, ano ni sir, ng most wanted sa Moises Padilla?
3: Actually na, ang suspect na ito, nakaasin na may bypass ato, basta doon tayo at large siya, no? Actually, wala kamang isa sa nga warrant.
8: By, drug buyback?
3: Yes,
8: okay, sir. Pero nga, ano ni sir man, nang, ano nang in-serve, may in-serve ka muna tayo siya nga warrant?
3: Search warrant, no? Search warrant. Mm-hmm. RE-10591.
8: Okay, illegal possession ng firearms, gali? Okay, sir.
3: Yes, sir.
8: Bro, ano ni siya, sir, man? Nang do drug personality lang gini siya, ya?
9: Ay,
3: Yes, no? May personality siya dira. And then, normally, ano natin, nasibu sa kalusok dira siyang,
9: okay.
3: Legal firearms, that's what, and then, makakita siyang,
9: sir, sino ni sir?
3: Ano, ang suspect natin, si Yas Arigan,
9: no? Okay. Kailang edad yun, sir?
3: 33 years old, no? Ang atin, that's ang atin, no? Atin, suspect.
9: Oh, kagtaga din ni ganit sir yung suspect, sir?
3: Taga, ano nito, taga City po po, no? Barangay, Nulingan.
9: Ah, taga Nulingan man. Sir, nang...
3: Yes, sir.
9: Ano pa na mga pending cases, yaman? Except sa drugs? Ano pa gano'n?
3: So, para ano lang ang ano natin na himalawa natin siyang suspect.
9: Amo lang na, no? Bali, search warrant, yun lang nito sa 10591. Pero, sir, nang...
5: No.
9: Bali, una, ginsaya palupok, no?
3: Yes, no. That's why we not, nagkatapit yung siya lang atin.
9: Okay.
3: Ano, atin
9: implementation. So, bali, ang inisir ng operation or pag-serve ng search warrant, ni, iyan lang ginigay sa Moise Padilla, PNP, no?
3: Yes, sir, yes, sir.
9: Mm-hmm.
3: Yan lang yung Padilla, PNP, yes, sir.
9: Okay. Sige, sir. But, ano sir, yung mga na-recover siya, sir?
3: So, initially na, wala kasi sa kanina magiga at kapag-ibig ng over siya nga. Sa mga suko na, kay suko na ang nag-a-sakit.
9: Ah, okay.
3: Depends. Nasa initiative dito na naman kita sa mga naka-recover kita sa mga well-built shotgun kaga sa lugar 45 na system. At then may ammunition and then naka-recover din kita sa lugar sa sushi,
9: may sabogi sila yung nakuha?
3: Yes, sir. Yes, sir.
9: Ah, okay. Do, pero pilang estimate, sir? Pilang ka-grams, sir?
3: Hindi pa natin ano ang grams na, sir. Wala naman ang pag-grams sa
9: atin. I see.
3: So,
9: okay, okay, okay. Pero, sir, sa bahay, sa family, sir? Ano, sir?
3: So far na, wala pa kita sa ano, kung ano ang naman sa ano, sa family, no?
9: Kung
3: ano,
5: Oh, katropong friends. May marka na niglisa, no? Antes parang na patay mga katropa. Ang problema lang kay babako na. Kalabanan sa mga suspect na to may mga ginahuptan nga mga armas. Amo nang pinakarisgo man sa law enforcers na to. Mga bato bla, mga katropario, may 12 gauge shotgun kag may 45 caliber pistol pa nga ginahuptan ang suspect mga katropa. Nabato, tulis na ton. Balikan tas katropang France. Katropang France. On mobile. Katropang France. Dali lang. Establish kita sa atong correction mga katropa. Amo nang risgo mga katropa. Ang kung kisa ini ka mga tao, may isog po ni. No? Balikan tas katropang France. Katropang France.
10: Hello.
5: Para na? Okay na?
10: So, amo to ang investigation sa Moises Padilla PNP.
5: Mm-hmm.
10: Sa natabuning incident.
5: Aha.
10: Kay ginaligaro sa kaparwi ng ining subject person nagbato sa kapulisan. No?
5: Why pila sa police, no? Why sa mga...
10: May lang kayo. Wala man sa kaparwi ng pilasan sa police.
5: Mm-hmm.
10: Oo. Wala sa may mga naiguan.
5: Mm-hmm.
10: Tapos nagpalupok ng ining subject person.
5: Oo.
10: Sa ilakap
5: sa Tropa Harvey. Amo na ba ng Tropa France kaya panawagan man sa atin mga kulisan to surrender? May kampanya na eh, di ba? Armas Baliw, Baylo Bugas.
10: Baylo Bugas? Oo.
5: Pero ang ining mga tao, ya, gahupot ni Jarmas Gapon, di ya makuha ang mga armas nila mo. Unless nga ti tinuwaan sa kapulisan natin nga mag pangita pa maagi para ma-confiscate. Pero tiyo na yung kaso eh. Ngayon false sa isa katao. Kaya gibitin siya, ang ato naman scare is pariho ng mga tao nga mo ni may mga armas lagli. Ya, kaya nila magbato sa pulisya.
10: Kapagad, ang mga nakita parwin kay si Lemis Moya ang maging matay gina eh.
5: Mm-hmm.
10: Kaya para si Lemis Moya hindi man manakpan eh. Kaya takabalo kung nga mo ng Odia Resort, no?
5: Mm-hmm.
10: Magbato siya sa kapulisan. Tapos option niya yan nga mag palusok man bato sa kapapidad ka tropang Irving.
5: Mm-hmm.
10: o ang siyang kapulisan na niya kung matreter na yung ilang mga tawilingon or buhay nila yan. Tumato pa sila mabalos man sila sa kung sino itong nagatiro sila.
5: Oo. Why sa ano? Why ni grupo ang suspect?
10: So, wala man ka tropang Arvin.
5: Mm-hmm. Medyo parang ng koy lang ginsaya.
10: Pag-identify siya sa kapulisan.
5: Oo.
10: No? So, wala man ito.
5: Guro, tinaka naman Mars din. Tida, guro siya, guro?
10: At diba siguro kasi doon pa delikado na bla.
5: Oo. Doon
10: ka. Doon ka. Kaya ba, sila ko mag-tipot. Kaya ba, siya mismo niya kung abuso din sa cross niya. Di nga pagka, ano doon eh?
5: Mm-hmm.
10: Di nga madisplina ko. Galingan niya, mapalupok na nandito siya. Kung tiruhon niya nalang kaya siya.
5: Amo nagkululbaan bla, may armas bla, katupang Fransaw. Basi bla, gamiton bla sa mga insakto manaw.
10: Mula na na. May nalang na nga na ano sa kapulisan man. Kasi gusto naman tayo sa kapulisan, dakpo ni siya mo.
5: Mm-hmm. Oh.
10: Kasi nagdano mo nakakanagbukto siya ba?
5: Mm-hmm.
10: Kasi na ano siya kapatawin.
5: May asawa niya?
10: Sa langit ko to bang niya nga kuwi eh, sinakapay siya.
5: Oh, may asawa niya siya?
10: Matapos yun yung lupato sa kapulisan.
5: Oh, kasi pang France, may pamilya niyang biktima?
10: Oo, namiyari ni siya rin niya.
5: Mm. Mm.
10: Oo. Kasi, tingin ko ang pagkakapitigan mo sa isa.
5: Oo.
10: At may mga komento sila ka pa Erwin about sa kamatayon sa Diyos. Hindi mo?
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
10: Hindi mo hindi. Ang tama na ang tamayin sa pamilya.
5: Of course. Oo.
10: Yung makaka-react sila, no? Kasi matal pa tayo sa Malcolm.
5: Mm-hmm.
10: Diba? Sa Manila nga dapat tayo na. Pag galing ko na ko ito pa Erwin, dumay, ano na sa kuna, dumay, di ba? Sa kuna bala na doon na doon nag-kabusay ko sa pagka-disgusto.
5: Oo.
10: Kung paano na patay ng himata nila.
5: Oy? Oo. Naga, may aras na.
10: Kasi doon ka na mo, ito naman lang ang pinasunog daw.
5: Pinakabilog igo, ya?
10: So, ito na ikaw, nalang kong pilagin yung igo, ya?
5: Hmm.
10: Sa mo, sa ka mga tropa, Erwin?
5: Mm-hmm.
10: Gano kita, makarapit kita dito sa pamilya, serve lang kita dito sa ilang.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
10: So, kay, para makuhaan ka ba ng bahay sa pamilya, ang sa natabo niya shooting incident involved ang ilani ngayon mataka na Barwin.
5: Mm-hmm. Okay, so hindi kontento ang pamilya sa pagkapatay sa ilang isang amay isang ano or himata nila.
10: Oh. May kontento lang sila guro.
5: Mm-hmm.
10: Kaya mano pa manis lang sa society nabo na itong natabo.
5: Mm-hmm.
10: Tapos ang persona nga rito, hindi eh. Si Marvin, mapatay na.
5: Mm-hmm.
10: So, kaya si Dalakpol, masasupuli sa may mga kaso man mo.
5: Mm-hmm.
10: Kaya mo nakaroon na, no? Kasi makatingwala kita sa pamilya, makaistorya.
5: Mm-hmm.
10: Para mapapatita man ang sabahin sa iba pa, sa sino nga ni Rina, ni Mulaga, kasi Marvin ang napatay niya sa sitaw mato sa kapulitan.
5: Oho, katropang Francis, tanong na niya, no, kung may ano sentimento sa pamilya, gidman.
10: So, gani man. Pero, katropang Erwin, dali kita, so, kung naman yung lang update sa study ni Chiden kahapon.
5: Oh, kahapon eh, oo.
10: So, kay ti ang, ano, ang suspect na identify.
5: Mm-hmm.
10: Natumod sa kapulisan, no? Kay ang istorya sa likod sini.
5: Oo.
10: Ang biktima din tingala ni sa kay Delmar Tolosa.
5: Oo.
10: Presidente niya sa barangay 6 sa siyudad ng Victoria.
5: Oho.